0: Hindi pala yun yung pati liver na.
1: Uindo.
0: Ado pa
1: pasit lang to.
0: Pasit lang. Tagan siya nga, taga Lamot?
1: Taga Lamot to.
0: Lamot, tipogon ha?
1: Uindo.
0: Ano yung kumplito mga ramol? Bert?
1: Bert, galangin na tao.
0: So yun po yung ating bagong pasyente na nag-success sa magitan ng undergo ng internal cleansing na natulungan ng Bionic Alternative Healthcare Center. Sana marami pa tayong matulungan, Bert, ha, sa mga kababayan mo ha, at yung mga kamag-anak. So magpasalamat tayo, Ti Apo Diyos.
1: Salamat din ni Apo sa talagang naiipa ng himang matipig na activity pagkaagasa.
0: Like pinta sa awante operation.
1: O ito.
0: Naitake mo, Ti Matungo. Okay, so thank you po, Bert, and happy. Magpasalamat tayo, Ti Apo Diyos.
1: Salamat din ni Apo sa talagang. Oh.

magandang morning po sa ating lahat. Welcome to my program, The Wake Up Call. This is your DJ on board, DJ Barry. Keeping you company till the hour of 10 and it's already 8:17. Today is Thursday. Uy, Thursday na! October 8, 2026 na mga kapatid. Napakabilis ng araw. 1 week na yun, ba? Bilis naman nun. Again, good morning po sa ating lahat. And, sana'y samahan niyo po ako hanggang matapos ang ating program. Siyempre, bukas na bukas po ang ating tanggapan para po sa inyong lahat. 0936-322-6700. Muli po, 0936-322-6700. Hello po sa lahat na nakikinig po sa atin. Sa mga nagda-drive, saan kayo papunta? Ang aga-aga na namang ano niyan. Eksena nyo sa buhay. Lang. Pwede rin kayo mag-message sa page ko, DJ Barry po. Hanapin nyo lamang sa inyong mga Facebook. Good morning po, Sir Queen. Ayan, message kahapon. Okay, sabi nyo medyo matagal-tagal namin nga. Hindi nagpaparamdam sa gym. Oh, nga medyo na busy lang po ng Barry Life. Shoutout po sa CBG. CBG Fitness Center. Good morning po sa inyo. See you later on. Walang kasiguraduhan talaga ito. Mamaya. Mamaya lang. By and by. Not to worry. And again, good morning din po sa kausap ko yung mga mababait nating advertisers ngayong umaga. Thank you so much. Nakikinig daw po sila ngayon. Good morning po sa Dreams Days Event Center. Good morning po sa inyo. Again, Dreams Events Center. Naiiba ko ng sinasabi. Dreams Events Center. They are located at Buena Vista, Santiago City. Purong Tres Buena Vista. Madali lamang pong hanapin yan, ha? And sa mga gusto pong mag-book ng kanilang place para po sa kanilang celebration, wedding man yan, debut, birthday, at kung ano-ano pang celebration ninyo, pwedeng-pwede po kayong mag-message, mag-inquire, at pwede rin kayong magtanong sa akin mismo. Pwede nyo pong i-message yung page ko about po sa venue. I'll be back. Diyan lamang po kayo. Ito po ang inyong DJ Barry. Ito lamang po yung sa Sweet 97.7 FM.

0: Good morning, Checker Time. It's now 8:30. This Time Check is brought to you by FICO Bank, ang bangkong may puso.
1: Para kliyente isang call center agent, sauri na ang aking trabaho. Laging puyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
2: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Bibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
3: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
4: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
3: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
4: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
3: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
4: Ay, eh paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
3: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
4: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko ah.
3: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
5: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
6: Kaya kung may kidney and heart failure, mag-PDA, Pauli Argo Capsule. High sugar and high blood pressure,

0: Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus, your trusted gaming friend.
2: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasana sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500, GTX 500.
3: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
2: GTX 500,

0: proud and solid member of the KBP. Good morning, it's now 9 o'clock. This time check was brought to you by Dreams Event Center, where your celebration feels just like home. Today's best mix, best mix,
1: today's best mix. 97.7,
2: where we play your music your way all day, every day.
1: GTX 500 Health Alert. Kasama si Dr. June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health, Health Alert.
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert na magbibigay sa iyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan at ingatan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At lalong-lalo po mga kaibigan, sa araw na ito muling nagbabalik ang iyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alcazar, para magtalakay na naman sa mga dahilan ng mga karamdaman. Ano ang mga dapat gawin at dapat iwasan para ma-maintain ang malusog na pangangatawan at makamtan ang totoong kagalingan. Atin sa atin ng Klinika de Alternativo, ang gumagawa sa legit, epektibo, mga FDA-approved na mga produkto na mabibili na sa mga pharmacy gaya ng DTX 500 Herbal Capsule, DTX Coffee Mix o Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C, ang Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang ating DTX Herbal Soap, ang sabon na magpapakinig.

At syempre pa, live po tayo ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon, makaibigan, na pwede nyo pong bisitahan para magkarnigan at magkanuuran po tayo sa ating programa at magandang pakikinig din sa lahat ng nakasimulcast ngayon sa ating programang Health Alert. At lalong-lalo na po, mga kaibigan, ang topic na ating pag-uusapan ngayon, itong leukemia. Cancer din ito, mga kaibigan, no? Mga suking tagapakinig, no? Isa itong cancer problem, mga kaibigan, na dapat po nating bantayan. Kaya lagi po nating tinatanong, kung nainom nyo na ba ang inyong daily supplement? Inumin na ang inyong mga daily supplement, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, dalawang powerful antioxidant na nagtataglay ng anti-cancer, anti-mutagenic, anti-inflammatory, mga phytonutrients na kailangan ng katawan, lalong-lalo na para maiwasan ang health problem na pag-uusapan natin ngayon, itong leukemia, itong cancer, mga kaibigan. Opo, actually, mga kaibigan, lagi natin sinasabi, no, na ang cancer ay wala pong pinipiling tao. Sikat ka man or hindi, basta nagkulang ka ng antioxidant, pwede kang magkaroon ng cancer na problema. Kaya uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Isang ang nakakalungkot na balita, mga kaibigan, na ang isa sa ating iniidolo na nagbibigay ng health information, kalamang pangkalusugan, ay nagka-cancer. Kaya mga kaibigan, kumain ng prutas at gulay. Ina-advise natin mga eksperto, mga phytonutrients, dahil yan ang kailangan para protektahan ang ating mga selula laban sa cancer. At yan ang dahilan kung bakit ang DTX 500 Herbal Capsule ay lumabas sa market. Ito yung kapsula na may pinakamataas na antioxidant na kailangan para maiwasan ang cancer na problema. Ang leukemia, mga kaibigan, ay ang cancer sa dugo. Cancer na nakakaapekto sa blood-forming tissues ng katawan, especially ang bone marrow at lymphatic system. Actually, mga kaibigan, napakalawak ang coverage ng leukemia, kaya hindi ito dapat pinapagpaliban at dapat pag-uusapan natin. Actually, mga kaibigan, meron pong apat na klase ang leukemia. Itong acute, chronic, myeloid, at lymphocytic. O, yan po yung klase ng leukemia, mga kaibigan. At saan man sa mga ito na leukemia ang tumubo sa katawan, lahat ay nagsimula sa blood cells na nag-mutate at nag-abnormal ang function sa genetic materials ng cells ang nag-undergo ng mutation. Ang DNA ang nag-uutos sa cells na mag-divide at magparami sa saktong bilang na kailangan ng katawan, at namamatay naman ito sa nakatakdang oras. Pero kung corrupted na ang DNA dahil nagkaroon ka na ng cancer, especially itong leukemia, ang blood cells ay patuloy na nagpapadami at nagdi-divide hanggang naging out of control na. At inaagaw nito ang space ng mga healthy blood cells sa bone marrow hanggang lumabas na ang mga symptoms. Bakit nga ba nasisira at nag-mumutate ang DNA or genetic information ng cell? Pero bago ko sagutin yan, tanong ko muna sa'yo, nakainom ka na ba ng DTX 500 at Mighty C? Umiinom ka na ba ng DTX 500 Herbal Capsule? Mahilig ka ba sa karne? Mga matatamis na pagkain? Naninigarilyo ka ba? Umiinom ng alak? Kung yes ang iyong sagot, tapos hindi ka pa nakapag-DTX 500 at Mighty C, baka maging isa ka sa kandidato na magka-cancer. Ang oxidative stress kasi ang isa sa may pinakamalaking role sa pathogenesis ng cancer cells. Sinisira ng free radicals ang genetic information causing mutation. Accelerated na ang cell growth ng abnormal na cell at hindi na ito namamatay through
apoptosis. Ibig sabihin, makaibigan, ang free radicals galing po sa ating lifestyle, galing po sa ating kinakain at nalalanghap araw-araw. Yun po ang sumisira sa

0: mutation. Kaya pagkulang ka sa antioxidant, yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga health problems. Ang dugo ang medium of transport ng oxygen at nutrients sa katawan. Kaya napakadelikado kung magkakakancer ka sa dugo. That's why dapat nakainom tayo araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na kung may family history ka pa sa cancer. Isa sa mga notable symptoms ng leukemia ay ang paglabas ng mga pantal-pantal na hindi naman masakit. Laging nagno-nosebleed, namamaga ang lymph nodes, enlarged liver at saka spleen. Kaya kung nakakaranas ka na sa mga ito at gusto mong maiwasan ang mga ito, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang super antioxidant combination na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng ating mga selula, lalong-lalo na ang ating mga blood cells, para hindi po tayo magkakaroon ng mga health problems, lalong-lalo na ang cancer.
1: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: At ang mga nagpapataas ng risk sa pagkakaroon ng leukemia ay ang pagka-expose sa mga chemicals, lalong-lalo na ang benzene na makukuha sa gasolina. Kaya sa mga mekaniko na mahilig maghugas sa kamay ng gasolina, bawas-bawasan na ang mga ito. Lalong-lalo na ang paninigarilyo. Nagpapataas din ng risk ng pagkakaroon ng acute myelogenous leukemia at lalo na ang kakulangan ng antioxidant. Sinasabi nga natin kanina na ang free radicals ang sumisira sa mga selula at ang antioxidant lang ang may kakayanan na labanan ang free radicals upang maiwasan ang pagkasira ng mga cells. Kaya kumain ng prutas at gulay araw-araw dahil dito natin makukuha ang antioxidant. Pero kung namamahalan ka at wala kang time minsan magluto ng gulay, mas mainam na naka DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C. May taglay kasi ito na napakataas na antioxidant na tumutulong labanan ang mga free radicals. At nang sinukat nga ito, nakita sa pag-aral na ating mga eksperto na nagtataglay ito ng 1.3 million orax scale ng antioxidant. Kaya lagi natin pinapaalala kahit sino ka man, kahit gaano ka kayaman, gaano ka kakilala, kung kulang ka sa antioxidant at lagi kang nai-expose sa mga free radicals, stress at lalong-lalo na ang lifestyle, pwede ka pa rin magka-cancer. Pero kung naka DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ka, maiiwasan ang mga ito dahil ito ang kapsula ang may tagline na pinakamataas na antioxidant na tumutulong labanan ang cancer.
1: DTX 500. Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
0: At lalong-lalo na kung kape naman ang nakahiligan mo. dito ka na sa antioxidant coffee. Yun bang pagising mo sa umaga, antioxidant kaagad ang iyong hinihigop? Kasi ang iniinom mo, ang Clinica DTX Coffee Mix. Ang kape na napakayaman sa antioxidant, napakayaman sa fiber, at lalong-lalo na ang phytonutrients. Alam nyo ba, mga kaibigan, na ang chia seeds na isa sa main ingredients ng Clinica DTX Coffee Mix ay may mga high nutrients na importante sa ating buto at kalusugan? Isa na dito ang calcium, phosphorus at magnesium. According nga, mga kaibigan, sa observational studies na ang mga tao na nagkukonsume sa mga nutrients na ito, nakita sa pag-aaral na nami-maintain ang good bone mineral density. Ibig sabihin, kapag good ang mineral density sa buto, hindi kaagad ito masisira. Nadagdag pa na pag-aaral, ang alpha-lipoic acid na makukuha sa chia seeds ay meron din pong napakalaking role sa bone health. Another observational studies, mga kaibigan, nakita na ang paggamit sa chia seeds dahil sa kanyang tagline na alpha-lipoic acid, mga kaibigan, na nutrients ay tumutulong ito para mapa-increase ang bone mineral density, mga kaibigan. Ang kagandahan, hindi lang po yan ang laman ng Clinica DTX Coffee Mix. Hindi lang po chia seeds na napakaganda kung gusto mo magbawas ng timbang, napakaganda sa buto, napakaganda dahil mayaman sa vitamins, minerals, and nutrients. May taglay pa ito na psyllium hash na tumutulong ipalabas ang toxin sa ating katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Kaya suplayan ng antioxidant ang ating katawan sa pamamagitan ng kape. At linisin ang ating katawan sa pamamagitan ng kape. Clinica DTX Coffee Mix, ang super antioxidant at detox coffee na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapang, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: RTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa, hindi sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C. DGX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million RF value. DGX 500.
1: Yo, si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Sinubukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500.
3: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
4: At sa Panginoon.
3: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500.
5: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na umikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Nasa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po, nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500!
6: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa anon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako humihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
0: DTX 500.
6: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
0: DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500 Health Alert.
7: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C, ang Alkaline Vitamin C ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Malaki man yan o maliit, no? Itanong na lang ang ating mga produkto para makasigurado. Iwasan po ang pagbili online. Dahil po mga kaibigan, marami po ngayong kumakalat na peke online. Lalo-lalo na DTX 500 Herbal Capsule, nakabote, naka-soft gel, walang manufacturing, walang FDA, kaya delikado mga kaibigan. Baka sa kakahanap po ng mura ay nagkaroon patuloy ng karamdaman. Kaya puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Eh, lagi natin inulit-ulit, bago ka makapagpasok ng product sa pharmacy, hihingian ka muna ng Certificate of Product Registration na yun ang wala at hindi maibibigay sa mga namimeke, mga kaibigan. Kaya, pag nasa pharmacy, sigurado yan. Puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar at lalong-lalo na ang mga clinic ng Klinika di Alternativo. At lalong-lalo po mga kaibigan, ha, sa mga gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At magandang pakikinig ulit ha sa lahat na nakaantabay at nanonood ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na Klinika DTX Coffee Mix o DTX 500 Luzon. At lalong-lalo na, ito din ay hatid sa atin ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Patibayin ang iyong immune system sa tulong ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Sa panahon kasi ng taglamig at tag-ulan, ang mga tao ay madalas na nananatili lang sa loob ng bahay o nagtitipon sa isang silungan. Ito ang dahilan kung bakit maaari kang makakuha ng virus dahil ang hangin na iyong nalalanghap ay pareho at paikot-ikot lang. Kung may kasama kang may ubo, lagnat, sipon at trangkaso, ay mas mataas ang iyong panganib na mahawa ng mga sakit na ito. Kaya iwasan natin ito sa pamamagitan ng pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C araw-araw para lumakas ang ating immune system. Ang Mighty C ay maaaring magbigay ng vitamin C na kinakailangan para sa ating kaligtasan sa mga sakit dahil pinapalakas nito ang ating immune system. Pinapasigla ang ating mga white blood cells na ating panlaban sa mga mikrobyo at virus na pumapasok sa ating katawan. Sa Mighty C Alkaline Vitamin C, matibay ang resistensya. Mighty C Alkaline Vitamin C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para sa mas malakas na kombinasyon, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.
0: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DTX 500 Irregular na regla o men, ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix, ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX Coffee Mix ka na, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Adrian ng Kawayan City, Sabela. Isa akong gym instructor. Bago ko mag-start sa aking workout session, umiinom muna ako ng paborito kong kape. DTX Coffee Mix. Nabibigay kasi ito ng extra energy. Nakakatulong pa sa pagbabawas ng timbang.
0: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabili sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
7: Sa mga gustong sumali, mga kaibigan, ha, sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. Sasagutin po natin yan ang inyong mga katanungan. Magandang panunood at pakikinig ha sa lahat po ng nakaantabay ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. Sa mga hindi pa nakapag-like and follow, pa-like and follow naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. Lalong-lalo po mga kaibigan ha, ang ating mga produkto ay available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kaya po sa mga kabayan po natin na naubusan, sa mga kaibigan natin na naubusan na po sa mga pharmacy, huwag kayong mag-alala dahil ngayon, nahatira na sa ating mga energetic na mga sales representative ang mga pharmacy. Kaya pwede nyo na ulit puntahan. Ating text line number, mga kaibigan, ha? 0919-002-8117. At sa mga nagtatanong kung ano ang tamang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, mas mainam, inumin ito ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes or before meal. At kung meron kang maintenance, pwede mong inumin ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C 30 minutes before meal kung iniinom mo ang iyong maintenance ng after meal. Lalong-lalo na ha, sa mga matataas na ang kolesterol. Alam nyo ba, mga kaibigan, na habang tumatagal o patagal ng patagal na ang iyong kolesterol ay hindi nag-normalize at lalo pong tumataas, ay mas tumataas ang tsansa ng pagkakaroon ng problema sa ugat. Pwede pong magkaroon ng problema sa paningin dahil ang ating mga mata, makaibigan, ang may pinakamaraming maliliit na ugat na kapag nagkakaroon ng malakas na pressure ang ating dugo dahil sa mga bara-bara, dahil sa mga kolesterol. Yan ang dahilan kung bakit lumalabo ang mga mata. Kaya nga, advice ng mga eksperto, kung lumalabo na ang iyong mata, mas maganda ipacheck ang iyong kolesterol. Lalong-lalo na kung mahilig ka sa mamantika, pritong pagkain, at mahilig ka sa carbohydrates. Kasi yan yung mga nagpapataas ng kolesterol, makaibigan. Inuman, araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na sa mga may diabetes, yung sugar imbalance mo ay napakatagal na. Kahit may maintenance, ang sugar imbalance, no, ang asukal sa katawan, mataas pa rin. Nako, advice talaga natin pag may diabetes, iwasan muna ang puting kanin. Palitan muna ng pula, red or brown, o itong unpolished rice. Kasi mayaman ito sa fiber na tumutulong ma-delay ang conversion ng carbohydrates into glucose. Kaya maiiwasan ang pag-spike ng sugar. At produkto galing sa puting harina, iwasan muna, palitan muna ng kamote, kamuting bagin, hilaw na saging, kamuting kahoy. Mga kaibigan, yan yung mga kailangan imbis na mga puting harina na products ang ating kinakain, lalong-lalo na kapag meron ka ng diabetes. Tapos sabayan mo ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Sa mga may maintenance naman sa hypertension, no, matagal nang may maintenance para sa high blood pero high blood pa rin. May pasyente nga tayo, mga kaibigan, 15 years umiinom ng maintenance sa high blood pa rin. Diba? Umiinom ng gamot para sa high blood pero high blood pa rin. Diba? Subukan nyo po sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na kung nararamdaman mo na yung laging pananakit ng ulo, no? At tapos pananakit ng batok, hindi makatulog dahil mataas ang blood pressure at abnormal na ang beating ng puso o heartbeat. Nako, subukang sabayan ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C para maiwasan ang pamamaga ng puso, pagkasira ng mga ugat dahil mataas ang pressure. Uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Mga kaibigan, wala na tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Inyong nakakasama ngayon ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, na laging nagpapaalala. Ang proteksyon na kailangan natin sa panahon natin ngayon ay antioxidant. Kaya kumain ng prutas at gulay. Kumain ng mga pagkain na mayaman sa phytonutrients. At kung kulang ka lagi sa time sa pagkain ng mga ito, inuman mo na lang ng suplemento na may taglay na pinakamataas na antioxidant, ang DTX 500 Herbal Capsule. Dahil po, mga kaibigan, nakita sa pag-aaral na ito ay may taglay ng 1.3 million scale ng antioxidant na kailangan natin upang labanan ang free radicals na nakukuha natin sa ating araw-araw na paggalaw sa mundo. At lalong-lalo po, mga kaibigan, kung kape naman, dito ka na sa Healthy Coffee DTX Coffee Mix o Clinica DTX Coffee Mix. At kung vitamin C naman, mag-alkaline vitamin C, Mighty C. God bless sa ating lahat, mga kaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang ating malusog na pangangatawan.
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
11: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Good morning, checker time. It's now 9:30. This time check was brought to you by M-Extra Capsule. Dito ako bilib. And Crab Cravings, the regional only crab in the city.
13: Good day. I'm Salito Protasio from Bitas, Cabanatuan. When I discovered this kapihari, gumanda ang aking pagtulog. I drink it twice, morning and evening. Benefits naman, no, masarap matulog. Kaya lang, pagka nakainom na ako po alam sa gabi, nihila na ako para matulog. Huwag lang ako magigising para para tuloy-tuloy. Tapos yung pagdumi, regular nakakaano naman ako. Huwag lang ako makakain ng mga kontra. Yun lang po, basa, kung ipapayaw sa inyo, umamit kayo ng kapihari everyday. Coffee mix. Kapihari coffee mix. Use it everyday.
14: Magkapeng hari, coffee mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang kapeng hari, coffee mix. Ang kapeng hari, coffee mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix. Itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.

po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Magandang morning. And dahil nga po ngayon ay October 8 na, 78 days na lang po bago ang Pasko. Yes po. 78 days na lang. Pasko na, no? Che buena na naman. Ay, medyo mainit ngayon sa labas. So magbaon po tayo ng payuhan ng pananggalang po sa init ng panahon. Dahil nga po, nakakasunog to ng bala. Sa lahat po na nagsiselebrate ng kanilang karawan ngayong araw, happy, happy birthday po. And happy birthday kay Ma'am Hazel. Max naman, talaga naman birthday niya today. Bigyan natin to ng isang pangmalakas ang birthday song. Ganun na rin po sa lahat ng nagsiselebrate ngayon. Happy kaarawan.

Ryan, isang masaganang kaarawan at syempre wish you all the best. God bless you at ang wish ko ay yung wish ninyo para sa inyong mga sarili. Okay, thank you so much. Muli po ito po inyong lingkod, DJ Barry, saying that wishing you the very best. Goodbye, sweetheart. God bless and take care.

0: Cherry Coffee Mix. Yun po ang aking sinubukan. Simula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kapeng Cherry Coffee Mix, hindi na po ulit ako sinisikmura kagaya ng dati dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin po.
1: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Cupping Cherry Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Cupping Cherry Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Cupping Cherry Coffee Mix, sarap na dibitin. Cupping Cherry Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kaping Cherry Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kaping Cherry Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga

0: Plus. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus, your trusted gaming friend.
2: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, supportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, taurine, CGF plus zinc.
3: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: DGX 500.
5: Kulang ba ang kain mo sa prutas at kulay?
4: Umawi ka na lang
5: sa DGX 500.
4: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
5: pang laban sa mga free radicals
4: na nagdudulot ng sakit
5: at pagkasira ng katawan.
4: Mag DGX 500.
5: DGX 500.
6: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ko. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
5: DDX 500, mabibili sa mga butika.
7: Ay, ay, ay. Maring Melanie. Naku, hindi ko na alam ang gagawin ko.
8: Bakit naman, Maring Charmaine?
7: Malapit na ang due date ng mga bills ko. Kuryente, tubig, internet. Tapos kulang pang budget ko.
8: Ay naku, Maring Charmaine. Huwag ka nang mag-alala. May gintong alahas ka ba?
7: Meron naman. Pero paano naman makakatulong yun?
8: Simple lang. Dalhin mo sa FICO Bank at mag-avail ng jewelry loan. Mababa ang interest, mataas ang appraisal at walang hidden charges.
7: Jewelry loan? Paano yun?
8: Ang iyong alahas ay maaaring gawing cash. Kaya may dagdag kang pondo para sa mga importanteng gastusin.
7: Talaga? Hindi ko na kailangang manghiram kung kani-kanino.
8: Tama. Mabilis ang proseso at maaasahan pa.
7: Ay, salamat talaga, Maring Melanie. Solve na ang problema ko sa budget.
9: Kapos sa budget, may agarang pangangailangan, gawing cash ang inyong alahas sa jewelry loan ng FICO Bank. Mabilis, madali at maaasahan. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: doon. Tulad ng loan, 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
1: Oh, swab niya na.
0: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
1: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
0: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
1: Paano mo naman nasabi?
0: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Vistadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
1: Ang dami naman yan, nakakalula.
0: Malulula ka talagahan dahil bukod yan, mayroon ding Vistadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Vistadeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, Vistadeco Memorial Homes and Chapel, Vistadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Vistadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Vistadeco All-in-1 Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Vistadeco Rice, Vistadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
1: Grabe pala ang Vistadeco.
0: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
1: The best, tara! Mag-member na tayo sa Vistadeco.
2: Dipun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
3: Branches, Dipun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Mm-hmm. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: You're still listening to the Noontime Prime here on Sweet 97.7 FM. Good morning, it is now 10:30. Time brought to you by Commonwealth Rural Bank. Kaunlaran ninyo aming serbisyo.
1: Ako si Renimar Guzman, 41 years old, naninirahan sa San Luis Aurora. Dati hindi ako makatulog sa gabi, laging nahihilo at laging masakit ang kasukasuhan. Buhat ng erekomenda sa akin ni Dr. Feliciano Ancero, ang kapeng hari, sinubukan ko agad. At sa pag-inom ko ng kapeng hari, isang linggong pag-inom ko pa lang, naramdaman ko na ang kaginhawahan ng aking katawan. Kaya subukan din ninyo mga kababayan. Baka isa rin kayong gumaling sa inyong nararamdaman. Kaya salamat sa Kapeng Hari, guminhawa ang aking pakiramdam.
2: Magkapeng Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ang Kapeng Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
3: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butol Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sisig. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafood foods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
4: Ibang timpla? Heto na! Ang inyong bagong kasama sa Coffee Time, ang Dr. Lemuel Sonio Bionic Herbal Soy!

0: sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa TGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant. Panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang TGX 500. TGX 500.
1: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbi na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: TGX 500. Mabibili sa mga butika.

0: po si Winnie Pire, nakatira sa Barangay Lourdes, Cabanatuan City. Dati hirap po ako matulog. Nung marinig ko po sa radyo ang Kaping Hari Coffee Mix, bumili po ako. Kaya simula po noon, bumuti na po ang aking pagtulog at ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat po sa Kaping Hari Coffee Mix.
1: Magkapeng Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin, dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpauli, subukan agad ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ang Kapeng Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, glutine, at zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
2: Kafiko, simula ng pangarap na makapag-ipon ng madali at abot kaya. Sa halagang 500 pesos lamang, 1x1 picture at valid ID, ay maaari ka nang mag-open ng sarili mong ordinary savings account sa FICO Bank. Mataas ang interest at less hassle pa. Open an account now! Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor.
3: FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Hanap nyo ba ang lunas sa matitinding sakit tulad ng bukol, tumor, hepatitis, diabetes, cancer, heart problems at marami pang iba? Bionic Herbal Capsule 6-in-1. Ito ay nagtataglay ng mangosteen, malunggay, lagundi, turmeric, serpentina at espirulina. Kaya mag-Herbal Capsule 6-in-1 na. Hindi mo na kailangan mag-maintenance drugs. Mag-Bionic Herbal Capsule 6-in-1 na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga suking butika at sa Bionic Healthcare Center. Matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City, at hanapin si Doc Limuel Sonyo.
5: Kadalasan, tayong mga nanay ang pinakahuli sa lista ng mga priorities sa ating tahanan. Ngunit noong na-diagnose ako na may high blood ako, doon ko na-realize na dapat pala siguraduhin ko muna ang health ko. At doon din nagsimula akong uminom ng PDA Pau-D'Arco capsule. So when I start taking PDA capsule, bumalik na sa normal ang BP ko. Humimbing ang tulog ko at di na ako madaling mapagod.
6: Ugaling uminom ng PDA Pau-D'Arco capsule 3 beses sa isang araw.
7: For better life.
8: Scroll na scroll. Magkatabi lang. Pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla na Drive Max Coffee.
9: Kape na.
10: Sana lagi.
8: Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max pa rin.
11: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DGX 500 upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DGX 500 araw-araw mabibilis sa mga butik. DGX 500.
12: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DGX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week na ng pag-take ko ng DGX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
11: DGX 500 mabibilis sa mga butika.
13: Let's get back to the music.
14: Number one for today's hits and all-time favorites.
15: Sweet 97.7.
3: This song is brought to you by Alindadas

0: 97.7 FM.
1: Magandang araw. Ako nga po pala si Winnie Lagarta from Aliaga. Ako ay isang estudyante at maraming hindi magandang bagay na nararamdaman tulad na lamang ng stress sa pag-aaral, hindi nakapag-focus sa mga schoolworks. And simula nung matuklasan ko yung Kaping Hari Coffee Mix, ay mas naging maganda ang aking pakiramdam at nakakapag-focus ako sa pag-aaral dahil sa pag-inom ko ng Kaping Hari Coffee Mix.
2: Good news para sa mahilig magkape. Dahil nandito na ang Kapeng Hari Coffee Mix. May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangga na naglalaman ng iba't-ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.
3: Kapeng Hari! Kakaibang kape, sarap na tunay.
4: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building, Alindada's Meat Shop.
5: Trending online products ba? At Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
4: They offer frozen meat.
6: Sir, good morning. Ano po pangalan, sir?
7: Ricky Sanchez po.
6: Taga saan po kayo?
7: Taga Dait, Camarines Norte.
6: Ilang taon?
7: 30.
6: So, bago po kayo uminom ng Bionic Herbal Capsule, ano po yung naramdaman niyo, sir?
7: So, palagi po akong pagod, tapos tumaas na rin ang blood pressure ko, saka marami pang ibang karamdaman sa aking katawan.
6: So, ngayon po,

0: 7887-4581.
1: DJX 500.
2: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
1: Umawi ka na lang
2: sa DJX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban sa mga free radicals
1: na nagdudulot ng sakit
2: at pagkasira ng katawan.
1: Ang DJX 500.
2: DJX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging
2: DJX 500, mabibili sa mga butika.
4: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
5: Disadeco?
4: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
5: Wow, ano namang meron dyan?
4: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
5: Oh, swab yan ah.
4: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
5: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
4: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
5: Paano mo naman nasabi?
4: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa

0: It is now 12:30. Time brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako po si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga-Gapan, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng kapeng Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
2: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang kapeng Haring Coffee Mix!
3: Kapeng Haring Coffee Mix!
2: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Hari ang kasama. Tandaan, kalusugan ingatan, Kapeng Hari ang kailangan. Magkapeng Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Hari Coffee Mix! Ito ang Hari ng Kape!
4: Ako si Ginang Erna Tadena, isang guro. 6 na taon na akong gumagamit ng Paldi Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya ko nang makijoin sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Talagang humihingi ako ng permiso from the principal na hindi ko kayang talaga makijoin ng mga ganong activity. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Paudi Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
5: Pangalan ko ay Rosario Dillo. Isang taon na rin na ginagamit ko ang Paudi Arco Capsule. Karamdaman ko kasi high blood. Tapos kuminsan di ako makabawas. Agrix Paudi Arco Capsule, maganda talaga.
6: Ako si Carmen, meron akong high blood. Madalas ako, nangihilo ako, tapos nagsusuka. Maganda yung pakiramdam ko talaga noon. Mula noon umiinom ako ng Paudi Arco. Hindi na ako ina-atake hanggang ngayon.
7: PDA or Paudi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
8: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
9: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kalaban.
1: Ako, si Ricky Nobeles, 58 years old. Taga Gimba, Nueva Ecija. Dati, madalas akong nahihilo at nangangasim mga aking sigmura dahil sa acid. Noong nasubukan kong uminom araw-araw ng kaping Hari Ecomix, naramdaman ko ang malaking pagbabago. Kaya mula noon hanggang ngayon, kaping Hari ang iniinom ko.
2: Problema mo ba ang pagdulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
3: Kaping Hari Coffee Mix!
2: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagbili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.
4: Ako si Ginang Padena. 6 na taon na akong gumagamit ng Pau de Arco Capsule. Lahat ng mga gawain nagagawa ko dahil sa kanya. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Pau de Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
5: Another quality product of Aldrich Corporation.
6: Mare, bakit parang nagbibilang ka ng pera dyan? Kinulang ba benta mo ngayon?
7: Naku, Mare. Gusto ko sanang magdagdag ng mga paninda. Eh kaso, mukhang kapos ang kapital.
6: Eh di magtodo negosyo loan ka na sa FICO Bank, Mare.
7: Ha? Pwede ba kahit isa lang ang negosyo ko, Mare?
6: Oo naman, Mare. Para sa mga rehistradong micro, small at medium businesses yan. Pwede ka pang makahiram hanggang 500,000 pesos. Sakto, pangdagdag puhunan.
7: Ay, eh paanong bayaran? Baka naman biglaan, Mare.
6: Ay, hindi, Mare. Flexible ang bayad dito. Pwedeng 3 buwan hanggang 2 taon sa pamamagitan ng buwan ng bayad ng tseke. Kaya hindi mabigat sa bulsa.
7: Ay, aba, Mare. Mukhang mas lalago na talaga ang negosyo ko, ah.
6: Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa FICO Bank at magtodo negosyo loan ka na.
8: Para sa dagdag na kapital at pag-asenso ng inyong negosyo, magtodo negosyo loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
9: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
10: Disadeco?
9: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
10: Wow, ano namang meron dyan?
9: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
10: Oh, swab yan ah.
9: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
10: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
9: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
10: Paano mo naman nasabi?
9: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
10: Ang dami naman yan, nakakalula.
9: Malulula ka talaga, Han. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort, and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
10: Grabe pala ang Disadeco.
9: Oo, hon. Kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
10: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco.
11: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
12: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
13: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
14: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
15: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
16: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
17: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
16: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
18: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin

0: ako sige ng kadena, isang guro, 6 na taon na akong gumagamit ng Paudi Arco Capsule. Lahat ng mga gawain, nagagawa ko dahil sa kanya. Sa ngayon, kaya po nang makijoin sa mga parade, alay-lakad, hindi katulad nun. Para sa lahat na hindi pa gumagamit ng Paudi Arco Capsule, itry nyo para na rin ito sa kalusugan nyo.
1: PDA or Paudi Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: kliyente, isang call center agent, sauri na naging trabaho, laging piyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
1: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, gaybanali, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na dibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
2: DTX 500, ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaman ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500, ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500. Bibili sa mga butika.
4: Hey foodies, craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butyl Fight for only 1,499 pesos.

0: absorption ng sugar at mabuti ang digestion. Kaya less bloating, magandang tiyan.
1: Paalalang hatid ng NutriCleanse Herbal Capsule gawa sa psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
2: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swab niya na.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
4: Ang dami naman yan, nakakalula.
3: Malulula ka talagahan dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
4: Grabe pala ang Disadeco.
3: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid o death benefits ng members.
4: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
1: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better. Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
5: Oh!

0: 97.7.
1: Magandang hapon, 2:30 na. And that time check is brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 Coffee araw-araw, kaya MXtraordinary.
2: Good day, I'm Salito Protasio from Bitas, Cabanatuan. When I discovered this kapihari, gumanda ang aking pagtulog. I drink it twice, morning and evening. Benefits naman, no, masarap matulog. Kaya lang, pagka nakainom na ako po alam sa gabi, nihila na ako para matulog. Huwag lang ako magigising para para tuloy-tuloy. Tapos yung yung sa pagdumi, regular nakakaano naman ako. Huwag lang ako makakain ng mga kontra. Yun lang po ang biyasa. Kung papayo sa inyo, umamit kayo ng kapihari everyday. Coffee mix. Kapihari coffee mix. Use it everyday.
3: Magkapeng hari, coffee mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang kapeng hari, coffee mix. Ang kapeng hari, coffee mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng hari, coffee mix. Itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
4: Skakel Aesthetics and Cosmetic Surgery Center. Your beauty is beyond amazing.
5: Services offered: facial plastics, anti-aging treatment, Botox, micro-Botox, sclerotherapy, Rex, fillers, plasma lifting, non-surgical hair restoration therapy, cosmetic surgery procedures, and non-surgical services. Facials, IV nutrient drips, intensive underarm whitening, pink intimate whitening, organic five-step bleach, organic chemical peel, diode laser hair removal, fractional laser, and the old laser, Lifterra, face and body contouring, RF lipocavi, mesolipo, buttock contouring, skin boosters, and PRV stem cell therapy.
4: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center is at the second floor of the Philippine Business Bank, Cedar Rose Center East, Santiago City, and is open from Monday to Saturday from 10 a.m. to 7 p.m. For inquiries, call and text 0917-574-1876 or 0956-924-9298 and landline number 0783056607 or follow us at Facebook at Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery Center and Instagram at skin_gold_aesthetics. Skin Gold Aesthetic and Cosmetic Surgery Center, your beauty is beyond amazing.
6: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Non-surgical body contouring promo, eye sculpt, muscle toner, and fat dissolve. Elif skin type, meso RF, or meso lipo. And ultra non-surgical face lifting and contouring. Avail one session and get one session for free. Book an appointment now. They are located at the second floor, Philippine Business Bank, Cedar Road, Central East, Santiago City. Or contact them at 0917-574-1876.
4: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center. Your beauty is beyond amazing.
7: Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Center.
8: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
9: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
10: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
11: Umiinom na po ng rice coffee.
10: Sa 1 taon na.
11: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
10: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami Kuya Boy na pinagbago. Araw po ito Kuya Boy sa umaga. Ayun ang pinatapin namin.
11: Apo.
10: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
11: Yung pagbabawas.
10: Ayos din Kuya Boy, kung saan dalawang bench pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Ayan na, dumating na sila.
13: Ha? Dumating na ang alin, Mare? Nakakatakot naman yan.
12: Dumating na ang mga bayarin namin, Mare. nakikinis sa laki. Tapos, may kailangan din akong bayaran na utang. Ay, nako.
13: Mare, huwag ka nang matakot. Kapag kulang ang budget, sa jewelry loan ng FicoBank ka lumapit. Alam mo bang sulit ang pagsasangla ng alahas dito? Dahil mataas ang kanilang appraisal sa alahas at napakababa pa ng interes.
12: Naku, Mare, hindi kaya kahindik-hindik naman na charges ang ikakaltas nila sa perang pinagsanglaan ko?
13: Very wrong ka dyan, Mare. Dahil wala silang ikinakaltas na service charge at hidden charges. Kaya check na solve ang problema mo.
12: Wow! Problem solved nga talaga, Mare. Oh, siya. Magbibihis na ako at magsasangla na ako ng alahas sa FicoBank.
8: Sa jewelry loan ng FicoBank, lamang ka. Pumunta na sa pinakamalapit na sangay ng FicoBank sa inyong lugar. FicoBank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Alindada's Meat Shop, owned and managed by Mr. Ariel and Judith Alindada. They offer fresh beef, fresh chicken, fresh pork, chicken templados, pork templados, tocino, embotido, samipsal meat, and their best-selling longganisa with different flavors. Pork chicken, garlic, sweet garlic, spicy and skinless. Masarap, mura, malasa, malaki, sulit, nakakasigurong malinis at dumaan sa tamang proseso. Order now at 0905-936-9870 or visit main branch located at Kamakam Street in front of former Churchmark Building. Alindada's Meat Shop.
14: Trending online products ba? A Korean products? Available na din at Alindada's Meat Shop. Visit us now.
0: They offer frozen meat.
15: DGX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DGX 500, pang blaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DGX 500, araw-araw. Sa mga DGX 500.
16: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
15: DTX 500 sa mga butika.
17: The Super Charger.

0: As one nation have prayed the 3 o'clock prayer, may this be a habit as we all join and pray the 3 o'clock prayer daily here at DWMX.
1: Sweet 97.7.
2: Ako po, si Kyla Pajardo, taga Campiño, Cabanatuan City. Nahilig po akong magkape pero pagkatapos ko pong uminom ng mga 3-in-1 coffee, ang pakiramdam ko po ay para akong sinisigmura. Pero simula po nang napakinggan ko sa radyo, ang kaping Hari Coffee Mix, yun po ang aking sinubukan. Simula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kaping Hari Coffee Mix, hindi na po ulit ako sinisigmura kagaya ng dati dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin po.
3: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kaping Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Bibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
4: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela, na may isang-isa, Benito Solibre, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
5: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, sista dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, sist at tumor ko.
6: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. On DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 ka. Pandama. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
7: Ako po si Danny Miranda, isang branch head ng Rojas, Isabela. Dati marami akong niinom na gamot para sa high blood. Narinig ko ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee, sinubukan ko ito. Naging hawaan ng aking pakiramdam at naging normal ang aking blood pressure. Muling bumalik ang sigla ng aking katawan. Kaya naman, subukan nyo rin ang Dr. Lemuel's Bionic Coffee. Masarap na, healthy pa.
8: Pabibili sa Bionic Healthcare Center Clinic, matatagpuan sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Santiago City. Hanapin lamang si Dr. Lemuel Sonio o tumawag o mag-text sa CP number 0917-887-4581.
9: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito.

Hi, good morning, Northern Luzon. Good morning po sa mga taga Forest Region, Cordillera, Mountain Province, Fugao. Kumusta po ang inyong umaga, inyong araw? Kumusta po yung pagbangon? Wala na po bang aray? Wala na po bang agay? Kung meron pa na rito po ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang nyo, katulong nyo kagapay nyo, pagdating po sa kalusugan. Importante sa last sermon. Unahin natin ang ating kalusugan sapagkat sabi natin, Sherman, ang kalusugan, yan ang ating kayamanan. Ano yung marami kang pera, kung marami kang arerian, pero ikaw naman, ay na may bed sores na, nakahiga na lang, naka-wheelchair na. Hindi mo ma-enjoy ang iyong pinaghirapan. Kaya narito po, huwag hayaan, huwag papayaan, ang inyong pong naramdaman, kaya natin linisin ang iyong pong internal organ. Kaya sabi natin, Sherman, araw-araw naliligo ka, nagpapabango, naglulusyon, nagmamanicure, nagpapedicure, di po ba? Paanong ginagawa sa katawan, nagpapapots pa, body spa, pero labas lang ang nalinisan. Kumusta po ang loob ng katawan? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa. Mula pagkabata, di po ba? Okay, nagmamanicure ka, kuku mo lang nalinisan ang manicurista. Kumusta ang loob ng katawan? Kaya nga sabi natin siya, ma'am, disease began the stomach. Sa nagsimula, sa loob po ng ating tiyan. Kaya may kasabihan din po tayo, sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Sa nagmula yan, maling pagkain, maling inumin. Anong dapat gawin sa mali? Itatama po natin. Anong dapat gawin sa baluktot? Itutuwid po natin. Kaya nga sabi natin siya, ma'am, isa mong gagawin, sampu mong isipin. Huwag hayaan, huwag papayaan. Kung sakali meron nararamdaman, narito po yung katuwang katulong kaagapay, nag-iisang pangalan. By Unique Alternative Healthcare Center, Kawayan City, France. Matatagpuan sa ground floor ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City. At ating main clinic, Santiago City, ground floor ng Bulosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago paligid, katabi po ng LCC Auto Supply. O kaya tawagin niyo po yung likod sa ating contact number. Ibigay po sa inyo sumaga po ito sa ating contact line, ating pong group, 0917-8874-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. Patuloy niyo kayo subaybayan ang ating pong programang Kaalamang Pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ayong likod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ayong katuwang niyo, katuloy niyo kaagapay niyo sa kalusugan. Tandaan po natin, ma'am, sir, health is wealth, prevention is better found of cure. And hinwinda mo kung patay ng kabayo. Wala na pong kwenta ang milyonis mo. Kaya nga sabi natin, unahin natin ang kalusugan sabagat ito ang ating kayamanan. Kung late na, ano pang magagawa ng Bionic sa inyo pong kalusugan? Kaya kung sabi naman, ma'am, prevention is better than cure. Sa iyong kinakain, magiging malusog ka. Sa iyong kinakain, magiging sakitin ka. Ano dapat gawin? Pag marumi na ang iyong katawan, ang iyong internal organ, ilang araw hindi nagbabawas. Tatlong araw, isang linggo, pag magdumi, parang tayo ng kambing, konti-konti, hirap ilabas. Yun po ang time na kailangan yung mag-undergo ng internal cleansing. Ano po ang cleansing? Walang solid foods, puro juices lang, para may labas mo ang dumi na nakadikit sa lining ng colon mo sa loob ng bituka mo without operation. Kaya sabi natin siya, ma'am, walang operation, walang orasyon, kailangan ko ang inyong cooperation. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, bisitahin ang iyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio. Certified, awarded ng PITA, Traditional Alternative Medicine, ginawaran ng parangal ng UNTV at ng Philippine Medical Academy of Integrative Medicine. Nariyan po ang mga award sa atin ng World Council International. Nariyan po ang Makati Medical Center, San Lazaro Hospital, Manila Doctors Hospital, Chinese General Hospital. Sila po'y nagtiwala. Ginawaran ng parangal ng lingkod.

0: may kakayahan na makatulong sa inyo pong iba't ibang uri po ng karamdaman. Maraming salamat po sa inyong muli. Hanggang sa sunod na kabanata, natin pala tuntunan ng kalawang pangkalusugan. Yung likod, Dr. Lemuel Sonyo. Isa po si Dr. Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Katuwang, katulong kagabay, pagdating po sa kalusugan.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Gumising ng maaga para sa eskwela. Focus sa lessons at school activities. Habol sa playtime with friends. Ang daming kayang gawin ng mga bata dahil likas sa kanila ang creativity at energy. Kaya importanteng may kaagapay silang vitamin food supplement araw-araw. With proper diet and exercise, suportahan sila ng Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. Yummyvit ES3 Syrup with Zinc. May lysine, turin, CGF plus zinc.
3: Mahalagang paalala, ang Yummyvit ES3 Syrup with Zinc ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ma!
5: Ma!
4: Ma!
6: Tigilan niyo ako! Turo na lang kayong mama! Hindi ko na kaya!
7: Nay! Nay! Nay! Tulala ka na naman!
8: Lutang moments? Relate ka rin ba? Alam mo ba na ang pagiging lutang o space out ay posibleng dahil sa hormonal imbalance, mental stress at kakulangan sa tulog? Iwasan yan. Magpahinga ng sapat
9: at mag-Power Cells Herbal Capsule araw-araw. Power Cells Herbal Capsule.
8: Tundok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan.
10: It's the Supercharger Show! Let's start the party!

0: Bank.
1: That song's brought to you by
0: Memorize mo yan.
2: Pico Bank, ang bangkong may puso.
0: Yes naman, parang si DJ Chino, di ba? May puso.
2: Yes. Yes. Kayo ba?
0: Wala yung ano ba kung ninawala, nasan na yun? Na-exit ko, ano ba yun? Kaya ngayon lang ulit kasi ako nagganito-ganito, DJ Chino. Di na ako sanay. Sabi kasi dito, DJ Chino, sa kanta na to, sabi sa sarili ko, wala lang to, pero ba't sa'yo ang aking Sabado, parang ganun.
2: Parang ngayon ko lang narinig yan.
0: Ay, ganun ba? Hindi ka nag-ano, hindi ka nag-scroll-scroll ng mga reels-reels, ganun sa TikTok.
2: Binawalan ako ng partner ko.
0: Ay, alam.
2: Wala pa, manifesting.
0: Manifesting pa lang, pero pinagbabawalan na siya agad-agad, di ba?
2: Si Advance.
0: May hugot na agad dito ang ating pambansang hugot lines.
2: Uy, ano sabi?
0: U-turn a head sign. Ano? Ano? U-turn. A head sign na nakikita sa kalsada. Ah, wala kasing ganun. U-turn. A head sign na nakikita sa kalsada. Pero ang tanong, may babalikan ka pa ba? Meron man wala. Alam mo, okay lang yun. It's okay to na mag-U-turn, na lumingon, ganon. Kasi why not, diba? Ano ba, DJ Chino? Ano ang masasabi mo sa sinabi niya na may babalikan ka pa ba?
2: Di tayo sure.
0: Well, basta, ayoko nang mag-comment about sa balik-balik na yan. Na DJ po pala kayo dyan, sabi naman ni... ang pangalan niya, Pokemon. Yes po.
2: Ang wiwiti nga ng mga pangalan nila dito sa TikTok mo.
0: Kaya nga, santa lang tayo, ang pangalan lang na DJ Luna, DJ Chino.
2: Anyway guys, naka-live po pala kami, nakalimutan ko sabihin. Naka-live po kami sa aming official Facebook page, Sweet 97.7 FM Santiago.
0: And our TikTok account, DJ Chino-Sweet 97.7 FM.
2: Yes.
0: Tapos ako, DJ Luna lang, okay? Kung gusto ninyong ma-search agad, search nyo lang at _ Luna Maximoff. Oh. Wow. Kapatid ni Wanda. Ito pa sabi ni Pokemon. Ano ang pangalan nila?
2: Ano sabi ni Pokemon?
0: Request po ng trending song ni Laika. Meron ba tayo to?
2: Ay! Parang hindi pa natin pwede nang mangarap. Try mo nga, baka meron na.
0: Baka nga meron na dito, ano? Ay, meron! Ah, sige, pa-play natin ito. Gusto ko to, DJ Chino. Parang ano, parang... alam mo yun, nakaka-refresh siya ng... Refresh! Tama po, favorite niya, sabi naman ni Rodex Piera. Pa-shoutout po kay Jemark. Jemark Samiliano, birthday niya po today.
2: Uy, happy birthday!
0: Jemark, happy birthday to you! Pwede na, meron din naman palang ganda ang buhay.
2: Pwede na.
0: Sasayawin namin mamaya yun ni DJ Chino.
2: Ay, parang madali lang naman yung steps na yun.
0: Oo, kaya natin yun. O sige nga, try natin. Kaya natin yung chorus.

0: 미워한 나와.
1: 아고
2: 막 이거
0: 어. 나 못해.
2: 왜 이래? 왜 이래?
0: 메론 나 kayo kanta ni Kuya Inday, sabi naman ni Money Monkey. Ha?
2: Ano 'yun? Ano kanta 'yun?
0: Tama, Ground Zero po, ma'am. Request ni Jemar. Okay, sige, sige. Check natin yan later.
2: Halos ka pangalan ko yan.
0: Jemar.
2: Anyway.
0: Mga may pangalawang pangalan, ano. Yun nga yung topic namin kanina, yung mga second, ano daw, second na names. Kasi ako, dun sa true name ko, meron akong second na name. That's Joyce. Oh, uh-oh. Diba? Masayahin. Meron kasing ano yan, DJ Chino, may history. Bakit Joyce ang
2: bakit nga ba?
0: Bakit may Joyce yung pangalan?
2: Ay, para na-explain mo na.
0: Yung mama ko kasi, ang pangalan niya ay Gladys. Diba? Ano ba ang synonym ng glad? Di ba joy?
2: Yes.
0: O dahil meron siyang mga zzz sa dulo, kaya nilagyan niya rin yung zzz na tunog sa akin, kaya naging joy.
2: Joys.
0: Oh. Ikaw naman.
2: Mark, hindi ko din alam mo saan galing yun.
0: Sa Bible. Oh, naman.
2: Oh, pwede.
0: Pwede lang mangarap. Rodex Piera, dinarobong tubo, sumayaw. Ha? Ano yun? Dinotay.
2: Uy, shout out kay yours, Tuti, kaibigan natin to from DCBB.
0: Ah, hello!
2: Baka nakita na kayo, di ba kumanta ka dati sa tanghalan ng kampiyon? Basta yan.
0: Malay mo, di ba? Nakita ka pala kami. Mm-hmm. Maynard de la Rosa, hello. Hi, DJ. Good afternoon. Sabi niya naman dito. TMA pala, TMA Ground Zero po kumanta. Ano yun? Anong song yun?
2: Parang wala pa tayo niya.
0: Ground Zero kasi, I think yun yung ano, yun yung sikat na banda sa mga Battle of the Bands, gano'n. Yung mga ginagaya ng mga banda na ano, yung mga arreglo nila, gano'n, yung mga Battle of the Bands.
2: Lumipat dito
0: yun,
2: si,
0: ma'am, sabi.
2: Si Pokemon, lumipat dito.
0: Ay, nandyan din siya.
2: Oo.
0: Pwede po ba mag-request, sabi naman ni Maynard. So, ano naman ang i-request mo, Maynard? Pwede nang mangarap.
2: Pwedeng-pwede yan, mag-request lang kayo.
0: Yes. Mm. Pwede nang mangarap. Ano ba, ingat?
2: Ano ba, pag-uusapan pala natin? Kapon, ang dami natin pinag-uusapan. Wala pa sila ngayon, yung mga...
0: Yung mga ano,
2: yung mga may hugot, may mga tanong-tanong sa buhay.
0: Wala pa, for now, wala pa rin. Ewan ko ba kung bakit absent na sila ngayon? O, ayan, para medyo makapag ganun-ganun ako. At titignan ko kung meron dito yung request nila na deathbed. Meron siya. Okay, sige. Ilagay lang natin siya dito. Mamaya mag-play kami kasi i-explain ko na naman po na ito pong live namin more on sa talk and talk and talk lang po talaga kami pagka naka-live. Tapos, kapag hindi po kami naka-live, nagtutalk din po kami pero mga ano lang, 2 to 3 minutes lang. Ganun. Tapos, more on mga music. So, sulitin po natin yung pagkakataong ito. O, isang oras po tayo magsasalita. Isang oras po tayong mag-usap.
2: Ano to? May request? Parang narinig mo na? Pwede po ba mag-request ng Between ng Mindanao?
0: Wala, alam ko yun.
2: Ano yung yun?
0: Rene!
2: Ba't di ko alam yung mga yan?
0: Mindanao!
2: Ano?
0: Ay, hindi ka kasi chronologically online.
2: Si Kwan ba to? Yung basketball player?
0: Oo, Butterbone niya. Gusto mo pakinggan? Wala pa yata dito yon. Oo, hindi kasi, ano eh, AI kasi siya. Ngayon, syempre dahil radyo tayo, di ba? We support local artists, we support yung mga artists talaga na totoong tao, ganon. So, mas nagpa-play kami ng mga songs na hindi AI. Pa-search naman po, TMA by Ground Zero.
2: Ay, sayang daw, sabi ni Yours Tutti.
0: Bakit?
2: Idol niya kasi si Butterbone niya.
0: Oh.
2: Idol niya si Rene.
0: Baka iboto pa niya yung ano. Ay, wala pa po yung TMA. TMA by Ground Zero. Ipalagay na lang po namin dito kasi wala pa po. Hindi pa po nakalagay. Hindi po kasi internet ang ginagamit namin kapag nagla-live kami, kapag naka-on air kami, meron kaming software na na ginagamit, tapos kailangan naming ipasok yung mga songs dito. Kaya kung meron pong bago at i-release pa lang, ibig sabihin hindi pa po namin na ilalagay yan. Kasi nga, hindi nga po online to. Hindi lang po kami basta sa YouTube nagpe-play, okay?
2: What's a lover? Hello sa'yo.
0: Tapos meron pa silang request dito. Request ni Marvin Fuentes, Tokyo Drift.
2: Meron tayo yan, yan. Pang malakas yan.
0: Nasaan na yung Tokyo Drift natin dito? O, nasaan?
2: Yan, yan, yan, yan. Sa baba, baba, baba, baba.
0: Itong Teriyaki Boys.
2: Yes.
0: Tapos meron pa, Between ng Mindanao na naman daw. O, sige. Bakit ba paborito nyo yun, ha? Ito si Chog. Meron siyang ano, meron siyang request.
2: Ano?
0: Pwede pa hingin ng advice.
2: Ay, kasi namin yan. Dali, dali, dali. Ay,
0: kasi nagpakita ng motibo crush ko. Ilalabas ko na ba ang... Ala! No!
2: Huwag mong ilalabas. Huwag mong basta ilalabas
0: yes,
2: yan.
0: Yes, hindi porket nagpakita ng motibo ang iyong crush, ay magpapakita ka na rin ng motibo sa kanya.
2: Oo.
0: Diba? Ano yun?
2: Huwag ka masyadong marupok, labanan mo yan. Nakakaloka ka.
0: Huwag ganon. Pangalagaan ang iyong sarili.
2: Yes.
0: Irespeto ang iyong sarili.
2: Yes.
0: irespeto ang iyong sarili.
2: Oy, oh, ba't ako?
0: Hindi, para sa mga viewers mo, sorry, nakaharap na kasi talaga ako sa'yo. Sorry naman, DJ Chino. Grabe naman itong si, ano, si Chog.
2: Akala ko naman seryoso yung tinatanong niya.
0: Kaya nga, akala ko din eh. Kasi naka, ano, eh, naka-hide yung ano niya before. Then, ano to, sabi pa niya dito, advice kasi hindi ako pinapansin ng tropa ko. Ay,
2: dark ba yan?
0: Wala daw nung naapakan daw niya yung leeg niya na naka-oxygen. Paano ka naman papansinin yun, diba? Talaga niyan papansinin yun. Ikaw ba naman gusto mo gawin ko sa'yo yun, no? Papansinin mo pa ba ako? Wag masira... Ano? Wag masira... Ano?
2: Wag masira ang buhay mo, Eka.
0: Sabi ni Maynard de la Rosa. Muntik nang mabanggit, sabi naman ni Marvin Fuentes.
2: Alin ba doon? Yung pagkain kanina, yung embutido?
0: Oo.
2: Wala, dito na
0: ulit. Mine! Oh. Ano? Ano sabi?
2: Yung sa Tia Mimo.
0: Ay, nandyan din sila.
2: By Ground Zero daw.
0: Mine ang nasa gilid, bahala na kung may itlog.
2: Hoy, nakikinig! Ano yun?
0: Sabi ni Chog.
2: Ewan ko sa'yo.
0: Kayo talaga, naku.
2: Meron, no? May baon nga kaninang itlog, di ba?
0: Yes, may baon kaming itlog kanina.
2: Yes. Nilaga.
0: Nilagang itlog, hard-boiled egg. Sabi naman ni Dexter Agpalo Rubio, hi DJ Luna, thank you for coming at Wigan. Sama ba to? Oh, it's from Cordon Tourism Office. Yes po! Ay, nakakaabot sa kanila yung mga vlogs ko. OMG! Susunod po namin sa Cordon po kami ulit. Merong mga naka, ano, naka line up na mga bundok.
2: Ooh!
0: Next is Mount Tapaw. Actually, nakapunta na kami sa Mount Tapaw pero hindi ako nakaabot ng summit nun kasi hindi namin alam kung saan yung daan at wala po kaming tour guide nun.
2: Pwede pala ako sumama sa inyo kapag o kapag nag-hiking kayo.
0: Linggo.
2: Pero mag-aantay lang ako sa baba.
0: Ay, nako.
2: Ipagdarasal ko na lang kayo.
0: Oo, okay kami. Hindi, sasama yung kapatid mo. Akala mo ba? So, sama ka rin dapat. And hi, DJ Mustafa. A message and a comment from Glenn Carlo. Another shout-out po kay Chog ulit. Pa-shoutout po sa Central Luzon State University.
2: Uy! CLSU!
0: CLSU ay nasa...
2: Isiha.
0: Maraming mga kwan doon. Di ba meron silang tindang ano doon, gatas. Gatas ng kalabaw ba yun? Baka, I don't know. Basta may mga sa harap doon. Actually, ni Maider ko yung vlog mo sa Wigan. Wow, thank you so much po. Maraming salamat po, Sir Dexter. Meron pa po akong vlog. Cordon din yun, pero kasi sabi nila partner rin siya ng default. Pero sa cordon po kami pumasok. Yung sa ano, sa Sitio Kama, sa Mount Der Al.
2: yun na yung masasabi eh, no?
0: Ang dami pa nilang mga comment dito, mag-commercial break sana tayo, pero basahin na natin. Mm-hmm. Kung ang English ng araw ay sun, saan ba ako nagkulang?
2: Yan yung laging tinatanong ng mga iniwan, pinagpalit.
0: Tinanong mo rin yan sa sarili mo, di ba?
2: Ay, hindi! Hindi ako nagkulang, pero pinagpalit ako eh.
0: Ayun na nga eh.
2: Siguro nanawa na sa akin. Oh. Pero so, okay, okay lang yun.
0: Pwede mo namang tanungin yun, DJ Chino. Saan ba ako nagkulang? Saan ka ba nagkulang?
2: Alam ko kasi hindi ako nagkulang talaga.
0: Kumbaga, malay mo, di ba? Hindi pa pala sapat yun para sa kanya. Nag-ano pa rin siya. Naghahanap pa rin siya ng more than that, more than enough. More than enough.
2: Ay, nakaloka.
0: Dahil hapon na, malakas na naman daw ang ulan.
2: Actually, katatapos lang.
0: Talaga
2: dito,
0: ba?
2: Dito. Di mo ba nalaman?
0: Ay, hindi ko alam.
2: Umulan na, Neng. Kanina pa.
0: Kasi ang init kanina. Galing kasi ako, nagpa-update ako ng card sa and everything, gano'n. Ang init kanina, so umulan na pala. Sorry, kasi nandito ako eh, sa loob. DJ, next hike nyo po sa Zambales, layo. Mount Tapolaw po. Okay, sige. Sure. Pero sa ngayon, inuunti-unti muna namin yung mga bundok dito sa cordon.
2: Dito muna sa malapit, oo.
0: Oo, para naman ma-promote din namin yung mga ano namin dito, yung mga tourist destinations
2: yes,
0: namin dito.
2: Yes, pag napakiyan.
0: Yes, kung nanonood pa si Sir Dexter ngayon, Sir Dexter, I suggest na, maglagay kayo ng ano, ng parang, alam mo yung ano, yung nakalagay, hindi ko alam kung anong tawag doon, placard ba tawag doon, or ano.
2: Signage
0: na. Sa taas, yung parang ano, summit, Mount Mabato summit, gano'n. Tapos kung ilang ano siya, kung ilang miles above sea level, gano'n. Oh, yun lang. Pa-shoutout naman kami dito sa Cairo, Egypt from Wilmer De Los Trino.
2: Shoutout po!
0: Yes, shoutout sa'yo! Okay, sige DJ Chino, anong oras na ba?
2: It's already 3:33, mga sweethearts.
0: And the time checks brought to you by Paudi Arco.
2: Balik sigla, balik PDA.
0: Magbabalik kami after this short commercial break. Shout out, Mommy Paz! Today's
1: best mix. Sweet Nana 7.7. Ako po si Winnie, pwede nakatira sa Barangay Lourdes, Cabanatuan City. Dati hirap po ako matulog. Nung marinig ko po sa radyo ang Kaping Hari Coffee Mix, bumili po ako. Kaya simula po noon, bumuti na po ang aking pagtulog at ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat po sa Kaping Hari Coffee Mix.
3: Magkaping Hari Coffee Mix ka na dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin, dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kaping Hari Coffee Mix. Ang Kaping Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
4: Sapat na gatas si Mami para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery. Sa GUM.

0: Leo Enterprises. Located at Villarica Building, City Road, Central West, Santiago City. Call or text 0917-855-8430.
1: GTX 500 Health Alert. Kasama si Doc June Alcazar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Health Alert.
2: Welcome as always mga kaibigan sa ating programang Health Alert. Atid sa atin ng DTX 500, ang superior antioxidant capsule na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kasama pa rin inyong lingkod ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alcazar, para magbibigay ng panibagong pag-asa kung paano lunasan ang ating mga karamdaman gamit ang natural na pamamaraan. At lalong-lalo pa mga kaibigan, sa araw na ito, atin namang mapapakinggan ang isang good news sa isang kababayan natin na sumubok sa epektibo, original at FDA approved na DTX 500. Mataas ang blood pressure kaya laging sumasakit ang batok. Sinubukan ang Superior Antioxidant Capsule DTX 500 at ito ang naging resulta.
1: DTX 500 Health Alert.
3: Roldan, na taga Ilagan City. Kung ako po ay nag-edad ng 40 years old, nagsimula na pong sumakit ang aking batok. Lagi po kong kinakabahan na parabang nene-nervyos. Sinubukan ko ng magpa-BP, doon ko nalaman na mataas ang aking blood pressure. So, neresitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ang batok, kinakabahan na parang nene-nervyos. At narinig ko itong DTX 500 at MyTC na maganda raw na kombinasyon sa katulad ko na merong mataas na blood pressure. Sinubukan ko po siyang inumin, tinry kong mag 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin na nawawala o unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos. Maganda po ang epekto ng DTX 500 at MyTC. Tinry ko rin po itong DTX Coffee Mix kasi mahilig po akong magkape. Kahiligan ko pong magkape sa umaga. So, magandang epekto. Masarap. Masarap ang kape nila. Magandang epekto. Hindi nakakapagod sa katawan. Normal na rin po ang aking bowel movement. O masarap na rin po ang aking tulog. Kaya kung hindi nyo pa nasasubukan itong DTX 500, MyTC at ang kanilang DTX Coffee Mix, subukan nyo at nang makita nyo ang gandangan ng epekto sa katawan.
1: DTX 500 Health Alert!
2: Yan po mga kaibigan ang naging resulta sa pagsubok sa legit, original at FDA approved na Clinica DTX 500. Kaya sa mga kabayan po natin dyan na mayroon din pong ininang karamdaman, pagtaas ng blood pressure, laging sumasakit ang batok at lagi ng kinakabahan, ito ang kapsula ang para sa iyo. DTX 500 mga kaibigan. Ito kasi ay may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong walisin ang mga nakabarang cholesterol sa daanan ng dugo na siyang dahilan kung bakit tumataas ang blood pressure. Kaya sa mga kabayan natin ha, na matagal nang may maintenance, ganun pa rin, sumasakit pa rin ang batok, ang blood pressure ay mataas pa rin, subukang isabay ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix at MyTC Alkaline Vitamin C para maramdaman mo ang napakagandang epektong hatid ng epektibo na kombinasyon. DTX 500, DTX Coffee Mix at MyTC Alkaline Vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500! Ulang bangkay mo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DTX 500! Dahil ito'y may sapat na rebel ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500! DTX 500!
4: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500! Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The healthy coffee, DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Looking for a quality photography and printing services all in one place? We've got you covered. Visit IIM Photo Studio. Capture life's best moments with our self-photo, portrait sessions, and full photography sessions. We also offer event photography for weddings, birthdays, graduations, debuts, and all kinds of occasions. We capture every special moment with care. Need a studio? We have studio rental available. Plus, enjoy our photo printing, rush ID, printing and Xerox services, sublimation printing, videotaping, on-site portrait, and photo booth services. Visit us at the third floor, Triumph Building, Villas East, Santiago City. For bookings, call 0997-709-8076 or 0953-314-5201. Follow us as well on Facebook, Instagram, and TikTok.
7: IIM Photo Studio.
6: IIM Photo Studio.
7: Your image, your story.
8: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Amelia J. Protasio, nakatira dito po sa Barangay Bitas, Yakal 2, Cabanatuan City. Una ang Panginoon Diyos ho, na take po po ang Kapehari Coffee Mix sa tulong ni Doc Acero na kinasangkapan siya para makainom po kami ng kaping ito na hinahanap po namin. At awa ng Diyos, parehas po kami mag-asawang blindo na na-take po namin ito, nakatulong ho sa aming pagdumi at pagtulog. Kaya ho, i-share ko po ito para kayo naman ho ang maka-take ng pag-inom ng kape Hari Coffee Mix. At masusubukan po niyo at ito'y makakatulong po sa inyo. Maraming maraming pong salamat kay Doc Acero.
9: Good news para sa mahilig magkape. Dahil lang dito na ang Kapeng Hari Coffee Mix. May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangga na naglalaman ng iba't ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.
10: Kapeng Hari, kakaibang kape, sarap na tunay.
11: The Supercharger.

0: of summer of his uncle, the she looks so perfect. And that sounds brought to you by Skin Gold Aesthetics and Cosmetic Surgery, sir.
1: Your beauty is beyond amazing.
0: Ay, feel yung your beauty.
1: Ilaban na yung beauty na yan.
0: Oh. Naman. At merong nag-chat sa atin dito sa aking Facebook page. I'm a chick. Huh? I'm a chick from the nearest part of the Philippines to the sun. Garabia. Mm-hmm. Ano, nila. Kanina merong Sultan Kudarat. Ngayon naman meron tayong Tugigarabia. Mango chic kayo dyan. Nagbabasa lang ako, ah. Ito pala yun. She looks so perfect. Yung ano, yung nasa reels. Puro mga nasa reels kasi yung mga pinaplay natin ngayon. So, sino nga pala yung mga viewers natin dito? Mag-hi naman kayo dyan para alam ko kung sino kayo, diba?
1: Yes! Kapon, ang daming nagtatanong, ang daming nagpapa-advise, ba't ngayon wala?
0: Ewan ko ba? Siguro masaya na sila sa kanya-kanya nilang mga buhay. Nai-apply na nila yung mga advice natin para sa kanila.
1: Pero aminin mo, may makaibigan kang ina-advise yan, pero minsan nakakapagod.
0: Huwag na, sabihin ko na lang.
1: Hindi nila sinusunod.
0: Kaya nga, hindi. Magtatanong, magre-reklamo, bakit daw ganun yung ano, yung nangyayari sa buhay nila. Lagi daw silang nasasaktan and everything. Tapos, yun pala. Alam mo yung DJ Chino, nasan na yung kwan ko dito? Nawawala yun, yung music natin. Tanong, bakit daw sila nasasaktan? Bakit daw ganun ang nararamdaman nila? Alam mo, ilang beses ko nang pinayuhan. Hiwalayan mo na kasi yan, so hiniwalayan naman daw. Aba, nalaman ko, binalik ka.
1: Parang kilala ko yan. Itago na lang natin siya sa pangalang.
0: Ali. Nagre-reklamo sa buhay. Tapos siya rin naman yung nag-ano, yung...
1: Umarupok pa rin eh, no?
0: Miss you daw, DJ Chino, sabi ni It's Me.
1: Nakalimutan ba yung sino si It's Me?
0: Hindi ko alam, it's you. Shout out Mommy Paz,
1: yes.
0: And si Airy May. Listening naman daw ngayon si Mommy Paz ulit. Okay po. So what else do we have here, DJ Chino? Nasaan na yung mga madadaldal sa ating TikTok, sa ating Facebook? Hanggang sa TikTok ba naman nananahimik kayo?
1: Wala na yung mga ma-emote dito. Ba't ganun?
0: Ewan ko ba sa kanila? Malakas daw yung ulan ngayon.
1: Ay, dito, katatapos lang. Saan ba?
0: Hindi ko alam kasi ang nag-chat sa akin kanina ay nasa Robinsons daw sa Mabini. Oh. So, umulan kaya umuwi naman daw muna sila. Ganon. Ako naman, dapat sana, absent dapat ako ngayon kasi manonood dapat ako ng Avengers.
1: Kaso
0: nga lang, ito nung kwantulat naman ka, no? Puro na lang postpone hanggang sa wala na to, hindi lang to siya showing.
1: Kasama mo, postpone ng postpone.
0: Mm-mm. Itago na lang din natin siya sa pangalang...
1: Ali.
0: Hindi.
1: Ay, iba.
0: Ano? Israel.
1: Kilala ko ba siya?
0: Oo, yung magilig magpabango.
1: Ay, si Jero! Ay, baka inahantok siya. Oo, kasi graveyard natin yung pasok niya, di ba?
0: Hindi, tsaka kasi, ano, syempre may pasok siya mamayang gabi, ganun. Ano na nangyayari there? Sabi naman. Ang nangyayari po dito ay wala po. Dali nga, kasi i-record ko nga kung ano. Tanong kasi sa akin dito, ano na ang nangyayari there? Ngayon po, ang nangyayari ngayon ay wala po. Wala pa po kaming topic. Kasi wala pa po kaming alam kung sino ba ang sisiraan namin today.
1: Ay, walang ganun.
0: Hindi pala pwede yan, mali.
1: Hoy, Jerry, yung tanong mo, sasagutin namin ni DJ Luna mamaya pag hindi na tayo naka-live dito sa... basta, sa Facebook.
0: Ano ba yung tanong niya? Ano? Sige. Oh, yeah. Go. Oh, hindi ko mabasa.
1: Hindi. Kapag may book daw sa braces.
0: Oh.
1: Di ba?
0: Hindi, baka naman kasi...
1: Mamaya.
0: Hindi, meron akong sagot dyan.
1: Oh, sige.
0: Kasi ako, kapag ka ano, di ba may braces ako? Eh, syempre, hindi mo naman maiwasan, mahaba yung buhok natin, di ba, DJ? Tapos, nag-braid-braid ako na ganyan. Minsan, kapag kakwan, pag wala pa yung Sanrio, ginaganyan ko siya. Makakagat ko yung, na ganun yung, ano,
1: Para mahawakan yung buhok mo.
0: Para maano, kasi syempre, kailangan naman na hayaan ko lang na ganun, di ba? Gaganyanin ko lang siya. Tapos, kukuha ako ng Sanrio. Para hindi ko na siya uunitin na i-braid ulit, ganun. So, pang-hold ko po yung mouth ko, ganun.
1: So, ang ibig sa sagot natin kay Jeric, hindi siya considered na cheating kapag, yun nga. Hindi ko na uulitin, ha?
0: Baka... Malay mo naman kasi, di ba, nagbe-braid lang siya ng buhok. Ano line up?
1: Upbeat.
0: Ang lineup po natin, eh kasi nag-lineup kasi kami for our upcoming concert with Four of Spades.
1: This
0: coming November 28th. So see you there at Cabet 1 East.
1: Ay, sasama ako dyan!
0: Yes!
1: Anong meron sa November 28th?
0: Four of Spades.
1: Ah, oo nga pala. No?
0: Oo, kasama hindi,
1: anong event nila? Pista?
0: Actually, ano, meron pa silang isang concert with Q-Shay, pero hindi kasi kami kasama doon. Yung Q-Shay lang, ganyan. October 13 naman yata yon. Parang fiesta yata ngayon ng Kabatuan kasi meron silang banchetto.
1: Masaya yun. May sarap mag-food trip sa mga banchetto.
0: Yes. Maraming mga mapagpipili ang pagkain.
1: May nag-comment dito.
0: Ano sabi?
1: Depende daw sa buhok. Minsan may alam mo yun, yung buhok ng mais.
0: Ay, oo. Diba? Buhok ng mais. So, kasi kumakain siya ng mais. Tapos hindi niya masyadong nalinisan. Buhok-buhok pa.
1: Minsan kasi pag sobrang gutom mo na, di ba, hindi mo na masyadong napapansin yung kinakain mo.
0: So, alam mo na ha, wag kong ano-ano ang mga iniisip.
1: Oo, yung iniisip mo.
0: It's not considered cheating, okay? Oh, tapos meron pa po tayong message dito on my page.
1: Ano sabi?
0: Ewan ko yung mga nagbe-message sa page ko, ano. Puro ganun. Hello, Secret! Sabi niya, Mama! Kamustahin nyo naman ako here from the place of Chocolate Hills. Botol.
1: Botol. Botol. Kala ko Bohol na eh. Pero meron tayong panlaban sa Bohol, guys.
0: Ano?
1: Yung Rolling Hills ka.
0: Yes, meron tayong Rolling Hills dito.
1: Parang ganun yung peg niya. So if you guys are looking forward to visit Bohol pero wala pa kayong budget, edi mag-Rolling Hills po muna kayo.
0: Yes. Uh-oh. Parang nasa Bohol na lang din naman.
1: Kaso yun lang, walang mga tarsier, nandito kami, oh.
0: Hindi, DJ Chino. Tsaka, di ba, scam naman yung Chocolate Hills. Sabi nila, Chocolate Hills, hindi naman. Puro green.
1: DJ Luna, minsan ka na bang naging tarsier?
0: Ha?
1: Minsan ka na bang naging tarsier?
0: Kasi?
1: Yung kapit ng kapit, ayaw bumitaw. Ako minsan.
0: Palagi.
1: Ay, clingy siya.
0: Yes. DJ, may pick-up line ako. Wait lang yung pick-up line mo. Sige, i-comment mo lang.
1: Dali.
0: Yung topic namin, andito na muna. Hindi na muna namin, ano, babaguhin. Ano to, mga ADHD kasi. Ay, walang tumatagal na topic sa amin talaga. Ano, DJ Chino?
1: Ano ba?
0: Ay, yung kapit ng kapit ka.
1: Ay, minsan ka na bang... Kayo ba, guys? Minsan na din ba kayong naging tarsier? Yung kapit ng kapit, ayaw pumitaw. Na... Minsan lang. Pero hindi kasi ako hihingi masyado eh. Pag kailangan nang bumitaw, di ba?
0: Yes!
1: Bibitaw na.
0: Sabi nga ni ano?
1: Morissette?
0: Sabi nga ni Morissette, yes. Pipiliin ng sarili. Yun yata. Bibitaw na. Tapos meron pa tayong comment dito. But before that, let me just read another message here. Shout out from the land of Irish people.
1: Oh, ano?
0: Actually, hindi ko pag-gets. Kasi Ireland, Batangas. Hindi ko rin gets.
1: Hindi ko alam kung anong lugar ba yun sa Batangas na katunog ng Ireland.
0: Hindi ko din po gets. Tapos ito pa, sabi ni Secret, donut ka ba? Bakit? Kapag kaya talaga bastos, hindi ko babasahin yan.
1: Ay, eto, kumakapit daw sa trabaho. Ay, may mga ganun din, di ba?
0: Yes.
1: Yung ayaw bumitaw sa trabaho. Kasi,
0: oo, kasi
1: diba?
0: Yun na lang ang
1: source of income.
0: Mahirap naman, diba?
1: Minsan kasi, kagaya sa akin, etong pagdi-DJ, parang eto na yung nakakapag...
0: ano?
1: Nakakapag, ano ba, tanggal ang stress ko minsan.
0: Gets ko yun.
1: Eto, ano?
0: Sa ano ba? Bakit?
1: Pangit ka ba? Sabi to siya na din yung nagbakit. Oh, sige.
0: Bakit? Buti alam mo.
1: Hindi na sabihin mo? Sige.
0: Ano, sige.
1: Nagtanong ka pa.
0: Nagtanong ka pa. So, eto pa, si So Tang Hon. Yun ang pangalan niya.
1: Ano sabi?
0: Ate Luna, do we actually fear death or do we fear living this world without becoming who we wanted?
1: Oh.
0: Actually, parang totoo yung sinasabi niya. Hindi, ako, siguro, I fear death kasi, syempre, gusto ko pang mabuhay together with the love of my life, ganyan, my loved ones, ganun, my family, my friends, ganun, tsaka marami pa akong gustong akitin na bundok. At takot akong mamatay kasi nga, feeling ko hindi pa enough yung maiiwan ko for them.
1: Yes.
0: Iniisip mo rin yun, DJ Chino.
1: Actually, hindi.
0: O, diba? Plus, nag-yes ka.
1: Hindi, sa akin kasi, parang ini-enjoy ko, alalumin, everyday na nabubuhay ko, ini-enjoy ko eh.
0: Yes.
1: So,
0: katulad ng lagi nating sinasabi, we only live once and life is short, so we must live life to the fullest.
1: Yes.
0: Always choose to be
1: happy.
0: Yes, happy.
1: Beautiful. Wow. Dinagdagan.
0: Paano pag hindi beautiful?
1: Eh di happy na lang. At least masaya ka.
0: At least happy, di ba? Waving my hands up high here sa bansang alay.
1: Anong bansa?
0: Malalaki ang hinarap. So and Brazil.
1: Ay, seryoso naman to. O, sige, ano ba yan? Meron ka bang babasahin dyan? Pero may tanong dito. DJ, anong take mo sa issue ng tatay na dinalikuran ng anak at walang sustento? Medyo naging viral din kasi.
0: Ay, no? Oo nga, no. Wait lang, basahin ko lang to. Secret, hindi ko babasahin yan kasi siya. Sabi ko nga,
1: hindi ko babasahin.
0: Yes. So, kung wala kang pwesto sa mesa, malamang ikaw ang menu. Tama.
1: Kung mga wala talaga, sila yung kinakain eh.
0: Ha?
1: Hindi, yung pinupulutan, di ba?
0: Akala ko naman.
1: Ano iisip mo?
0: Wala.
1: Ano si DJ Chino? Ay, may tanong ulit, ano? Anong kapitbahay ng USA? Dali.
0: The USB. Sige.
1: Alaka. Tama ba?
0: Tama ba?
1: Bochaching.
0: Tama wala, yun.
1: Nawala na yung joke mo.
0: Napala kayo eh. The USB. Kasi nabasa ko yung Michael
1: V. Okay.
0: Oo.
1: Tama daw.
0: Basag trip naman to.
1: Kainis.
0: Then, ano na yung tanong niya dyan, DJ Chino?
1: Ano daw yung take natin sa mga tatay na iniiwan yung pamilya tapos hindi nagsusustento sa mga anak?
0: Bilang tatay kasi, di ba? Ay, nako. Ikaw, naging tatay ka naman.
1: Hindi,
0: kasi responsibilidad nila yun. Kaya ka, di ba, sa Vowsy kasi,
1: may Vowsy
0: naman
1: na tayo.
0: Di ba? According to RA.
1: May Republic Act na yun. Sige, ilaban mo yung Republic Act na
0: yun. Baka mamaya mali ako. Nakalimutan ko na pala, no? Pero napag-aralan kasi namin to. Meron yung mga meron yung parang physical abuse, mga ganun-ganun na abuse. At meron din yung parang, I think, kung hindi man ako nagkakamali, parang economic abuse yata yung tawag doon. Ibig sabihin, kapag di ka nagsusustento, pwede ka rin kasuhan ng Vowsy. Ganon. At saka responsibilidad mo yan, meron man o walang Vowsy, or meron man o walang batas na about dyan, kailangan mong suportahan yung anak at syempre yung nanay nung anak mo. Ganon. Pero, kasi, parang napanood ko yung issue na yan. Nagsusustento daw pero kulang. Alam mong sustento daw 20,000. Ang gusto daw ng nanay ay 30,000. Ibang usapan naman na 'yon, 'di ba? Nagbibigay naman sobra-sobra pa nga tapos gusto mo pang dagdagan.
1: Sabi naman ni Bochaching, bilang abandoned child myself, iniisip ko na lang, ha? Iniisip ko na lang kung mahingan ko pa siya ngayon kahit 30 na ako.
0: Mag-30 ka naman.
1: Wag na, be. Kaya mo na, kaya mo na yan.
0: Kung... Bakit? Hindi mo ba alam magtrabaho?
1: Hindi yun nga, eto ngayon hindi niya maiwan yung trabaho niya eh.
0: Ay, yun pala eh, diba? Pero kung hindi siya ano, kung kunwari ikaw, may mamanahin ka sa kanya eh, magpasipsip ka na.
1: At puchaching oh, hug,
0: sabi ko. RA9262. So, yun nga sasabihin ko, diba?
1: May mga kwan dito, may mga law student ato, mga yes, lawyer.
0: Si Coach D. Sige lang, go lang. Napag-aralan kasi namin yun before. Eto ata pumunta sa Mount Mabato. Ay, ako nga po yun!
1: Napanood nila yung vlog mo. Nag-vlog ka na ba? Ay, yun yun!
0: Yung recent na vlog ko is okay, yung nasa Mount Mabato.
1: Kasi naalala ko, sabi nila hindi naman daw mabato.
0: Madamo naman.
1: Madamo na.
0: Ano, Pretty Jen? Yes, ako nga po yun. Gusto niyo bang sumama sa mga next hikes namin?
1: Mm. Oh, pwedeng, pwede, guys.
0: Sa Sunday po ng madaling araw, dyan po kami sa Mount Tapaw. O, gusto niyo bang masama, sumama sa aking vlog?
1: Dali, may sumama.
0: Hindi ko nga alam. Alam mo yung ano, yung feeling na hindi talaga ako vlogger. So, I don't know how to do a voiceover sa mga vlogs. Nag-voiceover tayo, di ba, DJ Chino?
1: Sa mga events.
0: Sa mga events, voiceover sa mga commercials, ganun. Pero sa vlog kasi talaga, hindi ako sanay. So, iniisip ko, anong sasabihin ko dito? Kaya kung ano, ano
1: minsan awkward, diba?
0: Kaya nga. So, kung ikaw, DJ Chino, kunwari umakit ka ng bundok, paano, anong sasabihin mo? Kasi ako, inintrohan ko siya na, hi, I'm Luna, ang inyong bundokerang hingalin. Ganun.
1: Ay, nakakalungkot naman ito. Ikaw pa rin kasama ni DJ Luna, sabi ni Solangon. Tapos eto ah, everyone is trying to find the right person, but no one is trying to be a right person.
0: Yes.
1: Diba? Oh. Yung naghahanap, yung sana mahanap ko na yung tamang tao para sa akin.
0: Pero ikaw mismo, hindi ka
1: hindi
0: tamang
1: mo
0: tao
1: sa sarili
0: para
1: mo.
0: Sa kanila. Kaya nga, diba sabi nila, you should love yourself first, fix yourself first, change for yourself, change for the better, para naman... mas mahalin ka pa ng taong mamahalin mo. Hindi naman daw kasi doon nasusukat yung pagmamahal, DJ Gino. Pero syempre, dahil mahal mo sila, mahal mo siya at mahal mo ang sarili mo at gusto mo maging tamang tao at gusto mo ng tamang tao para sa'yo, umpisahan mo yung pagbabagong yan sa sarili mo. Parang sa bansang Pilipinas, gusto nyo ng pagbabago pero kayo mismo hindi kayo nagbabago.
1: Yung ultimong sa kalsada mismo na napakapasaway ninyo. Ha?
0: Kaya nga, alam mo yun, yung sabi yung mga mabagal na sasakyan, mamalagi sa kanan o nasaan, nasa gitna pa mismo.
1: Yung mga tricycle talaga, legit.
0: Half day lang daw kasi yung seminar niya. Ay, ano pa to? Si Jeric Manzano. Ay, grabe naman to. Advice lang, mamahalin mo pa rin ba ang partner mo kapag nalaman mong may sakit siya? Kung anong sakit mo. Well, it's not about ano naman. It's not about that. Love is an open door.
1: Paano ba?
0: Ano?
1: Yun nga, napaka-vague nga kasi ng love. Oo. Pero yung lahat tayo deserve naman nating mahalin.
0: Yes.
1: Oo. So hindi if, dahil, go.
0: If you really love someone, di ba, you should and you must accept that person kasi nga love mo siya. Hindi yung mahal mo siya kasi ganito siya or hindi mo na siya mahal kasi nga
1: ganito
0: ganun
1: siya.
0: Ganon. Tinatanong, bakit mo ako mahal? Di ba madalas hindi natin alam kung ano yung sinasagot natin? Hindi ko din alam kung bakit eh. Ikaw din, DJ Gino, kunwari ikaw, yung sex
1: mo. Ay, nasasagot
0: mo,
1: ko yan. Tinanong na sa akin yan dati.
0: Bakit mo ako mahal? Sabi sa'yo.
1: Nasagot ko yan.
0: Ano sabi mo? Ano sabi mo?
1: Kasi masaya ako pagkasama kita. Masaya. Yung mga ganun.
0: Masaya? Sabi mo matamis?
1: Iba, kaya nga ako masaya.
0: Kasi, nga.
1: Kaya nga ako masaya.
0: Kasi sweet sila.
1: Mahilig din siya mag-bake.
0: Kaya pala matamis.
1: Ano daw? Eto, yung pinag-uusapan natin kanina, yung sinabi mo na gusto nyo ng pagbabago sa Pilipinas, pero kayo mismo hindi kayo nagbabago. Sabi naman dito,
0: ano?
1: Exactly, mga nakahubad hinuhuli, pero yung mga nakabarong ang mga nagnanakaw. Uy! Hinay-hinay tayo.
0: Pero syempre, katulad ganong sinabi natin kanina, no, kung gusto natin ng kaunlaran, ng pagbabago sa bansang Pilipinas, umpisahan natin yun sa sarili natin.
1: Yes.
0: Kasi alam mo, DJ Chino, sabi nila, yung mga gumagawa daw ng batas, sila din daw yung nag-bend ng law. Hindi eh, hindi lang din naman sila, tayo din naman mismo. Kasi ang dami-dami kong una na lang, ang dami kong nakikitang kalat dyan, diba sabi, bawal magtapon ng basura. Kahit pa walang nakalagay na bawal magtapon ng basura, please lang, huwag naman kayong magtapon ng basura sa kung saan-saan.
1: Magre-reklamo sila. Magre-reklamo sila pag nabaha sila.
0: Ano ba naman itong ano ba naman dito? Baha na naman, eh, kakaayos lang nila ng ganito, ganyan. Ninakaw na naman siguro nila yung yung pondo, ganito.
1: Ang pangit ay yung gahanap sila ng masisisi. Pero hindi din nila makita sa sarili nila kung may mali ba silang nagawa.
0: Yes, yun pala, yung dahilan pala kung bakit baha ay hindi dahil sa mga ginawang mga drainage, kundi dahil dun sa mga basura na itinapon nila. And sabi din nila, ang mga basurang itinapon mo ay babalik din sa'yo. Yun na nga din yun.
1: Oh, babalik kaya siya?
0: Ay! Pinasura mo ba siya?
1: Hindi.
0: Wow, galing ng sagot, sabi ni Mommy
1: Pat. Mama pala, sagot po kasi talaga.
0: Napanood ko yung DJ Luna, ang laking bato sa bundok. Marami ba po yun, hindi lang masyadong nakita kasi dumilim na kasi. Eh ako, imbes kasi na mag-video-video ako noon, hindi, kumain muna ako. Eh dumilim, eh madilim nung part na yun. Nung pan kami, umakyat.
1: Yung batong yun, Mami Pash, yun yung nilulunok ni Darna.
0: Oo. Sumuko na siya kasi nga masyadong malaki. Mahirap ang lumunok. Tapos kanina, speaking of lunok-lunok na yan, nag-chat sa akin yung isang friend natin. You know, di ba? Si Renz Del Rosario.
1: Ano nangyari?
0: Sabi niyang ganyan. Kumakain siya ng pansit ng umaga. At hindi niya luto yun kung baka kumain siya sa isang tindahan ng pansit. Sabi niyang ganun. Ang hirap ng maging isang people pleaser. Yung kahit hindi ka nasasarapan sa pansit daw, eh, kailangan mo daw ubusin. Ang tanong daw, paano mo daw lulunokin? Paano mo daw lulunokin yun? Hindi naman masarap. Pero legit talaga, ano? Kasi sabi ko na lang sa kanya, mag-iwan ka na lang ng siguro kahit kalahati or kahit konti para at least masabihin mo na lang diet.
1: Minsan okay lang din na sabihin pag hindi masyarap.
0: Sinabi mo na ba dun sa ayaw mo ng matamis?
1: Gago ka talaga. Joke lang, bad yun guys ha.
0: Hindi, kasi sabi mo kanina, mahal mo kasi matamis.
1: Magpaalam na nga tayo.
0: Hindi. Yung cake.
1: Hindi kanina kumakain kasi kami ni DJ Luna. Tinatanong ko kung matamis yung manok kasi ayaw nga nung matamis. O kaya yung inupakan ko kanina yung lechon kawali.
0: Pero trinay mo pa rin.
1: Oo.
0: Yun na nga. So magpaalam na tayo. Maraming salamat. Baka may mga masabi pa kami.
1: Oo nga. Ayoko nang dagdagan, guys.
0: Paalam.
1: Ito na, legit
0: hanggang
1: na talaga.
0: Hanggang sa muli, paalam.

0: 97.7.
1: Where we play your music your way all day, every day.
2: Magandang araw. Ako nga po pala si Winnie Lagarta from Aliaga. Ako ay isang estudyante at maraming hindi magandang bagay na nararamdaman tulad na lamang ng stress sa pag-aaral, hindi nakapag-focus sa mga schoolworks, and simula nung matuklasan ko yung kaping Harry Coffee Mix ay mas naging maganda ang aking pakiramdam at nakakapag-focus ako sa pag-aaral dahil sa pag-inom ko ng kaping Harry Coffee Mix.
3: Good news para sa mahilig magkape. Dahil nandito na ang Kapeng Harry Coffee Mix. May bango at sarap na babalik-balikan.
4: Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangga na naglalaman ng iba't-ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kapeng Harry Coffee Mix. Ito ang Harry ng Kape. Mabibili ang Kapeng Harry Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.
5: Kapeng Harry! Kakaibang kape, sarap na tunay.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hey foodies! Craving for something seafood-licious? Tara na sa Crab Cravings at mag-Unli Seafood Feast. For only 350 pesos, enjoy our Unli Seafood. At kung talagang hungry ka, go for Unli Mukbang for only 499 pesos. Sulit na, busog pa. May fresh alimango din tayo na siguradong mapapawaw ka sa sarap. For your family and barkada bonding, available din ang aming Butle Fight for only 1,499 pesos. Available din ang Kambing Bulalo at Kabagan Sising. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Satisfy your cravings and enjoy our mouth-watering seafoods at Crab Cravings, located at Puruk Uno, Rizal, in front of Tampco National Highway. We are open from 9 a.m. to 10 p.m. At good news, open din kami sa night market from 5 p.m. to 11 p.m. Kaya kahit gabi na, pwede pa rin maki-seafood feast, makimukbang, at makipag-bonding with family and friends. Crab Cravings, the original only crab in the city.
9: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
10: Pancho, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw, hindi ko tatay.
9: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
10: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na,
9: nagtatay na ako. Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
10: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
9: Okay ba?
10: Kung minsan pagkaga, mag-almutal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
9: Yung rice coffee.
10: Masarap.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Huy, Mari! Bakit nagmamadali ka na naman? Saan ka pa pupunta?
12: Naku, Mari! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
11: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
12: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang babait pa ng mga empleyado doon.
11: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
12: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
11: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
12: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
13: DTX 500! Manalana ba ang kulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa. DTX 500! Araw-araw! Bibili sa mga butika. DTX 500!
14: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula

0: Rejects 500.
1: Ako po si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga-Gapan, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng kapeng Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
2: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kapeng Haring Coffee Mix!
3: Kapeng Haring Coffee Mix!
2: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Hari ang kasama. Tandaan, kalusugan ingatan, Kapeng Hari ang kailangan. Mag-Kapeng Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Hari Coffee Mix! Ito ang Hari ng Kape!
4: Looking for a venue for your special occasion? Welcome to Dreams Events Center, the perfect venue for your treasured moments. Whether you need days or an overnight stay, we've got everything you need all in one place. Fully air-conditioned room, refreshing swimming pool, function hall, lights and sound system, relaxing bamboo hats, parabolic tents, and wide hassle-free parking space. All included when you book with us. Perfect for birthdays, weddings, debuts, christenings, family reunions, corporate events, and any special occasion. Find us at Purok 3 Pascuali Street, Buena Vista, Santiago City. For inquiries and bookings, call 0968-290-9811 or 0993-039-7991. Create beautiful memories at Dreams Event Center, where your celebration feels just like home.
5: Buenas dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
6: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
7: Isa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
8: I am 74 years old. Ito po ang aking
9: kwento. Mga kwento ng pag-asa.
10: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
11: Hindi na ako next year.
12: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
9: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
13: Ako po si Romar Cacho, 27 years old, isa pa akong IT expert. At ito po ang aking kwentong MX Trick. Alam mo yung mga bali-balita sa TV, yung ma-extend na extend yung lockdown, may mga company na rin na nagsasarado. So ngayon natatakot ako dun sa part ko, baka yung company din namin is magsara. Nag-mix yung sa isip ko kasi ay, hindi ko na kaya, ganun po. Kasi napapagod na ako, sobrang ako napapagod. Dahil sobrang puyat, lagi na akong late to meeting, which is dapat 9 a.m. naka-sign na kami sa online namin. Ako po kasi nagkakape ako ng mga 3 beses o 5 sa isang araw last year. Tapos yung coffee ko pa, yung brew, yung kumbaga yung inalagay pa sa coffee maker kasi kanya-kanyang timpla. So minsan hindi ko na natatansya kung matangin. Until bigla na lang ba akong lalagnat every week. Kumbaga parang bumabawi na sa akin yung katawan ko. Yung time na inaabuso ko siya. To fix my work done, mga 2 or 3 hours na lang kasi ako natutulog. So yun, nagkakasakit ako ko, nagkakaroon ako ng mga sugat ako sa katawan, tumakasi ako. Nagpa-consult ako sa doktor, they discover na meron nga daw po kong diabetes. At this early age, sabi ko 27, nagkakaroon ako ng sugat-sugat sa katawan. So which is medyo matagal mag-heal. So nag-reset tayo yung doktor at yung mga dapat kong gawin, pag dapat kong iwasan, kailangan kong iwasan yung stress. So yung mother ko po kasi, so syempre concern siya. So ngayon sabi niya po, bakit hindi natin ito itry yung MX3? Kasi nanonood kami na sa YouTube, tapos biglang nagpop-up yung ad, anak, kailangan mo ng pampalakas ng katawan. Kailangan mo ng good food and good nutrients mula sa food supplement ng MX3 capsule at MX3 coffee. Sabi niya, dahil nagbadalas ka nagkakape, bakit hindi mo rin itry yung MX3 coffee? So tinry ko yung advice ni mama. Then nireview ko din po yung kung ano yung magandang dulo ng MX3 capsule. So yun po, umorder po kami online. Tinanong ko rin yung doktor if okay na meron ako inumin na MX3 capsule habang tinitake ko rin yung mga ina-advise niyang gam. Sabi niya, pwede naman. Food supplement naman yan eh. Basta ma-maintain mo lang yung binigay niyang mga gamot. Parang i-observe niya po ako at 1 month kung may pagbabago. So yun, sinabay ko rin pong uminom ng MX3. So uminom po ako ng MX3 every morning tapos gabi. Ayun, sa nagtuloy-tuloy po ako.
0: So, nami-feel ko po yung changes mula nung hindi pa ako nag-take, especially na MX3. Kumbaga, nireview ko rin po yung ano, yung coffee. Okay naman po siya, ang pinaganda doon sa MX3 coffee. Pwede siya sa mga acidic person. So, yan din po yung nabasa ko sa mga review ni MX3. Which is, iniinom ko siya morning, tapos afternoon. Ganun po yung pag-take ko ng coffee. Nakakatulong po siya kasi every time na nag-work ako, kailangan po talaga hindi ako mawala ng MX3 coffee sa table ko. Which is, nakakatulong siya sa akin para mag-focus dun sa ginagawa ko. Kasi hindi na ako yung sobrang irritable. Pabilis akong umingit yung ulo kapag dumadama ko. Nagpasar, hindi ako makausap. Habang may nakontinue kong sinitake yung MX3, ang gandang efekto ng MX3 capsule. Tinry ko din yung isang soap ng MX3 antibacterial para yung mas lalong mag-green yung sa sugat ko sa paa. Sobrang good din po. Sobrang dami kong ginamit ng mga sabon na antibacterial. Dumating sa point na parang ano, hindi masyado niyang yung balat ko doon. So, binasa ko doon sa website niyo yung kagandaan ng antibacterial soap. So, yun. Just tinatry ko. Actually, pangalawang order ko na. Tapos, hinahati-happy ko siya kasi parang hindi agad maugo. So far, wala na po kung sugat. Kung hindi ko lang picture na ipakita sa inyo. Sobrang effective po ng soap na yun. Sabi ko, pag ito nagtuloy-tuloy na, yung whitening. So, yun po. Ang ganda po ng effect sa akin ng MX3. Sobrang nakatulong po siya. Ang MX3 ay tested and proven and angat sa iba. Alam niyo po, ang MX3 ay natural food supplement na kailangan ng aking katawan. Hindi po ako papayag na walang MX3 capsule at MX3 coffee sa aking pang-araw-araw na buhay. I want to live life to the fullest. My choice is to have MX3 capsule and coffee always available for me. Nagkaroon ako ng extra energy na kailangan ng aking katawan. Ako po si Romart at ito po ang kwentong MX3 ko.
14: It's the Supercharger Show! Let's start the party!

0: lahat. Ako po si Amelia J. Protasio, nakatira dito po sa Barangay Bitas, Yakal 2, Cabanatuan City. Una ang Panginoon Diyos ho, na take po po ang kapehari coffee mix sa tulong ni Doc Acero na kinasangkapan siya para makain po kami ng kaping ito na hinahanap po namin. At awa ng Diyos, parehas po kami mag-asawang blindo na na-take po namin ito, nakatulong ho sa aming pagdumi at pagtulog. Kaya ho, i-share ko po ito para kayo naman ho ang maka-take ng pag-inom ng kapehari coffee mix. At masusubukan po niyo at ito'y makakatulong po sa inyo. Maraming maraming pong salamat kay Doc Acero.
1: Good news para sa mahilig magkape. Dahil lang dito na ang Kapeng Hari Coffee Mix. May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangga na naglalaman ng iba't ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.
2: Skin Gold Aesthetics and Cosmetics Center. Your beauty is beyond amazing. Located at the second floor level of Philippine Business Bank, City Road, Santiago City. Contact us at 0917-574-1876 or 0956-924-9298. Mm-hmm.

0: GTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500. GTX 500.
1: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya dinanatan ko ng GTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
0: GTX 500. Bibili sa mga butika.
2: Hoy, ang super!

0: This is Sweet 97.7 FM, proud and solid member of the KBP. Good afternoon. The time now is exactly 5 o'clock.
1: 97.7,
2: where we play your music your way all day, every day.
3: Para kliyente, isang call center agent, sa uri ng aking trabaho, laging puyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
4: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, gayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Bibili lamang sa mga

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Scroll na scroll. Magkatabi lang, pero yung atensyon, ang layo. Ang mata, nasa screen. Yung isip, nasa reels. Kapag may space, misunderstanding takes place. Pause muna sa social media. Ibalik ang init sa mundong sabay niyong binuo. Timpla, Android Max Coffee.
4: Kape na?
3: Sana lagi. Mas masarap kapag sabay kayong dalawa. Drive Max Penny.

0: Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
3: Disadeco?
2: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
3: Wow, ano namang meron dyan?
2: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
3: Oh, swab yan ah.
2: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
3: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
2: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
3: Paano mo naman nasabi?
2: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Vista Deco Fuel.

0: There you have the song from Dawin, a song entitled Jump Shot, mga Sooners. This song is brought to you by Nobilino Pura. What's special with Nobilino, my wine and only?
1: Time ticking on the clock.
0: Oras na lang mga street stars, it's already 5:19. Oo, medyo umaambon pa rin sa labas, so ingat-ingat po sa mga street stars po nating yung mga biyahe, ha? Madi kayong nagpapakatudo. I don't need a telescope. Mahirap magkasakit, guys. Inuusaw sa mga drivers din dyan, yung mga nagmamaneho. Kalman nyo lang yung pagdadrive nyo, guys, kasi madulas yung daan. Pinagsasabi ko. Anyway, final hour na ng ating programming The Supercharger Show. But that doesn't mean na hindi ka na pwedeng magpabati. Pwedeng-pwede pa rin, ha? Pwedeng-pwede ka pa rin magpa-shoutout. Pwedeng-pwede ka pa rin mag-request. Siyempre, hanggang alas 6 naman po tayo dito. So, sagat-sagarin na natin, ha? Ang ganitong panahon talaga, ano, parang nakakaantok, di ko alam kung bakit. Ah, kasi syempre malamig yung panahon, tapos gloomy yung paligid, diba? Pero labanan natin yan, lalong-lalo na kung kailangan pa nating magtrabaho, okay? Kape-kape ka muna dyan. Or, ano ba? Sa akin kasi mapagising ko pagkain eh. Yun nga lang, hindi ako tumataba. Anyway, shout out pala sa mga sweethearts nating nakikinig ngayon dito sa may Centro Department Store. Yung mga listeners din po natin dito sa may Centro Mall, no? Yung mga taga El Torogi, kumusta na po kayo? Marami ba tayong benta? Everyday kasi marami tao dyan, no? So, for sure marami. Tinanong ko ako din, sumagot talaga. Perfect. Kalok. Minsan din talaga, nagugulan din talaga ako sa sarili ko. Oo. Pero, yan muna. Shoutout din sa mga sweethearts nating nagluluto ng kanilang mga hapunan. Ano po bang ulam natin? Madiyo ko na eh, nagbalatong kayo man eh. Diba? Kahapon umulan na nun, baka nagbalatong ka man di kalman. Bakit hindi? Kung trip mo, diba? Wait na, may tumatawag sa atin ngayon. Mamaya natin sasagutin yan. Ano na, tuloy? Nawala na ako? Eto muna, oh. Ibigay ko muna ata yung ating next song. Let's listen to a song from Mackie. A song entitled Dilaw, mga sweethearts. And once again, this song is brought to you by Nobilino. What's special with Nobilino, my wine and only.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Sweet 97.7.
2: Magandang hapon mga sweethearts, oras natin 5:30 na. And this time check is brought to you by Lisa Deco, tested by time in making lives better. And Novelino, pour out what's special with Novelino, my wine and only.
3: Today's best mix.
4: Ako po, si Kyla Pajardo, taga Campiña, Cabanatuan City. Nahilig po akong magkape pero pagkatapos ko pong uminom ng mga 3-in-1 coffee, ang pakiramdam ko po ay para akong sinisigmura. Pero simula po nang napakinggan ko sa radyo ang kaping Hari Coffee Mix, yun po ang aking sinubukan. Simula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kaping Hari Coffee Mix, hindi na po ulit ako sinisigmura kagaya ng dati dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin po.
5: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga usog.

0: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po nung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamide yung sa pagtatay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
2: Wow, galing.
1: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
2: Wow.
1: Nakatulog na siya magdamag.
2: Wow.
1: Gumaling na po siya hanggang umaga.
2: Wow.
1: Hindi na po umulit.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: DGX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DGX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. Ang DGX 500, araw-araw. Sa mga DGX 500.
3: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
2: DTX 500, sa mga butika.
4: Ako si Renimar Guzman, 41 years old, naninirahan sa San Luis Aurora. Dati hindi ako makatulog sa gabi, laging nahihilo at laging masakit ang kasukasuhan. Buhat ng erekomenda sa akin ni Dr. Feliciano Ancero, ang kapeng hari, sinubukan ko agad. At sa pag-inom ko ng kapeng hari, 1 linggong pag-inom ko pa lang, naramdaman ko na ang kaginhawahan ng aking katawan. Kaya subukan din ninyo, mga kababayan, baka isa rin kayong gumaling sa inyong nararamdaman. Kaya salamat sa kapeng hari, guminhawa ang aking pakiramdam.
5: Magkapeng hari, coffee mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang kapeng hari, coffee mix. Ang kapeng hari, coffee mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, gluten, at zeaxanthin. Kapeng hari, coffee mix. Itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
6: Let's get back to the music.
7: Number one for today's hits and all-time favorites.
8: Sweet 97.7.

There you have it, a song from Bruno Mars. Musika sa song entitled Visit All. Ano, napayak ka na naman ba? Ganito yung panahon, tas ganito yung tugtugan natin eh. No? Anyway, oras po natin mga sweethearts. It's already 5:45. And also, it's time for me to say goodbye. Ang arte! Ang papalam na po si DJ Chino for today's edition of the Super Charger Show, mga sweethearts ko. Kasi susunod na po si DJ Nathan. Makakasama po natin siya from 6 p.m. until the hour of 10. Mm-mm. So, kung meron kayong gustong i-request, meron kayong gustong ipabati, especially those who are celebrating their important occasion, let us know. O mag-text ka lang sa ating text line. 0936-322-6700. Shout out sa mga sweethearts natin kasalukuyang nagmamaneho pa uwi sa kanilang bahay ngayon. Anong ulam nyo pala? Parang masarap ngayon humigop ng sabaw eh, no? Parang perfect ang sinigang na hipon. Tapos syempre meron kang meron ka dapat nakaabang na I'm trying to be your man. Ano na to? Patis na may kalamansi tapos may sili, di ba? Paparami talaga kain mo nun, babs. Ayun po ba? Ano po bang cravings din? Shaka ka. Ganun na nang sasagot mo. Kaloka ka. Wag ganon. And also, shout out din sa mga sweeters nating busy-busy. Oo, yung mga punong abala sa kanilang dinner. Dami dyan, madamang agug-ugot, agnat nating itimasidadam. Hello po. Kaya siyempre kablawak mo lang din sitters na yung medyo nabannog, tatangal daw, okay lang ata. Guys, normal lang ti mabannog. Ta siyempre, obra ka nga rod mo. Nagkakanon ka mabannog. Ah. Laban lang guys ha, walang susuko. Alalahanin nyo, malapit na magpasko. 78 days na lang magpapasko ng mga sweethearts ko. O, eto na. Papaalam na pong yung chinitong DJ. This has been your chinitong DJ, mga sweethearts ko. DJ Chino. Gay ko munang ating next song. Let's listen to a song from... Kanino ba to? A song from Jesse J. A song entitled Price Tag, mga sweethearts. And once again, this song's brought to you by Crab Cravings, the original only crab in the city. Mag-ingat po kayo, mga sweethearts. Enjoy the rest of your day. Bye-bye.

0: TTX 500.
1: Mabibili sa mga butik TTX 500.
2: Ako si Renato. Nadiagnos ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang TTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang TTX 500.
1: TTX 500. Mabibili sa mga butik.
3: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
4: Disadeco?
3: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
4: Wow, ano namang meron dyan?
3: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
4: Oh, swab yan ah.
3: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
4: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
3: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
4: Paano mo naman nasabi?
3: Mayroon silang hostel sa Dipun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Dipun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
4: Ang dami naman yan, nakakalula.
3: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
4: Grabe pala ang Disadeco.
3: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
4: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
5: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
6: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Cebu, and Alicia.
7: Looking for a venue for your special occasion? Welcome to Dreams Event Center, the perfect venue for your treasured moments. Whether you need day use or an overnight stay, we've got everything you need all in

0: 9309-7991. Create beautiful memories at Dreams Event Center, where your celebration feels just like home.
1: Sir Andoy Donovan, taga-saan po kayo?
2: Taga-saan, Caporubis Crino po.
1: Ano ang dating nararamdaman niyo bago pumunta sa my unit?
2: Dati po kasi is medyo laging sumasakit yung tiyan ko, balipad-lipad yung sakit, pero dito sa po ng balita, tinsan, nahihirapan ako huminga pa ganun.
1: Magdami.
2: Oo.
1: So anong ginamit mong gamot ng bionic nung hindi ka makadumi?
2: Bakit po ako ng easy out? Dalawang beses sa isang linggo. Pero
1: So, hindi talaga lumabas yung bato mo?
2: Hindi pa, nung yun ang gamit ko.
1: So anong ginawa mo?
2: Pumunta ako sa bionic, nagpa-schedule ako ng tonsil right of lemwen.
1: At ngayon ay, anong naramdaman pagkatapos ng cleansing?
2: Pero din hawas ang katawan ko.
1: Natanggal yung bato mo, nakita mo gano'ng karami?
2: Dami ha, may isang baso yata yung lumabas.
1: So yun po mga kababayan ha. Ano ang maging mensahe mo sa mga tagapakinig po natin?
2: Sa mga nakikinig, mga gusto kong bubukan, walang operasyon, kailangan lang dito is operasyon. Subukan nyo lang pumunta sa Bionic Alternative Care Center. Magpa-cleansing din tayo para maramdaman din.
1: So yun po mga kababayan, narinig niyo po ang testimony ng ating pasyente natin na si Sir Andoy Donovan from Cabarguis Quirino na siya po ay nag-success sa kanyang co-operation. Sabi natin, sa Bionic Alternative Health Center, walang operation, walang orasyon, kailangan lang ang kanilang co-operation. Kaya mong salamat po sa kay Sir Andoy Donovan na siya ay nakipag-cooperate at kung paano nilabas yung bato sa kanyang katawan.

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangustin. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.
3: Ako si Mario Alcala, 47 years old, from Baliwag, Bulacan. Marami na ako nasubukang iba't ibang kape, pero ganun pa rin. Ang aking nararamdaman, hirap sa pagtulog, magiging mapagod, at hindi normal ang aking pagdumi. Noong napakinggan ko ang kaping Hari Coffee Mix, agad ko itong sinubukan. Ngayon, normal lang ang aking pagdumi, maayos na rin ang aking pagtulog, at hindi na madaling mapagod. Kaya naniyahan ko kayo, kaya subukan nyo ang kaping Hari Coffee Mix.
4: Problema mo ba ang pag-

0: Kabeh Haring Government.
1: Ito ang para sa iyo. May tibay at lakas na hindi umayaw. Sa pagpili ng kape, dapat wise ka. Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Hari ang kasama. Tandaan, kalusugan ingatan. Kapeng Hari ang kailangan. Mag-Kapeng Hari Coffee Mix ka na. Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.
2: The radio station that plays you nothing but the best music.
3: 97.7.

0: check our time. It is now exactly 6:30. Time check being brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Magandang araw. Ako nga po pala si Winnie Lagarta from Aliaga. Ako ay isang estudyante at maraming hindi magandang bagay na nararamdaman tulad na lamang ng stress sa pag-aaral, hindi nakapag-focus sa mga schoolworks. And simula nung matuklasan ko yung Kaping Hari Coffee Mix, ay mas naging maganda ang aking pakiramdam at nakakapag-focus ako sa pag-aaral dahil sa pag-inom ko ng Kaping Hari Coffee Mix.
2: Good news para sa mahilig magkape. Dahil lang dito na ang Kapeng

0: may bango at sarap na babalik-balikan.
1: Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangka na naglalaman ng iba't ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang hari ng kape. Mabibili ang kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.

0: responsibly.
1: Moments worth celebrating are made more special with Nobilino, my wine and only.
2: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Dunkit Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
3: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
5: Taga Davao City, at ito ang kwentong MX Trico.
6: Sa po akong makeup artist. At ito ang kwentong MX Trico.
7: I am 74 years old. And ito ang aking kwento.
8: Mga kwento ng pag-asa.
9: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyam sa tuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
10: 17 na ako next year.
11: Feeling ko 55 years old na ako dahil
12: nawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
8: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
13: Ako po si Melanie Henson, kabilang sa libo-libong naniniwala sa MX3. At ito ang aking kwentong MX3. Nagsimula po akong uminom ng MX3 nung taon po ng 2016, nung nagsimula pong napanood ko sa television. Napanood ko nga po sa television na maraming natutulungan na yung MX3. Kaya sinubukan ko pong bumili ng isang box muna ng MX3 Plain. Tapos sunod po nun MX3 Coffee.
14: Uminom din ako ng mainit na kape every morning. Isinatabay ko po ang MX3 Coffee sa pag-inom ko ng MX3 Plain. At nagulat ako, napakasarap pala ng MX3 Coffee. Tama-tama lang yung tamis niya. At low acid coffee, hindi nangangatong yung sitmura ako. Mga ka-MX3, try nyo rin po ang MX3 Coffee. Napakasarap niya at tama-tama ang lasa. Yung 2016, may masakit po sa kabilang dibdib ko, yung kaliwang breast ko po. Tapos, pina-check up ko sa OB-GYN kasi hindi ko patiis yung sobrang sakit niya. Parang tinutusok ng karayom. Sabi ng OB-GYN ko, if ultrasound ko daw, eh hindi ko naman pina-ultrasound.
15: Nung sinabi ng OB-GYN ko na magpa-ultrasound, kasi po natakot po ako nung una na baka malaman kung ano na yun, kung cancer.
13: Binigyan po ako ng OB-GYN ko ng dalawang klase na reseta ng gamot. Tinuloy-tuloy ko po yun yung reseta niya. Tapos, sinabayan ko lang po ng MX3. Tinuloy-tuloy ko po ang pag-pulong ng MX3 Plain Capsule. Araw-araw po yun, walang kaliya. Kaya yun, maganda po ang maging resulta. Tapos mga 1 month pa lang po nakita ko na agad na nabawasan yung pananakit ng left breast. Pero after 1 year po, nung napansin ko na parang humupa, nawala yung parang ng karayom. Kaya po ako nagpa-ultrasound. Yun na po, maganda yung resulta. Walang nakitang bukol. At wala na rin makapa yung OB-GYN ko na bukol na kahit ano po man. Tapos nakita dun sa ultrasound na negative po, both side po. Wala nang bukol. Ang diet ko naman po, everyday, mas miramihan ko po yung gulay, prutas, saka sabi ng OB-GYN ko, kailangan araw-araw. 8 to 10 glasses of water po. Sinusunod ko po yun araw-araw. Water therapy din po. Habang araw-araw kumakain ako ng mga healthy food, sinasabay yung MX3, kaya napakalaking tulong po talaga sa katawan. Napakasigla ko po. Yung dati, hinang-hina po ako araw-araw, hindi halos makatulog. Napalitan po yun ng matigla at magandang tulog. Tapos yun, hanggang tinuloy-tuloy po ang MX3 Plain at MX3 Coffee. With healthy diet and exercise, kasama ng MX3. Hindi ko na nararamdaman yung sobrang sakit. Wala na talaga. Ayun po, hanggang ngayon po, 5 years na po ako nag-take ng MX3. Kaya ayun po, sobrang laking tiwala ako po sa MX3. Tapos iniinom ko po yung MX3. Pagkagising po sa umaga, sinasaboy ko yung MX3 Plain sa sa MX3 Coffee. Tapos sa hapon naman po, bago matulog, yung MX3 Tea. Yun po. Ina-encourage ko po talaga yung iba. Pati po pamilya ko nag-MX3, pati asawa ko. Subok na po namin. Makikita po ang MX3 product sa aming tahan. Ang MX3 Plain, MX3 Coffee at MX3 Tea. Hindi kompleto ang araw ko pag walang MX3. At hindi kompleto ang supply sa bahay ko pag walang MX3. Iwas-iwas po tayo sa sakit, lalo na po sa panahon ngayon. Napakamahal magkasakit, mahirap po mag-hospital. Pwede tayo gumaling sa tamang nutrisyon, mabuting alaga sa sarili at pagsunod sa tamang payo ng doktor.
14: Araga ako ng MH3, pwede po silang mag-try, walang mawawala, subukan nila kasi upward naman po yung pressure niya. Try tayo mag-supplement, MH3 natural supplement, napakalaking tulong po.
0: Bilib na bilib po talaga ako sa MH3 dahil ito ay tunay, natural at original.
14: Kaya i-try nyo na rin, kagaya ko,
0: with exercise and proper diet po. At sa pagiging positibo ay malalampasan ang bigat ng aking nararamdaman.
14: Ay, natulungan po ako ng MSP talaga sa pang-araw-araw na buhay ko. Nagpapasalamat po ako sa MSP at nakilala ko ito. Napapanood ko lagi sa television, saka sa page ko ng MSP family. Member po ako doon kaya napakagaling po talaga ng MSP na nakilala namin. Ay, para sa akin po ang MSP para siyang charger. Kailangan sa katawan. Parang sa cellphone, lowbat yung katawan natin pag walang charge.
0: Ay, full charge ako araw-araw kapag naka-MSP. Ako po si Melanie Henson at ito ang aking kwentong MX3.
10: BTX 500, 90 kamuhaw, gutom, at

0: Pagbasa ng diabetes, mag-DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Ako po si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga Gapan, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng kapeng Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
3: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kapeng Haring Coffee Mix!
4: Kapeng Haring Coffee Mix!
3: Ito ang para sa iyo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Haring ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kapeng Haring ang kailangan! Mag-Kapeng Haring Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Haring Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Gabi.
5: Mix 97.7. Music for the Grand Strand now. Woo-hoo! Today's best mix.
6: There's some more of that. There's some more of this.
5: Mix.
6: Providing a service to you.
5: 97.7.

0: all-time favorites.
1: Sweet 97.7.
2: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KBP. Check our time. It is now exactly 7 o'clock. Time check brought to you by MX3. Be extraordinary with MX3.
3: Ako, si Regino Velez, 58 years old. Taga Gimba, Nueva Ecija. Dati, madalas akong nahihilo at nangangasimanga ang sigmura dahil sa acid. Noon nasubukan kong uminom araw-araw ng kaping Hari Ecomix, naramdaman ko ang malaking pagbabago. Kaya mula noon hanggang ngayon, kaping Hari ang iniinom ko.
4: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
5: Kaping Hari Coffee Mix!
4: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.
6: Honey, gusto kong maging member ng Disadeco.
7: Disadeco?
6: Oo, yung first billionaire cooperative dito sa Quirino Province.
7: Wow, ano namang meron dyan?
6: Marami silang ino-offer na services doon, tulad ng loan. 1% lang per month ang interest for above share capital, tapos 0.5% naman for equal to their capital share.
7: Oh, swab yan ah.
6: Mayroon din silang savings program, regular savings deposit, time deposit, at share capital, honey.
7: Sakto, para mapaghandaan natin ang future ng anak natin.
6: Sigurado rin na safe ang pera natin dahil sobrang successful na ng kooperatibang ito.
7: Paano mo naman nasabi?
6: Mayroon silang hostel sa Difun at Angadanan. May training o function hall din doon maski sa Santiago at Bayumbong. Distributor din sila ng Easy Gas, tapos kanila pa yung Disadeco Fuel sa Difun, Bayumbong, Angadanan, Alicia, at soon pati na rin sa San Mateo.
7: Ang dami naman yan, nakakalula.
6: Malulula ka talagahan. Dahil bukod dyan, mayroon ding Disadeco Hardware, Farm Center, Greens Processing Center, Disadeco Hotel, Resort and Event Center, Coffee Processing, Disadeco Memorial Homes and Chapel, Disadeco Bakery and Coffee Shop, Catering Services, Disadeco Food Terminal o Kadiwa Outlet, at ang Disadeco All-in-One Store. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng Disadeco Rice, Disadeco Blends and Coffee, at mga bakery bread gaya ng egg pie, macaroons, and cheesy cupcakes, at marami pang iba.
7: Grabe pala ang Disadeco.
6: Oo han, kaya sulit at swerte talaga kapag member tayo. Napakaraming benefits sa hospitalization, mutual aid, o death benefits ng members.
7: The best, tara! Mag-member na tayo sa Disadeco!
8: Difun Saranay and Development Cooperative. Tested by time in making lives better.
9: Branches, Difun, Santiago, San Mateo, Aurora, Bambang, Angadanan, Bayombong, Kawayan, Jones, Casibu, and Alicia.
10: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
11: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
12: Umiinom na po ng rice coffee.
11: Say na naman taon na.
12: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
11: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po, Kuya Boy, sa umaga. Ayun ang pinatapin namin.
12: Apo.
11: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung dana ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
12: Yung pagbabawas.
11: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dana ang bench pa, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
13: Sa relationship, loyalty means choosing each other every day. Hindi perfect, pero may tiwala, may consistency, may connection. At kapag ramdam mo na yun, wala ka nang hahanapin pa. Kaya, tumatagal. Loyalty comes from experience. A reminder from Drive Max Capsule. May Tangket Ali, Ginseng, at Ginkgo Biloba. Drive Max supports strong relationship. Drive Max pa rin.
14: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: DGX 500 Irregular na Regla o Mens. Ito'y marahil sa katahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan, at marami pang iba. Mag DGX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DGX 500, bibili sa mga DGX 500. DGX 500.
16: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take

0: iba pang karamdaman. Soya Suprema. Gatas para sa buong pamilya. Higup na. Mabibili sa mga butika at grocery.
1: Mga kaibigan, mga kasoy, ibang timpla ng sarap sa inyong araw-araw na kapian. Heto na ang inyong hinahanap. Dr. Limuel Sonyo Bionic Herbal Soya Coffee. Dr. Limuel Sonyo Bionic Herbal Soya Coffee. Isang kakaibang timpla ng soya coffee na may halo-halong herbal ingredients. Kaya na ang moringa, turmeric, tongkatali, Korean ginseng, spirulina at iba pa. Para sa mga mahilig sa kape, subukan ang bagong libra na pwedeng isama sa inyong pang-araw-araw na coffee moments. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tikman at kilalanin ang Dr. Limuel Sonyo Bionic Herbal Soya Coffee. Dr. Limuel Sonyo Bionic Herbal Soya Coffee. Kakaibang timpla, kakaibang karanasan sa bawat tasa. Dr. Limuel Sonyo. Nagkakape ka na, naggagamot ka pa. Dr. Limuel Sonyo Bionic Herbal Soya Coffee.
2: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores.

0: Sa laging tatandaan.
1: R-I-S-E.
0: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Nationwide.
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang sampu, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kapilar, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
3: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, di naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay sa inestado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
4: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Papakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. San manda ko po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na naman tayo mga kaibigan, dito po naman sa ating palatuntunan. Atin dyan sa atin, syempre, ng atin po naman mga herbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento, ngayon na po, atin po naman pag-usapan at pag-kwentuhan ang inyo po naman mga karanasan sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Tawag na po sa ating mga numero 0969-226-9623. Yung ating mga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan. At tayo po'y napapakinggan ng live sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Diyan po sa radyo natin, Bonpen. Hello po naman sa kanilang lahat dyan. Yung mga inaabot po naman ng signal po natin, dyan po naman sa radyo natin, Bonpen. Meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Meron lang po, Samuel.
0: Ano pong pangalan po? Ano pong pangalan po ninyo muna, tatay?
1: Manuel po.
0: Manuel, okay. Tatay Manuel, taga saan po kayo, Tatay Manuel?
1: Ito po sa barangay, Santo Tomas, Binyan.
0: Binyan, Laguna?
1: Opo.
0: Binyan, Laguna. Okay po. Tatay Manuel, ilang taon na po kayo? Ilang taon na po?
1: Ano, 59.
0: 59, okay po. Batang-bata po, Tatay Manuel. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa po nakabili na.
0: Ah, hindi pa
1: po nakabili na.
0: Opo.
1: Kasi kailangan
0: nakabili. Ano po yun?
1: Hindi pa po nakabili na. Kailangan daw ID sa karisipo.
0: Hindi pa kayo nakakabili ng ating rice coffee?
1: Oo, well, kasi kailangan ID.
0: Kailangan ng ID?
1: Oo, barangay ID.
0: Hindi naman po kailangan ng ID, tatay.
1: Karisipo daw.
0: Oh, hindi po kailangan ng ID. Opo. Hindi po kailangan ng ID, tatay. Hindi po kailangan ng ID. Kailangan lang po kayong bumili over the counter. Wala pong problema.
1: Opo.
0: Opo, wala pong problema. Pwede po kayong bumili ng ating rice coffee. Kahit po wala kayong ID, wala po kayong kailangan nyo lang po ng pambili. Yun lang po, tatay. Wala pong kinakailangan. Opo. Opo. Opo. So, pwede po kayong bumili, tatay, diyan po sa Binyan. Halos po lahat ng mga butika po dyan, pwede pong meron na po ng ating rice coffee. Pwede niyo pong ipagtanong-tanong yung ating po ng mga rice coffee. Basta hanapin niyo lang po, tatay, yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E, at R-I-S-E po, tatay, R-I-S-E, kasi hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya tandaan nyo po yun, sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin nyo po yung kulay, gintong, dilaw na karton.
1: Opo, opo, opo.
0: Okay, tapos ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E.
1: R-I-S-E po.
0: Opo, R-I-S-E.
1: Okay, salamat, table.
0: Tapos, tatay, hanapin niyo po dyan may larawan po yan, dyan po sa karton na yan na kulay gintong dilaw, may larawan po dyan na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan, tapos may sikat ng araw sa taas. Para hindi po kayo magkamali, yun po yung hanapin po ninyo. Basta po yung sinabi ko, kulay gintong dilaw na karton, R-I-S-E, at may larawan po na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, tapos may sikat ng araw po sa taas.
1: Tama, tama.
0: Okay po.
1: Di po.
0: Apo, maraming salamat po sa inyo.
1: Di po, kuya.
0: Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, maraming salamat.
1: Magtatanong-tanong na lang po.
0: Yes po, magtanong-tanong po kayo. Tatay, kung halimbawa wala po kayong nakuha dyan sa Binyan, nalibot nyo na yung mga butika, tawagan nyo po ako muli. Ay, naputol si tatay.

0: Tawag po sa atin po naman ang numero mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang ating po naman numero, 0969-226-9623. Yung ating po naman numero mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Beulie po ng Baguio City.
0: Nanay Beulie ng Baguio City. Okay po. Nanay Beulie, ilang taon na po kayo?
1: Po?
0: Ilang taon na po?
1: 79 po.
0: 79. Kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Matagal na po ng konti.
0: Opo, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan po yung pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay Beulie?
1: Yung, ano po kasi, mga, ano yung testimony ng mga pani, gusto ko rin masubukan na para hindi ako.
0: Opo, Nanay, mga karamdaman po ninyo bago po ninyo sinimulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Masakit na tuhod.
0: Mm-hmm.
1: At saka yung mga nagkakrams na mga paa.
0: Mm-hmm. Yan, okay.
1: High blood, ganun po.
0: High blood, opo. Meron po ba kayong iniinom na gamot galing po sa doktor? Halimbawa, maintenance po ninyo?
1: Maintenance lang, opo.
0: Yun po ay patuloy nyo pa rin pong iniinom hanggang sa ngayon?
1: Yes po.
0: Very good po yun, Nanay. At sa pag-iinom po ng ating rice coffee, wala po tayong sinasabi dito na kapag kayo po'y umiinom ng ating rice coffee, ay kailangan nyo na pong alisin yung maintenance po ninyo. Wala po tayong sinasabing ganun. So,
1: yes. Opo,
0: ang kailangan lang po, Nanay, ay ipagpatuloy nyo lang po yung iniinom po ninyong gamot galing po sa doktor habang umiinom din po kayo ng ating rice coffee, dahil makakatulong po ito sa inyo sa araw-araw po ninyong pag-iinom ng ating rice coffee. Malaki po yung maitutulong po nito sa inyong kalusugan. Nanay, sa sabi po ninyo, umiinom na kayo ng ating rice coffee, ano po yung mga napansin po ninyo, kung meron man, na pagbabago na sa inyo po namang kalusugan?
1: Hindi na po tumasakit ang mga tuhod ko.
0: Saka, very good.
1: Normal na po ang BP ko.
0: Very good, Nanay. Very good. Hindi na sumasakit yung tuhod at normal na yung BP po ninyo. Very good po yun, Nanay. At ano pa po yung iba? Kumusta po yung tulog po ninyo?
1: Umiigi na po.
0: Umiigi na yung tulog po ninyo. Dati po, Nanay, hindi po maganda yung tulog po ninyo?
1: Hindi po, mga 2 oras lang po. Magdaman. Ngayon, inaabot na ng mga 5 to 6 hours na.
0: Apo? Ngayon po, Nanay, humahaba na yung tulog po ninyo. Yun po yung ibig niyo po sabihin. Okay po, Nanay. So anyway, Nanay, ituloy-tuloy nyo lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee? Diyan po sa Baguio?
1: Sa Oriyan at saka sa Cordillera. Pero may sasabihin ako, Kuya Boy.
0: Go ahead po, Nanay. Go ahead po.
1: Na-order ako ng 5 carton na 25 million at saka 5 sabon. Nagpunta ako kahapon, wala naman sila.
0: Saan po? Saan po ang pinuntahan po ninyo?
1: Sa Orion.
0: Orion?
1: Yes po.
0: Opo.
1: Kaya doon ako nakapili sa Cordillera Generic.
0: Okay po.
1: Nang walang telepon.
0: Okay po. Sige po, Nanay. Ano po? Mahayaan po ninyo at basta po ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee hanggang sa meron po kayong nabibili dyan. Kung sakali po na naubusan dyan po sa inyong lugar, balitaan nyo po ako at atin po namang ipapaalam yan sa atin po namang mga deliveries. Nang sa gayon ay madalhan po agad-agad dyan sa inyo kapag naubusan po dyan sa inyo. Okay?
1: Yes po.
0: Okay po.
1: Sinabi, sinabi ko sa orientasyon na ano, ikuha ako ng yung limang karton na 25 inyos at saka limang sabon. Wala daw kayong staff.
0: Ah, wala pong sabon. Wala pong sabon, nanay.
1: Nakabili ako ng dalawa sa ano, Cordillera Generic.
0: Ah, meron po doon sa Cordillera Generics. Okay po. Very good po, nanay. Apo.
1: Pero yung kunang wala, yung 25-in-1.
0: Yung 25-in-1 ang wala po dyan sa inyo sa Baguio, sa Cordillera.
1: Opo.
0: Ah, wala po ng 25-in-1. Okay po. Lagi po kayo nakikinig sa ating programa?
1: Yes po.
0: Maraming...
1: Walang
0: paltos. Thank you, walang paltos. Opo, nanay. Very good. At sino-sino pa, bukod po sa iyo, sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Pag-isa lang po ako rito sa patio. Pero binibigyan ko rin yung kapitbahay ko.
0: Very good. Napakaganda naman. Napakasarap naman maging kapitbahay po ninyo. Namimigay kayo. Nanay! Nanay, wala kayong kasama dyan sa loob ng bahay?
1: Wala po.
0: Mag-isa lang kayo?
1: Opo.
0: O paano yan? Kapag gabi, wala kayong kasama?
1: Okay lang po.
0: Okay. Asan po yung mga pamilya po ninyo?
1: Nasa La Union po.
0: Ah, La Union. Malayo po sa inyo.
1: Malayo po.
0: Malayo sa inyo. Okay. Anyway, basta po nanay, mag-iingat po kayo ha. Ingatan po yung sarili po ninyo. Doble, okay, at triple ang pag-iingat po nanay. At lagi pong uminom ng ating rice coffee para lagi kayong malakas. Nanay, kumusta yung pagbabawas po ninyo?
1: Okay lang, dalawa o tatlo. Araw.
0: Okay naman. Okay naman po yung pagbabawas po ninyo. So, ibig sabihin, wala pong problema sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Gumanda po yung ano po ninyo, yung pagbabawas.
1: Oo.
0: Very good.
1: Tumaba ako po eh.
0: Ha?
1: Tumaba ako dahil ano?
0: Masarap kumain kapag may rice coffee.
1: Yes.
0: Very good po. Maraming salamat. Anyway, nanay, thank you very much po sa inyo. Ano po yung masasabi po ninyo sa mga nakikinig po sa atin ngayon sa buong Pilipinas na hindi pa po nainom ng ating rice coffee? Go ahead po, nanay.
1: Uminom na rin sila para manda ang buhay nila dahil sa rice coffee.
0: Maraming salamat po, nanay. Nanay Violi, mabuhay po kayo. God bless po, nanay.
1: Salamat po. Kuya Boy.
0: Po.
1: Pakiusap ko sana kung mag-deliver sila sa Bagyo.
0: Aha.
1: Mag-order ako ng carton na 25-in-1 at saka sabon sa Orion sala kasi walang atong sa SRP nila.
0: Okay po. No problem po, nanay. Noted po yon.
1: Salamat.
0: Yes po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay.
1: Likewise, kuya.
0: Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat po sa inyo, nanay.
1: Salamat po din sa inyo.
0: Thank you very much po, nanay. God bless. Mag-iingat po kayo. Salamat. Bye-bye.
1: Salamat po. Bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Yan po si Nanay Violi ng Baguio. Ay po yung napapakinggan din. Diyan po naman sa radyo natin na Buwak Marinduque. Hello po naman sa lahat ng mga taga Marinduque. Mabuhay po kayong lahat sa mga inaabot po naman ng signal natin. Diyan po naman sa Buwak Marinduque. And also po mga kaibigan, diyan po naman sa radyo natin na Kalawag. Yung mga inaabot din ng ating po namang signal, diyan po naman sa radyo natin Kalawag. At sa radyo natin, Rojas. Hello din po sa mga taga Radyo Bandera, Katarman. Yung lahat po naman ng mga kababayan po natin na inaabot din po ng ating signal. Diyan po naman sa, na nakatutok po naman sa atin sa Radyo Bandera, Katarman. And likewise, diyan po naman sa 98.31 FM, Lucena. Maraming salamat yung mga naka-connect po naman sa atin, ha? Through our live streaming po mga kaibigan, na matatagpuan po ninyo sa atin po namang Facebook Live, sa atin po namang Facebook account, Rice Brand. And syempre, dyan po naman sa 95.9 Radyo Totoo. DWALFM 95.9 Radyo Totoo, Batangas. Batangas City, maraming salamat! Tawag po mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero mga kaibigan na pwede po ninyo tawagan. Ngayon na, dito po naman sa ating palatuntunan, kung may mga katanungan po kayo at mga kwento patungkol po naman sa ating po namang produkto, tungkol po naman sa ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Itawag lang, 0969-226-9623, yung ating po namang numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating programa.

0: Kwento ang kalusugan tayo, mga kaibigan. 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Ay, Kuya Boy. Ay nga po.
0: Yes po, magandang kalusugan po.
1: Nangangangkot na ko kung may-ari din sa Cadiz nga, Juan, nga, sa Rice
0: Coffee. Cadiz City po, nanay? Cadiz?
1: Oo.
0: Kung saan po mabibili yung ating Rice Coffee dyan sa Cadiz?
1: Wala.
0: Wait lang po, nanay. Cadiz City po, nanay, di ba?
1: Oo.
0: Wait lang po. Sino po ito muna?
1: Si Rose.
0: Nanay Rose, okay po, ng Cadiz. Ano po yan? Negros Occidental?
1: Oo.
0: Cadiz, okay po. Si Nanay Rose. Ilang taon na po kayo, Nanay Rose?
1: 67.
0: Okay po. Diyan po sa ano, Nanay Rose, sa Cadiz City, makabibili po tayo ng ating Rice Coffee diyan po sa Butika de San Francisco. Meron din po sa Roy Anthony Pharmacy. Lahat po yan sa Cadiz City po, Nanay.
1: Roy Anthony?
0: Apo. Roy Anthony Pharmacy.
1: Sige. Sa TikTok kami nag-order eh.
0: Ah?
1: Sa TikTok ako nag-order
0: o si
1: Shopee. Mahal ka, dugay.
0: Ah, okay po. Nanay, dyan po sa ano? Dyan po sa Butika de San Francisco and dyan sa Roy Anthony Pharmacy, meron po ng ating Rice Coffee dyan.
1: Sige.
0: Okay po. At dyan po kasi sa ano, sa online, meron po kasi yung shipping fee.
1: Oo nga. Okay. Ano, 14 to 30.
0: Yes, meron po kasing shipping fee dyan, kaya po may patong yan. Okay po.
1: Ano nga ang pangalan ulit, Kuya Boy? San Francisco?
0: Apo, apo. Ano po yun, Nanay?
1: San Francisco. Ang pangalan ulit ng butika?
0: Butika po, Nanay. Butika de San Francisco at saka po Roy Anthony Pharmacy.
1: Sige, okay.
0: Okay po, Nanay. Tapos balita, Nanay Rose, balitaan nyo ako kapag halimbawa nakabili kayo, meron po kayong nakuha dyan sa Butika de San Francisco at sa Roy Anthony Pharmacy, balitaan nyo po ako.
1: Sige.
0: Maraming salamat po, Nanay. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you very much po. Tayo po'y napapakinggan din. Diyan po naman sa... Sabi ni Sir Edison via Falafox DWDYAM 1107 kHz Kawayan Isabela. Maraming salamat. And dyan din daw po sa Get Radio Apps ng DWDYAM 1107 kHz Kawayan Isabela, tayo pinapapakinggan. Maraming salamat. And sabi ni Giancarlo Peralta, good afternoon po, Sir Boy, watching from Jones Isabela. Maraming salamat sa mga taga Jones Isabela.

0: Likewise po, ask ko lang dito sa Jones Isabela, wala silang benta dito, rice coffee. Pumunta kami, ibang pharmacy, wala talaga sila benta sa Jones Isabela. Wait lang po, Sir Giancarlo, titingnan po natin kung dito sa ating listahan, kung saan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee, dyan po sa Jones Isabela. Ang mga nandito po, Sir Giancarlo, Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Itiage, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, and Gamo. Noted po yan. At sasabihin po natin yan sa ating po naman mga deliveries, yan pong Jones Isabela. Wait lang po at isusulat ko po para masabi po natin sa ating po naman mga deliveries na wala po dyan sa Jones Isabela ng ating po naman produkto. Lahat po ng produkto natin na Sir Giancarlo, wala po dyan. Jones Isabela, wala po ng ating produkto. Okay po. Sasabihin po natin ito sa ating po naman mga deliveries. Okay po. Maraming salamat po. Ah. Ganun lang po. Tulungan tayo. Halimbawa, wala po dyan sa inyong mga lugar. Sabihin niyo po sa amin at gagawan po ng paraan yan ng ating po namang mga deliveries. Ang ibigan, wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po. Napagsasama-sama natin sa ating balatutunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat.
1: Para kliyente isang call center agent, sa uri ng aking trabaho, laging puyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
2: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na dibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Kawayan City, Isabela na may sangaysa, Benito Salibe, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
4: GX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
4: DTX 500, bibili sa mga
6: Life

0: drink responsibly.
1: Moments worth celebrating are made more special with Nobilino, my wine and only.
2: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
3: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
2: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
4: POV, my power cells herbal capsule ka.
5: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
7: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Check!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus, your trusted gaming friend.
2: GTX 500.
3: Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at malakas sa pangangatawa. GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
4: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng GTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
3: GTX 500.
2: Mabibili sa mga butika.
3: GTX 500.
5: Hoy, asa!

0: 101.7.
1: Where we play your music your way all day, every day.
2: Ako po, si Kyla Pajardo, taga Campiño, Cabanatuan City. Mahilig po akong magkape pero pagkatapos ko pong uminom ng mga 3-in-1 coffee, ang pakiramdam ko po ay para akong sinisigmura. Pero simula po nang napakinggan ko sa radyo ang kaping Harry Coffee Mix, yun po ang aking sinubukan. Simula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kaping Harry Coffee Mix, hindi na po ulit ako sinisigmura kagaya ng dati dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin po.
3: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Harry Coffee Mix. May moringa, gaybanali, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Harry Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Harry Coffee Mix, sarap na dibitin. Kapeng Harry Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Kaping Harry Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kaping Harry Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
4: Looking for a venue for your special occasion? Welcome to Dreams Events Center, the perfect venue for your treasured moments. Whether you need day use or an overnight stay, we've got everything you need all in one place. Fully air-conditioned room, refreshing swimming pool, function hall, lights and sound system, relaxing bamboo hats, parabolic tents, and wide hassle-free parking space. All included when you book with us. Perfect for birthdays, weddings, debuts, christenings, family reunions, corporate events, and any special occasion. Find us at Purok 3 Pascuali Street, Buena Vista, Santiago City. For inquiries and bookings, call 0968-290-9811 or 0993-039-7991. Create beautiful memories at Dreams Event Center, where your celebration feels just like home.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati 4 na araw, hindi ko tatay.
5: 4 na araw bago po kayo magbuwas?
6: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
6: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
6: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee.
6: Masarap.
7: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Hikop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya.

0: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
1: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
0: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
2: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
3: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
2: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
4: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, PSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cauayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solib, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jadi, Nueva Vizcaya, Madela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
6: Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko. Nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
6: DTX 500. Bibili sa mga butika.
8: Ako si Renimar Guzman, 41 years old, naninirahan sa San Luis Aurora. Dati hindi ako makatulog sa gabi, laging nahihilo at laging masakit ang kasukasuhan. Buhat ng erekomenda sa akin ni Dr. Feliciano Ancero, ang kapeng hari, sinubukan ko agad. At sa pag-inom ko ng kapeng hari, isang linggong pag-inom ko pa lang, naramdaman ko na ang kaginhawahan ng aking katawan. Kaya subukan din ninyo mga kababayan, baka isa rin kayong gumaling sa inyong nararamdaman. Kaya salamat sa Kapeng Hari, guminhawa ang aking pakiramdam.
9: Magkapeng Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli. Subukan agad ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ang Kapeng Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
10: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: Sweet 97.7.
1: Ako po si Winnie, pwede nakatira sa Barangay Lourdes, Cabanatuan City. Dati hirap po ako matulog. Nung marinig ko po sa radyo ang Kaping Hari Coffee Mix, bumili po ako. Kaya simula po noon, bumuti na po ang aking pagtulog at ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat po sa Kaping Hari Coffee Mix.
2: Magkapeng Hari Coffee Mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin, dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpauli, subukan agad ang Kapeng Hari Coffee Mix. Ang Kapeng Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity, gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, glutine, at zeaxanthin. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus, your trusted gaming friend.
2: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban ang DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. Ang DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Roman. Tawang-tawang ni inom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500 sa mga butika.
4: Ako si Mario Alcala, 47 years old, from Baliwag, Bulacan. Marami na ako nasubukang iba't ibang kape, pero ganun pa rin. Ang aking nararamdaman, hirap sa pagtulog, magiging mapagod, at hindi normal ang aking pagdumi. Nung napakinggan ko ang kaping Hari Coffee Mix, agad ko itong sinubukan. Ngayon, normal lang aking pagdumi, maayos na rin ang aking pagtulog, at hindi na madaling mapagod. Kaya naiyahan ko kayo, kaya subukan nyo ang kaping Hari Coffee Mix.
5: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kapeng Hari Coffee Mix!
6: Kapeng Hari Coffee Mix!
5: Ito ang para sa iyo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagbili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kapeng Hari ang kailangan! Mag-Kapeng Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Kape.
7: Wala bang sapat na gatas si Mommy para kay Baby? Marupok na ba ang buto ng mga senior citizen? Mag-Soya Suprema na! Ang gatas mula sa soybean at mangosteen. Mayaman sa calcium, protein, vitamin C, B6, B12 at anti-cancer. Nakatutulong din sa problemang menopausal, prostate at iba pang karamdaman. Soya Suprema! Gatas para sa buong pamilya. Higup na! Mabibili sa mga butika at grocery.
8: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
9: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
10: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
11: POV. My Power Cells Herbal Capsule ka.
12: Ano mang POV? My Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
13: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
14: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: DTX 500! Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500! Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500! DTX 500!
15: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbi na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DTX 500, mabibili sa mga butika.
16: Mix 97.7 now turns the music back on.
17: Overload. Pleasure overload.
16: Here it comes.
18: Great.
16: Mix 97.7, today's best mix.

0: And there I am.
1: This is Sweet 97.7, a proud and solid member of the KBP. Check our time. It is now exactly 9 o'clock. Time check brought to you by MX3 Coffee Mix. Naka MX3 araw-araw, kaya M Extraordinary.
2: Ako po si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga-Gapan, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng Kapeng Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
3: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kapeng Haring Coffee Mix!
4: Kapeng Haring Coffee Mix!
3: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Hari ang kasama. Tandaan, kalusugan ingatan, Kapeng Hari ang kailangan. Magkapeng Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Hari Coffee Mix! Ito ang hari ng kape!
5: Jack!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus, your trusted gaming friend.
2: GTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang GTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang GTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butik. GTX 500.
3: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng GTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng GTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
2: GTX 500, bilis sa mga butika.
4: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito.
5: Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
6: Okay, isang mapagpalang araw sa inyo lahat sa ating mga tagapakinig. Narito na po ating palatuntunan, Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Health Care Center. Ang inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner. Ang katuwang nyo, katuloy yung kaagapay nyo sa kalusugan. Certified, awarded, sabi natin kung sa pinag-aralan at sa experience sa loob po ng 16 na taon na paghasay papawid sa radio at sa ating pang-servisyo publiko. Nilang inyong likod ay narito po tayo sa Himpapawid. Katuwang po ninyo, katuwang po natin. At kami po ay katuwang din nila. Kasi dito po, both sides, give and take. Hindi tayo give lang give, hindi tayo na take lang take. Diba? Bigayan, tulungan. Katuloy po ng paggagabot natin, tulungan din po tayo. Tulungan mo sarili mo at ang Bionic ay willing na tumulong po sa inyo. Dahil sabi natin sir ma'am, walang gamot sa matigas ang ulo, walang gamot sa taong peloso po. Ano po kasabihin natin? Health is the reward of obedience. Pag masunurin, mayroong gantimpala. Pag masuwayin, mayroong gantimpalo. Ano ti kaya to? Gantimpala o gantimpalo? Kaya nga sabi natin si Mami, isa mong gagawin, sampu mong iisipin. Alam niyo po ba na ang dahilan ng tiyata natin na karamdaman? Hindi ito ano, ordinary ha. Ito po ay sakit. Ang tiyata natin na hypertension. Napakarami, hindi babar matanda na high blood na. Ano bang dahilan ng pagkaroon ng high blood? Lumalapot ang dugo. Pag lumapot ang dugo, hirap magbumba ang puso. Ayan po, nangyayari, tatawagin natin mga doktor, high blood. Bibigyan, gamot, hindi gamot, maintenance. Katulad ng ano, amlodipin, losartan, 50 grams. Hindi po gamot yun, maintenance. Habang buhay mo inuminom niyan, bakit ko bilang itutuo naman eh, di ba? Bakit? Mayroon pa kasinungalingan doon, amlodipin, losartan, hindi gamot, maintenance. Para hindi lumapot ang iyong dugo, yun ang purpose nun eh. Yung pong ano, aspirin, di ba? Pampalabnaw ng dugo yan. Pero kinakailangan natin yan in time of emergency. Hindi ko sinabing walang kwenta. Ha? May kwenta yan. Kailangan natin in time of emergency. Kailangan mong uminom. Katulad ng Katapres. Ilalagay silang dila. Pagka tumataas ang blood pressure, lumalapot, di ba? Umabot ng 180, 200. At hindi mo nilagyan, delikado. Pwedeng may stroke ka isang tao. Pero kung maagapan, lagyan silang dila ng Katapres, bababa agad. Sumag-subside agad ang dugo niya. Pinuminom mo certain, bababa agad ang dugo niya. Kasi hindi matatanggal yung ano. Paglapot ng dugo. Bakit lumalapot ng dugo? Unang-una sir, ma, hindi ka pala inom ng tubig. Yan. Water therapy. Kailangan mo, pag hydrate ka, uminom ka ng maraming tubig, pwede lumapot ng dugo. At kailangan mo na, habang ininom yung tubig, haluan mo ng limon. No, pigaan mo ng limon, warm water. At saka lagyan mo ng kalamansiyan o kaya limon, inumin. Hindi po lalapot ang dugo. Ay lalo kung dudurugan mo ng bawang, ay di lalong mas maganda. Kasi ang bawang, tiyatawag ng mga alternative practitioner natin na blood thinner. Instead na mag-aspirin ka, ay di mag-ano ka, magbawang ka na lang with limon. O, yun ang kagandahan. Ay, paano kung hinaluan mo ng luyang dilaw, ay di lalo mas maganda. Di ba? Kaya nasabi natin, yan po ay walang overdose, walang side effect, walang contraindication. Sabi nila, tested and proven na ba yan? Subukan mo. At na ikaw makapagsabi na proven yan pag na-try mo ang mga binabanggit po natin dito. Kasi hindi mo sa'yo maganda kung hindi mo ma-apply, hindi mo masubukan sa sarili mo. Di ba? Paano mo sa'yo masarap ang Dr. Lemuel? Hindi ka ba nakainom? Di ba? Uminom ka muna. Para level, di ba? Ganun po yun ang ating pong produkto, ang pamamaraan. At ang isang pinakamaganda po yan, mga kabayuni ko, yung mag-undergo ka ng cleansing. Pag nag-cleansing ka, hindi na po lalapot ang dugo mo. Ay paano daw kung mag-cleansing ako? Pwede na ba akong kumain ng papaitan? Pwede ba kumain ng adobo? Hindi na kaya ako magkakahiblad? Magkakahiblad ka, sabihin si Toto. Okay, kasi ganito yun, ma'am. Nag-cleansing ka, malinis na internal organ mo. Tinang nilagyan mo ulit ng basura. Kaya di ano mayari, basuriro na naman yung katawan mo. O, di ba? Kaya kung akong tatanungin nyo, para hindi na magka-highblood, ay huwag mong tikman yung nakaka-highblood. At iwasan mo yung stress, kasi stress mo ang kaka-highblood yan. Yung maghalit ka, tataas ang blood pressure mo dyan. Kaya, sabi natin, relax, enjoy.

0: ni, yan naman dahilan eh. Dok, pwede ang ano ba, ang high blood ay hereditary? Sabi nila, hereditary. Pero kung para sa akin, hindi po hereditary. Kasi ako eh, sabi niyo to, ang kuya ko namatay, heart attack, stroke. Oh, ang mga kamag-anak ko, diabetes. Pero ako wala pong stroke, walang diabetes, walang high blood. Bakit? Ang kinakain nila, hindi ko kinakain. Ibig sabihin sir ma'am, nasa lifestyle yan, nasa diet nyo yan. Kung ang kinakain mo'y pampalapot, magkaka-high blood ka talaga. Pero pag kinain malunggay, meron bang na-high blood sa malunggay? Meron bang na-high blood sa lemon? Manabalitaan ba kayo na overdose ng kangkong, ng ano po, ng luyang dilaw? Meron bang in-overbalitaan? Pero sininom nyo, marami pong na-overdose, marami pong namatay, marami pong nagkaroon ng side effect, contraindication, adverse effect. Pero pag kinain mo sa luyot, wala pong adverse effect. Maganda pagpupo mo, maganda ang pagtulog mo, maganda ang gising mo. Bakit? Madulas lahat ang kinain mo eh. Narinong okra, alagbati, di ba? Madudulas yan. Pang-fiber yan, pang-linis sa kolon mo. Kaya bakit ka na-high blood? Kasi constipated ka. Hindi nakadumi, mainit yun ang ulo mo. Kaya dapat always malinis ang bituka mo. Dapat po, sir ma'am, makapagdumi ka 2 to 3 times a day. Hindi po yung 3 araw bago magbawas, 2 araw. Pag magdumi ka, parang tayo ng kambing, ma-high blood ka talaga pag ilang style mo. Pero kung kinain mo sa umaga, idinumi mo sa tanghali. Ang kinain mo sa tanghali, idumi mo sa gabi. At ang hapunan mo, idumi po gising sa umaga. Yun ang excellent na paglilinis ng kung ng organ na ating bituka. Pero kung ikaw ay 3 araw na, hindi ka pa nagbabawas, ma-high blood ka talaga. Bakit? Napulyot na yung dugo mo, nalaso na yung bituka mo. Kaya kailangan mo ng ano, mag-undergo ka na ngayon ng internal cleansing. Ano dapat minumin? Uminom ka ng Bionic Capsule. Uminom ka ng Easy Out. Uminom ka ng Dr. Lemuel. Ay naku po, ang ganda, ginawa. O, tanggal para, awan to opera, awan to maintenance na. O, diba? Kaya, you can visit our clinic. Open po tayo sa araw nito, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa ating klinika, Bionic Alternative Health Center na matatagpuan sa ground floor ng Burasan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bago palingki, katali po ng LCC Auto Supply. Makita mo yung sideboard natin, back to back, Bionic Alternative Care, Cabayan City. Matagpuan din sa ground floor ng EHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cawayan City. Makita nyo po City Max Gasoline Station. Bumarking na po kayo dyan. Pumasok kayo sa ating clinic. Pre-check-up, pre-consultation, bayad ang magtanong. Sabi natin sir ma'am, sa doktor, pag nagtanong ka, mayroon tinatawag na doctor's fee, professional fee. Sa attorney, mayroon tinatawag na attorney's fee. Pero sa Bionic, dito po, libre. Yan ang kaibahan. So, ang mabayaran nyo lang po, yung gamot nyo at yung cleansing nyo, kasi hindi naman ako inom nun, ikaw naman eh. Kasi yung gamot natin, lang galing sa ibang bansa, imported, pero walang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. So you can try, tawagan nyo po ang yung lingkod sa ating contact number 0917-8874-581. Bisitan nyo po ang ating Facebook page, ang ating pong online radio, Bionic Radio, sa ating pong Facebook page para makita po rin nyo ang kagandahan, kaginawahan. Okay po, bisitahin po ang ating klinika, Bionic Alternative Health Center, Santiago City. Ang ating po contact number 0917-8874-581 at yung ating smart number 0939-566-3708. Ang yung likod, Dr. Lemuel Sonio, pansamantalang maalam. God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonio. Hanggang sa muli.
2: Ibang timpla? Heto na! Ang inyong bagong kasama sa Coffee Time, ang Dr. Lemuel Sonio Bionic Herbal Soy.

0: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
1: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
0: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
2: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
3: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
2: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
4: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: DGX 500!
6: Ulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
5: Umawi ka na lang
6: sa DGX 500!
5: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
6: pang laban sa mga free radicals
5: na nagdudulot ng sakit
6: at pagkasirat ng katawan.
5: Mag DGX 500!
6: DGX 500!
7: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normalang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
5: DGX 500! Mabibili sa mga butika.
8: Ako, si Regino Velez, 58 years old, taga Gimba, Nueva Ecija. Dati, madalas akong nahihilo at nangangasim ang aking sigmura dahil sa acid. Noong nasubukan kong uminom araw-araw ng kaping Hari Eco Mix, naramdaman ko ang malaking pagbabago. Kaya mula noon hanggang ngayon, kaping Hari ang iniinom ko.
9: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
10: Kaping Hari Coffee Mix!
9: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagbili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari ng Gabi.
11: Mix 97.7 now turns the music back on.
12: Overload. Pleasure overload.
11: Here it comes.
13: Great.
11: Mix 97.7.

0: Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan.
1: Mag-DTX 500
0: upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan.
1: Mag-DTX 500 araw-araw.
0: Mabibili sa mga butik.
1: DTX 500.
2: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Sa bawat umaga, simulan ng araw sa isang dasang kape na may kakaibang timpla. Mga kaibigan, narito na ang inyong hinahanap.
4: Dr. Lemuel Sonyo
5: Bionic Herbal Soya Coffee.
4: Dr. Lemuel Sonyo
5: Bionic Herbal Soya Coffee.
3: May soya at piling herbal ingredients tulad ng moringa, turmeric,
6: tongkatali,
3: Korean ginseng,
6: espirulina
3: at iba.

0: Dr. Limwell Sonyo, Bionic Herbal Soya Coffee.
1: Masigla, bili na, damhin ang sarap sa bawat asa.
0: Dr. Limwell Sonyo, Bionic Herbal Soya Coffee.
1: Kakaibang timpla, sarap na babalik-balikan.
0: Bili na, higop na sa Dr. Limwell Sonyo, Bionic Herbal Soya Coffee.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansimpapawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonyo, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonyo, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Magandang araw mga kabayonik. Kumusta po ang inyong araw sa mga tumulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ang ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kawambayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit? Lagdikit ito natin ha, cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diaklakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, makasarap yan. Hindi ako makipagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumami, ang sibo na sa ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para kung kandila na tumitigas yan. Ilagay mo sa refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung mga. Isang pasyente ko from US, brother-in-law ko pa mismo. Ha? Anong sanandoan sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kail kasi kayo bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirap ang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-inalbaysan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. O, 5 klase po ha. Pinablinder ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapainot. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is well. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kita kapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mong mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan yung Dr. Sonyo. Nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega-369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. You know, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mahangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita na mumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutok kain niya, ng ibon kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong gumamot, to nature. Tayo pag may sakit, nagpunta na natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagkayang sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. May iwasan ang paglaki ng puso mo. Pagkayang sili ang ginamit mo. Ay doon kaya kuminom kasi manghang, masama lasa. Oh, yung King Gutawa Clinic, meron tayong capsulize. Sili, nakakapsul. Luyang dilaw, nakakapsul. Oh, vitamin C, nakakapsul. So saan ka pa? Eh, sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo, ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom na mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, Awanti Opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang Bionic, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at nakinawahan ka. So saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon, nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kompleto na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kompleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At yan po inirekomenda ng atin pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effects. So, you can visit our clinic at tayo pang magka-rinigan, magka-unawan, at pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, Damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan ang isang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong blog, 0917-887-4581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, visit na tayo personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayo itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubayan natin, subukan makipag-ugnayan sa lingkod Dr. Lemuel Sonyo.
2: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
4: POV, panganay kang di pwedeng mapagod.
5: POV, lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
4: POV, consistent ka sa kalusugan mo.
6: POV, may Power Cells Herbal Capsule ka.
7: Ano mang POV, may Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
6: Power Cells Herbal Capsule, nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
8: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: DTX 500.
10: Ako si Minerva, may bubol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
9: DTX 500. Bibili sa mga buti. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugata at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan. Kung may DTX 500 ka, panlaban. DTX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butika.
11: Parang kaliente isang call center agent. Sa uri ng aking trabaho, laging puyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
12: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, gayabanili, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na dibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
9: Today's best music is on. Woo-hoo! Today's best mix. Mix 97.7.

0: Super Antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. Sa mga DTX 500.
1: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
0: DTX 500 sa mga butika.
2: Kape, di ba bangon?

0: kliyente isang call center agent? Sa uri ng aking trabaho, laging puyat, stress, at laging pagod. Nung sinubukan kong uminom ng Kapeng Hari Coffee Mix, gumaan ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat, Kapeng Hari Coffee Mix.
1: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kapeng Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kapeng Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Bibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta

0: Na magtitiwala, mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ako po, si Kayla Pajardo, taga-Campiña, Cabanatuan City. Nahilig po akong magkape pero pagkatapos ko pong uminom ng mga 3-in-1 coffee, ang pakiramdam ko po ay para akong sinisigmura. Pero simula po nang napakinggan ko sa radyo, ang kaping Hari Coffee Mix, yun po ang aking sinubukan. Simula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kaping Hari Coffee Mix, hindi na po ulit ako sinisigmura kagaya ng dati dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin po.
2: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kaping Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Mabibili lamang sa mga

0: narito na po si Dr. Lemuel Sonyo sa 30 minutong programa, Bionic Healthcare Centers.
1: Okay, good morning. Good morning, Holy Luzon. Good morning po sa mga taga-Forest Region. Kumusta po ang inyong umaga, mga kabayanik ko? Kumusta niyong pakiramdam? Kumusta po ang inyong pagbangon, inyong pag-isig, umaga pang ito? Wala na po bang aray, agay, agoy sa akin ng mga kabisayaan, no? Kumusta po ang inyong pong karamdaman? Nagbago na po ba mula nung mag-cleansing kayo? Nagbago na po ba mula nung kayo ay nakainom ng mga suplemento mula po sa Bionic Alternative Health Center? Nariyan po ang iba't ibang supplement po ng Bionic, no? More than 200 kinds of supplement pa rin tayo. Meron tayong zinc, calcium, magnesium, vitamin C, vitamin E, vitamin D, antioxidant, probiotic, kailangan natin yan, spirulina, kailangan natin yan, grape seeds, echinacea, flaxseed oil, coqbutin para sa puso, soy lecithin, kailangan natin yan. Ang dami po na kailangan mga suplemento na para lumakas sa yung ating immune system. At kung lumakas siya nagbago, pasalamatan po natin ang ating dakilang Diyos na siya po ang gumamit ng mga instrumento ng mga herbal na yan para sa iyong kagalingan at kaginhawan. Kaya always siya wapag natin na mapunta salamat sa ating dakilang Diyos. The greatest doctor, the greatest siya, only one God. Kung nasabi natin siya, ma'am, ay hindi kaya ng tao, ay kaya po ng Diyos. Di po ba? Kaya kung bakit narito po ang Bionic Alternative Health Center na handa magpagamit bilang daluyan, instrumento para sa inyong kagalingan at kaginhawahan. Kaya maraming salamat po sa nagkapalabot sa ating kinig na rin po ang DWDY ng Kawayan. Sweet Radio, Santiago, 97.7 FM na siyang nakatuwang po natin na kung saan tayo po ay napapakinggan sa bawat sulok ng Region 2. O, kasi ang DWDY, AM radio yan, kahit kabundukan, sabi niya, kahit sa ilalim ng kuweba, kayang pumasok yan. Ganun ang AM radio. Itong ating mga isang radio, AM radio, ito po ay sa buong Kapataga naman, ay kailan na maaabot po sa lakas ng kanyang power. Ganun po, kaganda. Kaya pinagsama natin ang AM and FM na magkapalipad sa ating gig na kung saan ang bawat sasakyan, bawat tahanan, pamilihan, tatay, nanay, lula, lulo, habang nagkakatika ng Dr. Lemuel Sonyo, Bionic Herbal Suya Coffee, ay talagang sa'yo natin, no? Nakikinig sa ating programa. Sabi niyo po sila, alam mo, Doc, ng umaga, 5:30 to 6, nakatotok ang radio namin sa programa ko. After that, makikinig na kami ng balita pagkatapos ng programa ko. Bakit? Ang dami po namin natutunan sa mga sinasabi po ninyo sa Center for Wheat. Ang mga gamot po lang, nandito lang sa palikid, hindi lang po namin alam. Tinatakabakan, binubunot, sinusunog, tinatakon. Kasi hindi naman alam kung ano nagamotan. Kaya niya, mamaya malason pa kami. O di ba? Kasi lack of information. Kaya ang binibigay ng Bionic, information and dissemination and preparation. Kikin ko tawag na eh. Mayroon po tayong guidelines sa mga gusto magkaroon ng guidelines nga pala, no? Mayroon po tayong may mga available na libro na po tayo para mayroon kayong basihan. Ang marasog na katawan. Sa English po, Building Vital Health, meron po tayo, Manson Health. Ang dami po dito ng mga halamang gamot na po rin yung gamitin sa inyong kalusugan. Nandiyan po yung scientific name, pulmonin, At saka yung ano sa Tagalog, ano sa Bisaya, ano sa English, at ano sa Ilocano. Muna rin po lahat para hindi ko kayo maligaw. Ano bang mga katawagan ng mga halaman? Pula ng Parages. Sa Bicol, Bacana. Sa Bisaya, Dila-Dila. Sa Ilocano, Parages or Gagabutin. Sa English, tawag niyan Wiregrass. So, di ba may iba-ibang katawagan, pero isa ang ano, ang damong binabanggit. Ganun po yun. At ang UC, yung paggani, yung procedure, yung formula, gaano kadami ang gagamitin, gaano kadami tubig ang ilalagay. Ganun po paganda ang ating mga guidelines. At yan po yung magbibili nyo, dito lamang sa Bayonic, out of the field, health patient. Na yung mga tuturo po namin, meron pong basihan, meron pong guidelines, parang judge, hindi pwedeng maghatol, wala siyang librong gagamitin. Di ba? May mga Republic Act yan, ganun natin po ang doktor. Ang teacher, mayroong lesson plan yan. Ano ituturo niya sa kinabukasan, nakahanda na yan. Ganun din po ang doktor. Kaya tayo lahat ay nag-reface sa libro, di ba? Okay, tanggapin natin ang tawag ni Dr. Rancero. Okay, papilit po natin ating programa. Ang sa inyo, anong sayo natin? Ang aming mga kinag-aralan ay meron pong basihan. Meron tayong mga guidelines. Like, oh, ang teacher, mayroong lesson plan, ang judge, ang dami libro, yung mga attorney, ang dami libro pinag-aralan dyan. Ang doktor, ganun din po, may mga libro-libro din ginagamit na bilang ano, guidelines. Kasi para hindi tayo magkamali, hindi magpulang ang ating tuturo ay insakto. Kaya na yung ating guidelines na America's Master Book and Psychopedia, naglalaman po yan ng 11,000 home remedies. 730 kinds of diseases. Yung ating building vital health, available po sa ating klinika. Kung niyo kayong magkaroon ng copy po nito, yung gustong magkaroon na matuto sa herbal medicine. Yung ating plants and health, mayroon po tayong available. Kasi bumili, okay, ibintay ko kayo para magkaroon ng guidelines. Kasi hindi mo libre ang printing presito, kaya binibinta po ng company. Kaya, gusto niyo po kaya kayo pumukuha nito kasi gusto namin na magkaroon kayo ng guidelines sa survivor in time of emergency. Hindi agad tatakbo sa hospital sa doktor. Tingnan mo doon sa libro, baka pwede magawa ng paraan. Di ba? So magandang siya, itatakbo mo ulit sa clinic o sa center o sa hospital. At kung kaya naman ang huling niya, ang charcoal, ay nandiyan sa libro, basahin mo na lang paano naman gagamot ka ng charcoal doon sa guidelines natin. Oh, yung probiotic, ano bang nagagamotan ito? Nandun po sa guidelines po natin. Para po kayo nagkakabi. Tingnan ha, nagkakabi na po ba kayo? Sige, sabayin niyo po habang nagsasalita rito sa Impapawit ay nagkakabi po tayo. Habang nagkakabi ka, nakikinig ka sa ating programa, Paalam ang Pangkalusugan. Available po na po sa lahat ng mga drugstore, pharmacy, grocery, ang ating pong Dr. Lemuel Sunyo, Bayunic Herbal, Suya Coffee. Yan po ang magandahan. Ang inyong lingkod mismo ang nag-iikot, nagdadala para legit, certified, ang mabibili niyong produkto sa Bayunic Alternative Health Center. Pero yung iba talang yung gandaw, Dok, nadala na ako, yung nabili kong kape noon, makait. Iba yung lasa, at saka iba ang kulay ng box. At yung kanyang sisi, parang Xerox. Yan po, kaya sa inyo. Normal po yun sa mga produkto na kilala at banto tinipiki ng iba na naiingit. O, diba? Ikaw ang nabalitaan ko yung MXN, tinipiki din yan. Pero hindi po nagtagumpay yung mga naiingiti. Nahuhuli pa rin po sila. Doon din po ang Dr. Lemuel Sunyo, Bayonic Herbal, Suya Coffee. Maswerte po tayo kasi tumigil na sila. Legit na po ang nabili nyo. Yung mga piki nilang kape, sinacrifice po ng Unicode, pinalitan natin ang original. Yan sa PGR, available po ang Dr. Level Sonia. Genesis, available po ang Dr. Level Sonia. Okay, so nasalagin po natin natin sa pariportay, Dr. Alcero. Doc, good morning, bakit ka?
2: Yes, Doc. Good morning. At good morning din sa ating mga tagapakinig, sa lahat po ng mga nagsubaybay ng ating pong programa tungkol sa kalusugan. Magandang umaga po at maligayang pakikinig po sa atin. Okay, Doc. At ating pong bibigyan daan ng mga tanong. Kung mayroon pong mga tanong, okay, tungkol po sa inyong kalusugan, pwede po kayong mag-text o mag-message po kayo kay Doc Lemuel Sonio sa number po niya, no? At atin pong sagutin ang inyong tanong. Live po ito, kaya po pwede po kayong mag-message agad, no? Habang may oras pa po, at atin pong sagutin ang inyong mga tanong. At kung kayo po ay may mga karamdaman, may mga problema sa inyong kalusugan, no? Na matagal na pong hindi gumagaling-galing, punta po kayo sa clinic po ni Doc Lemuel at ni Dr. Benet Sonio. Diyan po sa Santiago, Isabela, at diyan po sa Cagayan, Isabela, no? Mayroon pong dalawang clinic po diyan si Doc Lemuel. Pasyal po kayo at i-challenge po natin, Doc, yung mga pasyente po na matagal na po may naramdaman na hindi po gumagaling-galing. No, dahil marami po sa mga tao ngayon, Doc, na may nag-suffer sa mga sakit na ilang buwan, ilang taon, yung iba namatay na lang, hindi talaga gumaling sa sakit. No? So mayroon pong sekreto, ano po ba magandang gawin para malunasan ang sakit? Ayan, so pasyal po kayo sa Bionic Alternative Healthcare Center, dyan po sa clinic ni Doc Lemuel Sonio.
1: So ang ating pong location, para sa mga gustong bumunta sa ating klinika, Doc Alcero, at sa mga tagapagaling po natin, ang ating pong klinika matatagpuan nyo sa ground floor ng Bulusan Building, Victor Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat na bagong kalingki katabi ng LCC Auto Supply. Along Maharlika Highway lang po yan. Pakita nyo po yung global, kalinan po tayo magkalinya lang yan bago dumating ng community rural mall. Yan po ang katabi natin. Kalinan po natin sila. At sa Cagayan City naman po, ay matatagpuan nyo rin ang Bionic Alternative Health Center sa ground floor ng AHOI Building, Crystal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Bago dumating po ng kanto ng Cagayan National High School, gawin po Torayong, makita yung gasolinan dyan, yung City Max Gasoline Station. Malapit po yung kumpanya malaki. Pwede kayong makiparking dyan. At sa first floor, yung ground floor, nariyan po ang Bionic Alternative Health Center. Nariyan po ang aking ibahay, Dr. Ben Sonio, siya po magaligod sa inyo, dyan po sa Cagayan City. At dito naman po sa Santiago, ay yung likod, Dr. Level Sonio. At higit siya magkaplano na magpa-undergo ng internal cleansing, linisin ang internal organ, ay makitagungan po kayo sa ating pong text line para ma-assist po natin ng maayos ang schedule po ninyo at ang schedule ng inyong doktor. Ang ating pong contact number para sa mga gusto magtanong, dahil sabi ng ating siya, ma'am, daig na nagtatanong ang nagmamarunong. Di po ba? Kaya ang ating pong cellphone number, ito po, 0917-8874 581. Yan po ang ating pong contact number para sa mga gusto magtanong sa ating pong globe number. At sa ating po namang smart number, pwede yung tawag o i-pick sa inyong katanungan sa ating pong smart number 0939-566-3708. Yan po yung ating pong smart number. Ulitin ko po ang ating globe. Pakikita nyo yung cellphone, lapis, bulletin, papel, isulat. Para hindi makalimutan, isave sa inyong cellphone. Para kung sakaling meron gusto malaman, Tawa, antiksya po. Huwag mo na magtawa-tawad. Ang atin po katang number, 0939-566-3708. Yan po yung atin po contact number para sa mga gusto magtanong sa atin pong palatuntunan, kaalaman pang kalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ngayon po tayo na napapakinggan sa Ipapawid kasama po ang ating sparring partner, Doc Ansero ng Cabanatuan City. So sa mga gusto pong magkapi, sa ating siyaman, nagkakapi ka na, nagagamot ka pa. Atin po ba, na napakaganda na habang nung nakikinig ka, umihigop ka ng Dr. Lionel Sonyo by Unique Herbal Suya Coffee. Yung mga taga Manila na naubusan, makantabay lang po, lalaro na silang kape sa Manila. By next week po, mag-deliver po dyan ang by Unique Alternative Health Suya. Yung legal mismo, ang pupunta dyan, para manit po po kayo. At sa Tugigaraw, yan, wala na nyo silang kape. Ang kape lang po, kasi paparating po ang ating pong kape. At siyempre, kasama po dyan, nadadali namin sa inyo ang kaping hari. Ito pong hari ng mga kapi. Tanya natin eh, sino pang nahihigit sa hari? Wala na, di ba? Siya na yung pinakahari. Kaya kung merong presidente, merong reyna, ay mas mataas pa rin ang hari sa lahat, di ba? Ganun po. At ito pong kaping hari, ay napakarami siyang kapi. Ang pwede niyong matikman, palasahan, kung gaano kaganda ang produkto po ng Bionic Alternative Health Care Center. Sa mga naubusan dyan, ng kaping hari, mag-kicks din po kayo sa amin. At palalagyan namin kayo. Kung wala pa, hindi pa kayo nalagyan, sabihin niyo po sa amin, saan location kayo, saan lugar. At nasa ganon, malagyan natin ang inyong pong pharmacy. At nasa ganon, sabihin natin eh, kumikita ka na, nakapagkape ka pa. Nalibre yung kape mong iniinom sa magitan ng ibinigay ng Bionic Alternative Healthcare Center ng kaping hari. Ayan niyo po, share request sa sa factory, sa company, na magdadala sila ng free sample, free test. O diba, yun ang kailangan natin eh. Paano mo sa'yo maganda yung mga tikman? Kayo, sabi mo sa akin, ang sarap sana ng Dr. Lionel Sonyo, pero hindi pa naman natikman, sabi ng mga pharmacist. Ano kaya lasa ng Dr. Lionel Sonyo? Ay di nagbigay ng sample. Sige ma'am, ito, pre-test ko sa inyo. Abi tuntua, nag-aagawan. Matikman nila ang Dr. Lionel Sonyo. Gagawin din po ang kaping hari, gagawin natin yan. Para sa inyo, kasi hindi yung sabi, dapat maging user ka muna eh, bago ka maging pusher. User ka muna, ikaw mismong gumagamit para alam mo yung lasa na ay ganito po ang lasa niya, napakasarap, may lumulutang sibabaw ng mangosteen, malunggay, spirulina, sibabaw ng Dr. Lemuel. O diba? Kasi natikman na po namin yan, nakapagkapi na po kami dito. O diba? Ganon. O. Available po sa recommendation na Baro Pharmacy, Lover Pharmacy, Dairy Drug, Genesis Pharmacy, dyan po sa Joyce Pharmacy, Riot Pharmacy, Go Pharmacy, ang dami. Dyan sa butikan ni ka, Ian Pharmacy. Yan, available po ang ating pong mga kapi. Dyan po sa Ichagi, Alicia, Ramon, San Mateo, Pabayan. Hanggang sa Kabatuan, Isabela. Oh. Dyan po sa Guday. Oh. Available po dyan. Hanggang sa ano po, Alfonso Rista, Epobaw, nakapagdala po tayo dyan. Meron po tayo, meron kayong mabili dyan sa, ano po, Manuel Pharmacy, Andrew Fernandez, available po dyan. Sa ano po, sa, dito sa, ano, Dipon, available po sa Bautista Pharmacy and Pimard Pharmacy, ang Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang dyan po sa, ano, Damot Publico, sa Cabarugis. Pero kayong may bilid dyan, nandok ko lang yung sunyo, Bayunay, Carval, Suya, Coffee. Sa Wong Region 2, may base survey, meron pong 1,400 pharmacy. Hindi ko namin lahat na ikot yan. Pero meron tayong list na pwede nating mabigyan kung tatanggapin niya kalaklanin ay kumikita ka na, nakapagkati ka, nakatulong ka pa sa ating mga tagapakinig, sa ating mga ano mga kababayan na gustong magkati na hindi sila sisigurahin, hindi sa sakit ng dyan, at magandang tulog, magandang gising. Yan ang kailangan natin para mag-regenerate ang red blood cells sa kailang katawan na maging maayos ang kailang pakiramdam ng mga kailang katawan. Di ba, Dok?
2: Tama yan, Dok. Oo, at napakaganda, Dok, ng ating mga product dahil ito po ay gawa talaga ito sa mga herbal. At alam naman natin na ang herbal po talaga ay ito po, Dok, ay talagang tested and proven. Mula noong unang panahon, ginagamit na po ito, no, sa kasaysayan ng Bible. Ito po ay ginagamit na pangtapal sa bukol ni Haring Ezekias, yung mga dahon, mga herbal, at gumaling sa bukol. Ibig sabihin, tested and proven. At kaya hanggang ngayon, Dok, ito po ay inaprobahan din po ito. Republic Act 8423, ito po ay muling isinasabatas ang paggamit ng herbal. So, ibig sabihin, talagang maganda po sa ating kalusugan. At ito pong mga herbal na ito, ay nandyan po ito sa ating product. At ito po ay pinili lamang, no, yung mga dekalidad, mga matataas na klase ng mga herbal na pinagsama-sama at nandyan po sa ating kape, no? Kaya yung ating kape, dalawa lang naman din po yung tandaan nilang kape, no? Yung pong ating Dr. Lemuel Sonyo, Bionic Herbal Soya Coffee, at yung ating kaping Hari Coffee Mix, ito po yung hari ng kape. So, pagka ito pong dalawa na ito na kape, ang kanilang pinagsama, pinagpartner, no, kape sa umaga, Dr. Lemuel Sonyo, kape sa gabi, kaping Hari Coffee Mix, kapag ito po ay pinagsama-sama nila, Dok, ginawa nilang kape, no, talagang napakaganda nito. Kaya sabi natin, wala na silang hahanapin pang ibang kape dahil nandito na lahat, halos lahat po ng mga dekalidad na mga halaman, mga powerful na mga antioxidant, nandiyan na po sa ating dalawang klaseng kape na yan. No, at ang ito, Dok, sa mga gustong subukan, yung ating kaping Hari Coffee Mix, sa bawat 20 boxes ng kape na kanilang makukuha o mabibili, ay mayroon po silang, ano, Dok, bibigyan natin sila ng free na mug na may tatak ng kaping hari.
1: Ayan. Wow! Okay, ha?
2: Yes, Dok.
1: Yung mug na yun, doon nila titimplahin yung kanilang kape.
2: Yan, o. Doon nila titimplahin ang kanilang kape, no? Kaya kung maka 20 boxes sila ng kaping Hari Coffee Mix, mayroon silang libre na mug na may nakasulat talaga na kaping Hari Coffee Mix, ang hari ng kape. Ayan po. So, punta lang po kayo, no, sa mga parmasya na malapit sa inyong lugar. Ipagtanong nyo lamang po, at kung may wala kayong mabili na kaping Hari Coffee Mix sa parmasya na inyong pinuntahan, pwede po ninyong itawag o i-text po sa number ni Dr. Lemuel na naibigay kanina, at bibigyan po natin, no, dahil yung ibang parmasya kasi, Dok, hindi pa po natin lagyan, ano? Okay, at naubusan din tayo ng kape sa ngayon dahil po yung iba nga po sabi nila, Dok, matagal pa ba yung kape ninyo dahil naubusan po tayo. Kaya pag i-announce po namin na nandiyan na po ang kape ulit, no, yung ating kaping Hari Coffee Mix, ay punta po kayo kagad. Huwag po kayong magpatumpik-tumpik at baka maubusan po kayo. Eh, hindi naman po kayo makabili na naman ng kaping Hari Coffee Mix. Maganda po yan, no? At huwag niyong kalimutan din yung internal cleansing pala na ginagawa ni Dr. Lemuel, no? Diyan po sa Santiago Isabela, no? At sa Kawayan Isabela, dahil ang internal cleansing po, nakakatulong din po ito, no? Mag-internal cleansing kayo. After internal cleansing, pwede kayong uminom ng ating dalawang klaseng kape. Talagang maganda po ito, no? Maraming mga may sakit, Dok, na matagal nang hindi gumagaling. Pero nung sila po ay nag-undergo ng internal cleansing, nawala lahat yung kanilang naramdaman, no? Mayroon tayong pasyente, sabi nila, Dok, dati mayroon pang daladalang result. No? Mayroon pong bukol sa kidney. Mayroong bato sa abdo, may taba sa atay, mayroong sabi nga nila, Dok, yung atay nila lusaw na, no? Sira na, hindi na nag-function. Pero nung nag-internal cleansing, gumaling sila. Kaya subukan ninyo yung internal cleansing, punta lang kayo sa clinic ni Dr. Lemuel Sonyo at magpa-internal cleansing kayo. Maganda po ito para tanggalin ang mga toxins sa katawan. Yung mga toxins kasi, lason ito. Pag sinabing lason, pumapatay yan sa ating katawan. Kahit inom ka ng inom ng gamot, pero marami namang dumi ang internal organ mo. Mahirap magpangsyon, hindi po nagpapangsyon na mabuti yung ating kidney, yung ating atay, yung ating pancreas, hindi po nagpapangsyon pag maraming dumi. So pag hindi magpangsyon, magkakasakit. Halimbawa na lamang dok yung kidney, pag hindi nagpangsyon ito, hindi na po kayang magsala ito ng mga ng dugo natin, tumataas na po ang creatinine. So ang mangyayari dyan, magdadialysis na po ang pasyente. Pero ang kailangan lang pala, internal cleansing, di ba? Linisin po ang internal organ. Yung mga may diabetes dyan, bakit nagkaroon ng diabetes? Dahil madumi yung pancreas. Yung pancreas po kasi, yan ang nag-supply ng insulin. So pag hindi na po kayang mag-supply ng insulin ng pancreas, tataas talaga ang sugar. Kahit pa mag-inom pa kayo ng gamot. Pag nag-inom kayo ng gamot, bababa ang sugar. Tataas ulit. Pag nag-inom kayo, bababa. Tataas ulit. Pag hindi na kayo uminom, kaya ang kailangan natin, linisin talaga. No? Mag-internal cleansing po kayo. Kung gusto po ninyo, natuloy-tuloy na po na hindi na babalik ang inyong karamdaman. So, kasama ng pag-iwas ng mga bawal, tapos linisin ang bituka, tapos uminom pa kayo ng dalawang klaseng kape natin, Dok. Yung ating Dr. Lemuel Sonio Bionic Herbal Soya Coffee at sa kasamahan din po ng pag-inom ng kaping hari coffee mix ay talagang napakaganda nito. Kaya yung mga nakikinig ngayon, kung kayo po ay nakikinig sa radio, pwede po ninyong ipamalita sa mga kapitbahay ninyo, mga kaibigan, mga kapag-anak. Yan po, ipaibalita po ninyo para sila po ay makasubok din sa ating ginagawa na natural na panggagamot at sa ating mga product na gawa sa iba't ibang herbal. Yan po, at pakinggan muna natin, Dok, yung nag-testimony pala, yung nakasubok pong uminom ng ating kaping hari coffee mix.
3: Ako po, si Kyle Alpaharito sa Gamping, yung kapanatuan. Nahilig po akong magkape pero pagkatapos po ng mga 3-in-1 coffee, ang pakiramdam ko po ay para ko 24 hours. Pero simula po nung napakinggan ko sa radyo ang kaping hari coffee mix, yun po ang aking sinubukan. Simula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kaping hari coffee mix, hindi na po ulit ako sinisigmura kagaya ng dati dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin po. Kaming hari coffee mix kinahari ko ay hiniling basta kape. Makakatulong ito upang matababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxins dumi sa ating katawan. Tumutulong rin itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpauling sumumanigan ang kaming hari coffee mix. Ang kaming hari coffee mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Ngayon ang quercetin, camphorol, chlorogenic acid, glutine, metacarotene, vitamin C, vitamin E, glutine, at zeaxanthin. Hari coffee mix, isang hari na kape. Kung bilhin lang ang sumusuking butika at grocery na malapit sa inyo.
2: Ayan daw, kaya doon sa mga nakikinig po, subukan nyo lang po ang kaping hari coffee mix, ang hari ng kape. At siyempre yung ating Dr. Lemuel Sonio Bionic Herbal Soya Coffee. Kaya kapag yung dalawa na yan ang nagpartner, talagang sulit na sulit. Mga powerful na mga antioxidant, ang mga antioxidant mahalaga ito. Para hindi po tayo magkasakit dahil po ang ating katawan, ang kalaban nito, Dok, ay mga free radicals. Mga free radicals, sumisira ito ng mga healthy cells natin. Kaya pwede tayo magkaroon ng cancer, pwede tayo magkaroon ng sakit sa puso, sakit sa baga at iba pang mga sakit kapag na-damage yung ating mga healthy cells dahil sa mga free radicals. Kaya ang tanging panlaban dito, Dok, ay yung mga powerful antioxidant. Yan po yung mga lumalaban sa oxidative stress, At yan po'y matatagpuan sa ating Dr. Lemuel Sonio Bionic Herbal Soya Coffee at sa atin pong kaping hari coffee mix. Okay, Dok?
1: So yun po, napakinggan niyo po mga kabayani ko ang aming po mga produkto. Magtanong po kayo sa mga kawas. At kung wala, singanan namin, padadalak natin para hindi ko mahirapan kung saan binili ng kaping hari at ng Dr. Lemuel Sonio Bionic Herbal Soya Coffee. Kaya, saan ka pa? Ay, di-exactly natin siya, mami. Nagkakapi ka na, nagagamot ka pa. Yung parang pag-inom mo, ay feeling mo ay naginawaan ka. Hindi yung parang sinisikmura ka. masaktan si murang nangangasin, nagidighay na masama ang lasa. Dahil bakit? Acidic ka. So, pagka ganun, palitan mo yung kape mo ng ibang kape na nababagay po sa iyo. Nariyan ang Dr. Lemuel Sonio Bionic Herbal Soya Coffee na siyang gagabay po sa inyong karasugan. Nariyan po ang kating hari na magkatuwang ng Dr. Lemuel Sonio Bionic Herbal Soya Coffee. Pinagsama, pinagmano natin, pinagkumbanyan para sa inyo pong pagalingan at paginawan. So, wag kayating kain, ay kapos na naman do, tayo po ay pansamantalang mamahalan.
2: Yes, Doc. Maraming salamat sa lahat po ng mga nakinig sa ating programa. Maraming maraming salamat. Ganon din po sa lahat po ng mga radio station na nagpapalipad ng ating mga tinig sa Himpapawid. Ako po yung lingko, Doc Feliciano Ancero. Hanggang sa muli, magandang umaga sa ating pong lahat.
1: Okay, maraming salamat din po sa ating mga taga-subaybay. Sa mga magtatanong sa ating, yung tumatawag kanina, katawagan po kayo after this program. Maraming salamat po sa DWDY, Sweet 97.7 FM, Santiago City. Ang iyong likod, Dr. Lemuel Sonio, ang ating kasabihan, health as well, prevention is with the found of cure. If it wrongly, no doctor can cure. But if it rightly, you don't need the doctor. Kaya nagkamali ka sa bakterya ng pagkain, eh walang sinamang doktor na makapagpagaling. Pero kung tama po niyong kakainin, tama po niyong inwin, darating ang panahon, hindi ka na mangailangan na siya naman doktor. Ang sabi ng Hippocrates, one of the famous philosopher, father of medicine, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya mong gamot ay yung pagkain. Ibig sabihin siya naman, may pagkain ka na, may gamot ka pa. Maraming salamat, hanggang sa muli. God bless us all.
0: Inyo pong narinig si Dr. Lemuel Sonio sa 30 minutong programa, ang Bionic Healthcare Center. Hanggang sa muli!

0: Ako po, si Kyla Pajardo, taga Campiño, Cabanatuan City. Mahilig po akong magkape pero pagkatapos ko pong uminom ng mga 3-in-1 coffee, ang pakiramdam ko po ay para akong sinisigmura. Pero simula po nang napakinggan ko sa radyo, ang kaping Hari Coffee Mix, yun po ang aking sinubukan. Simula nung tinuloy-tuloy ko na po ang pag-inom ng kaping Hari Coffee Mix, hindi na po ulit ako sinisigmura kagaya ng dati dahil ito po ay no sugar added at FDA approved na rin po.
1: Kape na masarap, kalusugan ang hanap. Introducing Kapeng Hari Coffee Mix. May moringa, guayabana leaf, turmeric, barley, spirulina, mangosteen, cinnamon, ginseng, papaya seeds, ashwagandha, at astaxanthin. At ang pampatamis, stevia. Walang asukal, walang caffeine. Sarap ng kape, alaga sa sarili. Kapeng Hari Coffee Mix, araw-araw mong kasama. Iwas sakit at manatiling aktibo para sa malusog na katawan. Kapeng Hari Coffee Mix, sarap na tibitin. Kapeng Hari Coffee Mix, nagpapalakas ng ating katawan. Ligtas sa sakit, nagbibigay ng sigla sa atin at higit sa lahat, a powerful antioxidant at anti-inflammatory. Kape na masarap, kalusugan ng hanap. Kaping Hari Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-aalaga ka pa. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Bibili lamang sa mga

0: MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: GTX 500 Health Alert. Kasama si Doc Jun Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Wellbeing Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert. GTX 500 Health Alert. Kasama si Doc Jun Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Wellbeing Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association. GTX 500 Health Alert.
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika Di Alternativo ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto at nangunguna na po dyan ang DTX Herbal Capsule, Clinica DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Muling nagbabalik ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc Jun Alcizar, para magbibigay na naman sa inyo na mga priskong kalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. At lalong-lalo na po, makaibigan, sa araw na ito, isang kababayan na po natin ang napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
2: DTX 500 Health Alert.
4: Ako pala si Mona, lagi masakit ang ulo ko. Kabila lang siya at para akong nahihilo at nasusuka. At sumusumpong siya kapag kulang ako sa tulog. Migraine daw, sabi ng doktor. Nagtry ako ng DTX 500, narinig ko kasi sa radyo. Di na ako sinusumpong ng pananakit ng ulo ko. Maganda at ang tulog ko gumana din, malakas ang pakiramdam lagi. Kaya sa mga hindi pa nakatry na may karamdaman din katulad ko, subukan nyo. Epektibo talaga. Sinabayan ko din ng Mighty C at DTX Coffee. Bawat umaga nakakadumi talaga ako. Kaya gimaintain ko na hanggang ngayon.
3: Subukan ng mapatunayan. Isa na naman ang nagpapatunay kung gaano katotoo at kaepektibo ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C, na kung saan laging sumasakit ang ulo. Nagkaroon po ng migraine problem dahil sa laging pagpupuyat at pagkain na mga instant na pagkain. Sinubukan ang Clinica DTX Herbal Capsule. At ang naging resulta, makaibigan, lumakas na ang katawan. Nawala ang pananakit ng ulo. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na mayroong migraine, laging sumasakit ang ulo, sumasakit ang batok, subukang inuman ng DTX 500 Herbal Capsule. Dahil po mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng pinakamataas na antioxidant na tumutulong labanan ang oxidative stress na siyang nagdadala ng migraine at pananakit ng ulo. At para sa epektibo na kombinasyon, sabayan ng Mighty C Alkaline Vitamin C.
2: DTX 500, lumalabo na ba ang paningin mo? Hirap na sa pagbasa? Huwag nang antayin lumala pa. Pag DTX 500 agad, para labanan ang free radicals na sumisira sa iyong mata. DTX 500, pampalinaw ng mata. DTX 500, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C, nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
3: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na nag-detox ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Gawing energetic ang katawan, mag-Clinica DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee, DTX. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, may pang benefits sa kalusugan.
2: DTX Coffee Mix. Nagkapag ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Lumana mo na ba ang paningin mo? Hirap na sa pagbasa? Huwag nang antayin lumana pa. Ang DTX 500 na ka. Para labanan ang free radicals na sumisira sa iyong mata. DTX 500.
6: Hanap mo ba ang gatas para sa bata at matanda? Soya Suprema na! Gatas mula sa soybeans at mangosteen. Puno ng vitamina, mineral at active compounds na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at panlaban sa sakit. FDA approved! At mabibili sa mga pharmacy at grocery stores. Higop na! Soya Suprema, gatas para sa buong pamilya!

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nang sabi nito sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling ko, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun agad yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Enimar Guzman, 41 years old. Naninirahan sa San Luis Aurora. Dati hindi ako makatulog sa gabi. Laging nahihilo at laging masakit ang kasukasuhan. Buhat ng erekomenda sa akin ni Dr. Feliciano Ancero, ang kapeng hari. Sinubukan ko agad at sa pag-inom ko ng kapeng hari, isang linggong pag-inom ko pa lang, naramdaman ko na ang kaginhawahan ng aking katawan. Kaya subukan din ninyo mga kababayan. Baka isa rin kayong gumaling sa inyong nararamdaman. Kaya salamat sa kapeng hari, guminhawa ang aking pakiramdam.
1: Magkapeng hari, coffee mix ka na. Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang kapeng hari, coffee mix. Ang kapeng hari, coffee mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity. Gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kapeng hari, coffee mix. Itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at

0: Good morning! Check your time. It's now 6:30. And this time check was brought to you by Bionic Herbal Coffee.
1: Ako po si Winnie, pwede nakatira sa Barangay Lourdes Cabanato and City. Dati hirap po akong matulog. Nung marinig ko po sa radyo ang Kaping Hari Coffee Mix, bumili po ako. Kaya simula po noon, bumuti na po ang aking pagtulog at ang aking pakiramdam. Kaya maraming salamat po sa Kaping Hari Coffee Mix.
2: Magkaping Hari Coffee Mix ka na! Dahil ito ay hindi lang basta kape. Makakatulong ito upang mapababa ang level ng blood sugar, makontrol ang presyon ng dugo, at makatulong sa healthy digestion. Ito rin ay nakakatanggal ng mga toxin, dumi sa ating katawan. Tumutulong din itong protektahan ang ating mga cells laban sa free radicals. Kaya huwag magpahuli, subukan agad ang Kaping Hari Coffee Mix. Ang Kaping Hari Coffee Mix ay gawa sa iba't ibang halaman na may iba't ibang antioxidant activity gaya ng quercetin, camphorol, chlorogenic acid, rutin, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, lutein, at zeaxanthin. Kaping Hari Coffee Mix, itong hari ng kape. Pabibili lamang sa mga suking butika at grocery na malapit sa inyong lugar.

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Laban.
1: Magandang araw. Ako nga po pala si Winnie Lagarta from Aliaga. Ako ay isang estudyante at maraming hindi magandang bagay na nararamdaman tulad na lamang ng stress sa pag-aaral, hindi nakapag-focus sa mga schoolworks, and simula nung matuklasan ko yung kaping Harry Coffee Mix ay mas naging maganda ang aking pakiramdam at nakakapag-focus ako sa pag-aaral dahil sa pag-inom ko ng kaping Harry Coffee Mix.
2: Good news para sa mahilig magkape. Dahil nandito na ang Kapeng Harry Coffee Mix. May bango at sarap na babalik-balikan. Isang kakaibang kape na may pinagsamang mga piling halamang sangga na naglalaman ng iba't-ibang antioxidant na tumutulong sa ating mga cells para labanan ang mga free radicals. Subukan na ang Kapeng Harry Coffee Mix. Ito ang Harry ng Kape. Mabibili ang Kapeng Harry Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar.

0: Diabetes Mag DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo bang manatili ang iyong kalusugan? Gusto mo bang masolusyonan ang iyong karamdaman sa pamamagitan ng natural at ligtas na pamamaraan ng alternatibong paggagamot? Walang operasyon, kailangan lang ang kooperasyon bilang serbisyong pampubliko.
3: Iniaalay ng Bionic Healthcare Center ang libreng check-up at konsultasyon araw-araw na ginaganap sa ground floor ng Bulusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat lang po ng bagong palengke. Ang Bionic Healthcare Center ay malugod na naglilingkod sa inyo kasama sina Dr. Limuel Sonio at Dr. Binette Sonio, kapwa Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Bukas po ang kanilang klinika mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag o mag-text sa cellphone number 0917-887-4581. Tandaan, ang kalusugan ang siyang kayamanan.
4: Bionic Healthcare Center, Cauayan Branch, number 14, Rizal Avenue, Centro 2, Cauayan City, tapat ng City Max Gasoline Station.
5: Gusto niyo bang

0: si Jennifer Gonzalez, 35 years old, taga-Gapan, Nueva Ecija. Simula po nang gumamit ako ng kapeng Haring Coffee Mix, naging maayos ang aking pakiramdam dahil ng pagod sa trabaho araw-araw. Naging libangan ko ang pag-inom ng kapeng ito at hindi palaging gutom ang pakiramdam.
1: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kapeng Haring Coffee Mix!
2: Kapeng Haring Coffee Mix!
1: Ito ang para sa iyo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kapeng Haring ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kapeng Haring ang kailangan! Mag-Kapeng Haring Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kapeng Haring Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kapeng Haring Coffee Mix. Ito ang Haring ng Kape.
3: Woke up this morning.
4: Number one.
5: This is the number one morning show.
6: The Big Breakfast. The Big Breakfast.
5: Get up, y'all.
7: Up early in the morning.
8: Wake up.
6: The Big Breakfast. This is not just any breakfast. It's the Big Breakfast.
5: Stop.
9: I woke up. Go. Feeling brand new.
10: On Sweet 97.7 FM
11: for the Breakfast Show.

0: 104.7. Good morning, Checker Time. It's now 7:30. This time check is brought to you by Rice Coffee Mix Herbal Coffee, 14-in-1 plus 1.
1: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
2: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXV Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huy, Mare! Bakit nagmamadali ka na naman?
5: Saan ka papupunta?
4: Nako, Mare! Papunta ako sa FICO Bank para mag-jewelry loan. Napagastos kasi kami ng medyo malaki nitong mga nagdaang holidays.
5: Sure ka ba dyan sa FICO Bank na yan, Mare?
4: Sure na sure, Mare. Tested and proven ko na ang jewelry loan ng FICO Bank. Alam mo bang napakababa ng kanilang interest at walang ikinakaltas na service charge at hidden charges? Ang mabait pa ng mga empleyado doon.
5: Ganun ba, Mare? Mukhang magugustuhan ko ang jewelry loan ng FICO Bank, ha?
4: Sinabi mo pa. Kaya halika na at subukan mo na rin ang jewelry loan ng FICO Bank, Mare.
5: Oo, sige, Mare. Ilalabas ko lang ang mga nakatago kong alahas at tara nang mag-jewelry loan sa FICO Bank.
4: Mag-jewelry loan na sa pinakamalapit na sangay ng FICO Bank sa inyong lugar. FICO Bank is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Ako, si Regino Velez, 58 years old. Taga Gimba, Nueva Ecija. Dati, madalas akong nahihilo at nangangasim ang aking sigmura dahil sa acid. Noong nasubukan kong uminom, araw-araw ng kaping Hari Comix, naramdaman ko ang malaking pagbabago. Kaya mula noon hanggang ngayon, kaping Hari ang iniinom ko.
7: Problema mo ba ang pagtulog? Walang gana at laging pagod? Narito na ang Kaping Hari Coffee Mix!
8: Kaping Hari Coffee Mix!
7: Ito ang para sa'yo! May tibay at lakas na hindi umayaw! Sa pagpili ng kape, dapat wise ka! Araw-araw masaya ang buong pamilya kung Kaping Hari ang kasama! Tandaan, kalusugan ingatan! Kaping Hari ang kailangan! Mag-Kaping Hari Coffee Mix ka na! Mabibili ang Kaping Hari Coffee Mix sa mga pharmacy at grocery na malapit sa inyong lugar. Kaping Hari Coffee Mix. Ito ang Hari na

0: Buenos días, Zamboanga. Ito po ang kwentong MX Trico.
1: Taga Davao City at ito ang kwentong MX Trico.
2: Sa po akong makeup artist at ito ang kwentong MX Trico.
3: I am 74 years old.
4: Mga kwento ng pag-asa.
5: Ako ha, garantihan tagid mo, sulod sa siyang tatuig, siguro 110% na dako kayo siya o impact.
6: Hindi na ako next year.
7: Feeling ko 55 years old na ako dahil dawain ng MX3 na iniinom ko araw-araw.
4: Kwentong MX3, maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik.
8: I'm Beverly Flores Bacaro. I'm 44 years old. I'm a martial arts instructor and a preschool teacher. As of now, mostly online na kasi ngayon ang teaching. So, I still teach martial arts pero on hold din because at the moment, so eventually siguro I could go back to teaching. I lost both of my parents last year. Yung mom ko, she was a cancer patient, but because of the unavailability of hospital beds during that time, kasi kasagsaga ng pandemic noon, hindi na namin siya naibalik sa hospital. And for my dad, ano kasi siya, he had a quadruple bypass for 22 years. Actually, nalampasan na niya yung tanning. Tanning sa kanya was 10 years. He reached 22 years, pero ayaw rin niya magpa-check up because of the pandemic. Sabi niya, couple of months na naman eh, wag na. He died of a heart attack last December naman. So yun yung challenges that I had to face during the pandemic. Pero ano naman eh, as long as we trust God, alam natin na kahit na medyo parang negative, God is still in control. Ang inspiration ko to get up every day and be active, be healthy, yung niece ko, kasi I have a niece. And kahit na nga I lost both of my parents, siya yung source of joy ngayon ng family kasi I only have one sister, so dalawa lang kami. And diba kasi yung joy ng bata? Kasi gusto ko rin na to remind her of her grandparents and what they stood for para siya rin hindi niya makalimutan yung love na binigay nila sa kanya. I'd like her to see the world in a positive way. So siya yung inspiration ko. Ano eh, yung MX3 was introduced to me by my dad. I've been using MX3 coffee for 18 years na. Kasi 20 years na ako nagma-martial art practice. Kasi ang dad ko, chronic ang rayuma nun. As in, hindi siya nakapasok sa office ng 1 month. Ganon, dinadala sa house ng office yung paperwork. Ganon katindi. Then, na-discover niya yung MX3 coffee. And lagi niya sinishare yun sa mga kakilala niya na nagkakarayuma rin. Now, you try MX3. Ang gamit naman yan yung coffee and yung capsule. So ako, when he introduced it to me, since nagma-martial arts din ako, since then, ininom ko na siya. So up to now, umiinom pa rin ako ng MX3 coffee. So malaki ang benefit sa akin. Ilang years na ako nagpa-practice ng martial arts. Hindi ako nilarayuma, kumbaga. So, tinuloy-tuloy pa na siya hanggang ngayon. And nire-recommend ko rin siya dun sa mga friends ko na kahit yung mga parents ng friends ko na nagdireklamo sila na nareumatism, na may pain, sa joints. Sinasabi ko sa kanila, itry nila yung MX3 coffee. And sinasabi nga nila na malaki ang benefit na nakuha nila dun. Yung iba naman, dinadagdag din nila yung capsule kasi si daddy both yung ginagamit niya. Pero ako, for me, I've been using the coffee na for many, many years. Sa breakfast ko, iniinom yung MX3 coffee and 4 o'clock in the afternoon. May mga nagtatanong din kung hindi ba ako nasaktan ng katawan, ng balakang, kasi nga, I mean, 44 na ako eh. So they ask me if, anong secret mo? Bakit ganon? So I tell them my story and my dad's story kung paano natulungan kami ng MX3. Yun yung way na i-inspire sila also to try it. And so far, yung mga nire-recommendan ko naman, they find it useful din sa kanila. So that's my way of encouraging other people by setting an example for them. Tested and proven ang MX3, kaya nandito ang tiwala ko dahil angat siya sa iba. I'm very thankful sa MX3 dahil malaki talaga ang tulong niya sa amin and yung mga friends ko na na-sharean ko rin about MX3. Kaya maraming salamat sa MX3. This is Beverly Flores Bacaro at ito ang kwentong MX3 ko.
3: Ang katuwang sa pag-unlad, Commonwealth Rural Bank. Nangangailangan ng pampuhunan, may agricultural, commercial, tractor at reaper, motorcycle at salary loan and other loan packages. Nag-iipon sa kinabukasan, may regular deposit at time deposit. Other services tulad ng fund transfer, pagbabayad ng electric bills, DFA, NBI, BSA, SSS, pag-ibig, PhilHealth, airlines, cable at internet bills. Bumisita na sa Commonwealth Rural Bank, Cagayan City, Isabela na may isang-isa, Benito Solis, Quezon, Rojas, San Mateo, Santiago City, Isabela, Ballesteros, Gonzaga, Iguig, Cagayan, Jardín, Nueva Vizcaya, Matela, Quirino, Santa Cruz, Mindoro. Kaunlaran ninyo aming servisyo.
9: POV. Panganay kang di pwedeng mapagod.
10: POV. Lubat ka na, pero ikaw pa rin ang takbuhan.
11: POV. Consistent ka sa kalusugan mo.
12: POV. May Power Cells Herbal Capsule ka.
13: Ano mang POV? May Power Cells Herbal Capsule kang masasandalan para sa mga sandigan na araw-araw bumabangon.
14: Power Cells Herbal Capsule. Nagmamalasakit dahil ikaw ang sandigan.
15: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus, your trusted gaming friend.
2: GTX 500! Madala na ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit? Baka kulang ka sa antioxidant? Mag-GTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. GTX 500! Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500!
3: Ako si Joanna. Isa akong single parent, madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: DTX 500! DTX 500!
4: Wakey, wakey! Rise and shine!
5: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
4: Wakey, wakey, wakey, wakey!